0: Yung paglilista po, kayo po yun, di ba? As the project accountable officer, the one who prepared the plan. Tama po ba?
1: Tama po, with the tulong po ng security officer.
0: Yes, ma'am. We'll go into that. Ma'am, let's continue. Now, makikita natin sa plano, ma'am, na inilista nyo under the column programs with an S, activities with an S, projects with an S, PAP. Ma'am, ano yung nakasulat dyan? Ano yung programa sa mga programs, activities, projects? Anong programa yung sinulat nyo dyan? Good governance program.
1: Sorry, Your Honor, ha? Dili kayo ko.
2: Can the prosecution be confronted?
1: Dili kayo ko kabasa, Your Honor, kay gagmay kaayo ang litra.
3: Okay, ma'am. This is what we'll do.
4: The witness said hindi niya kayang basahin dahil maliit yung mga letra.
0: Yeah. Okay. So, you can peruse the document even without. Okay?
1: Yes,
0: pwede ba, ma'am? Okay. Diyan, ma'am, di ba? Good.
4: Attorney Legutan, if you're approaching the witness, kindly bring the mic para hindi mahirapan yung ating gumagawa ng TSN.
0: Alright. Now, ma'am. Okay na po ba?
1: Okay po.
0: Ma'am, now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
1: Ito po yung mga programa ng ang opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires or million, kalimutan ko sir.
0: Okay.
1: Libreng sakay, yung financial medical assistance po. Mm-hmm.
0: Okay. So ma'am, yun yung mga sinasabi mong mga programa now under this program. Yun yung sinasabi mo, di ba? Ma'am, sino po yung nag-conceptualize? Sino pong bumuo o nag-isip ng programang ito?
1: Ang opisina po ng Office of the Vice President, Your Honor, with coordination po sa aming security officer.
0: Now, kailan po nabuo ang planong ito? Sa security officer naman, yung nag-conceptualize, di po ba, ng mga planong ito?
1: Repeat, Your Honor, sa question.
0: Sino yung kailan na-conceptual? Ito yung tanong. Kailan nabuo o napag-isipan o na-conceptualize itong good governance program? Kailan?
1: Sa pag, Your Honor, pag-request na ni Ma'am BP ng confidential funds.
0: Mm-hmm. When the Vice President requested for confidential funds. Ma'am, may mga pag-aaral ba or pagsasaliksik na ginawa ang inyong opisina to come up with the program?
1: Wala akong personal knowledge, Ana, Your Honor.
0: Wala kang personal knowledge. May proseso ba or criteria na ginamit to select of all programs, good governance programs? Wala po.
1: Wala ko kabalo, Your Honor.
0: By walay kabalo, it means wala po akong personal knowledge. Wala po akong alam. Ma'am. We're fine here, okay? Let's continue, Your Honor.
4: You may continue, counsel, but the public is reminded to kindly put their phones in silent mode.
0: Okay, now. Ma'am? Sinabi niyo, ma'am, na wala po kayong alam, wala kayong personal knowledge, kasi po, hindi naman po ikaw yung nag-identify ng mga programa tsaka mga activities na nakasulat sa 2022 fiscal and financial plan. Tama po ba?
1: Tama po, Your Honor.
0: Tama, Your Honor. In fact, ma'am, you will admit, confirm, na noong November 25, 2024, yung pagdinig ng Committee on Good Governance and Accountability, you merely ask a security officer, Colonel La Chica, what to state in the fiscal and financial plan as confidential activities in relation sa paggamit ng Office of the Vice President ng confidential funds. To aid your memory, Your Honor, please, we are showing on the screen, a portion of the transcript of the Good Committee on Good Government and Accountability hearing, November
5: 25, 2024. Isumbong kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan. Numero uno sa balita.
6: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
5: Numero uno sa serbisyo publiko.
7: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
5: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
8: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! Nadi

0: Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Tanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ang kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimo hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
7: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moatubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kayo napuros man, dako ang posibilidad na muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
8: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Year 3 na sa ang Atagad Gender and Development Radio Program.
2: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
3: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan ubahin sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpaligon sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
2: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasig.
3: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
1: Kini ang Angat Agad Year 3.
4: Maayong adlaw mga kaangat agad!
5: Ani ano sab ang angat agad nga programa sa kahanginan nga naghatod kaninyo og mga developmental news og impormasyon kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalampusan sa atong dakbayan.
4: Labaw sa tanaan atong hatagan og gigayon ang mga programa og advokasya sa mga gumay kalabutan sa gender and development ugad aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot og makapahimulos sa mga serbisyo og oportunidad nga gitanyag alang sa tanan.
5: Dinhi sa angat agad, atong hisgutan ang mga butang nga importante sa komunidad, atong ipaabot ang impormasyon nga angay mahibal-an ug atong ipasayugda ang pagkapatas ug inklusibong kalambuan.
4: Angat agad ang programa para sa impormasyon, kalambuan ug pagkapatas.
5: Ako si Jay Fernandez Ara
4: ug RJ Castro Verde.
5: Kini ang angat agad. Well, maayong adlaw ka natong tanan. Maayong adlaw diha kanimo partner, no? Mm-hmm. Maayong adlaw, kumusta man ang imuhang adlaw karong adlaw? Kumusta man ang imuhang morning?
4: Very good ang atong morning, no? Kay medyo tugnaw-tugnaw gamay ang ato ang panahon kaganihang buntag. So nakamatagid kita og mga medyo chilly, ha? Mm-hmm. Medyo chilly gid nga weather, chilly, no? Pero magpasalamaton gihapon kita kay nagyapon tay another day na sad o laing adlaw na sad para mag spread og good vibes sa mga maayong balita sa atong mga kapwa tao, no, nga at least sa mga kalisod nga ilang gibati karon naatay panahon og napagyapon yung mga tao nga maghatag og mga positive vibes kumbaga.
5: Yes, and before ta magpadayon ay ato padayon sa unahan na partner ato asang timbayaw, no, ang atuang inahan sa atong dakbayan. Maayong adlaw diha kanimo Mayor Ami Galario ug gumanasab sa atuang City Vice Mayor ang atong mapinanggaon sab nga si Honorable Grizel Galario Fernandez ug ang atuang city spokesperson June Galario. Hello FMG, maayong adlaw diha kanimo ug syempre sa atuang mga city councils diha sa atong mga konsehales sa atuang 10th sangguniang panglungsod.
4: Dili sad nato kalimtan, no, ang atuang mga kapitanes ug mga barangay officials sa 31 ka mga barangay ning atuang dakbayan sa Valencia. Dili to maisa-isa, no, kay daghan kaayo ug atoa pong mga kauban nga mga empleyado sa ato ang local government unit of Valencia, no, maayong buntag kaninyong tanan. Karon pod daghan na nagdula sa ilang mga sports kay karon pod nga bulan gi sa ulog pod ang ato ang Civil Service Month ug ang ato ang mga kadaguan mga bossing nato department heads diha sa ato ang local government unit, no, maayong buntag kaninyong tanan. Nilabi na sa ato ang head sa ato ang Public Information and Assistance Division nga si Sir Aaron Rimpohito ang ato apong head pod sa ato ang Gender and Development Office Ma'am Jezebel S. Luar. Good morning.
5: Yes, ug napaka ni sila giapilan nga mga dula, murag wa gini naka-apil sila partner, no, kay tungod pod sa kabisi.
4: Yes. Ug
5: reminder lang pod mga higala nga bisan pag adunay gipahigayon nga gaselebrar kami karon sa Civil Service Month, dili ka nabot pasabot nga wala nagpadayon ang serbisyo, ha, padayon gihapon kita mga higala. Ug syempre daghan na medyo taas-taas gyud kayo ang panahon nga medyo wala ta nakakuan partner tungod kay sa kabisi pod sa tuang mga daghan kay kalihukan sa tuang dakbayan karon mga higala. O dili aron sa waylangan atuan ang pagabasahon ang mga balita nga atong nakalap gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division. O kagahapong adlaw partner no, gipakita sa atuang lokal nga pangagamhanan ang padayon nga suporta sa kapulisan pinaagi sa pagtambong nila Mayor Amy Galario og Vice Mayor Grizel Galario Fernandez sa Assumption of Office Ceremony niya Police Lieutenant Colonel Hope Mark L. Urbuda. Kuni siya partner mo niyang atuang bagong officer in charge dinhi sa atuang Valencia City Police Station. So kagahapong adlaw kini na hitabo partner dito sa City Mayor Conference Room. So ubay-ubay po dito ang mga kon partner no, ang seremonya nagtimaan kini sa usa ka pormal nga pagdawat no sa responsibilidad sa pagpangulo sa Valencia Police Station lakip ang pagbasa sa iyang designation order, pagperma sa assumption of office ug pagdawat sa office symbol, property ug equipment inventory book. So ang syempre ang presensya nila Mayor Amy ug Vice Mayor Grizel nagpakita kini no sa ilang ligon nga suporta sa pakigtambayayong sa Philippine National Police sa pagpaligon sa peace and order, public safety ug seguridad sa katawhan. So sa maong kalihukan partner, mihatag og mensahe sa si Mayor Amy Galario alang sa bagong OIC. Samtang si Provincial Oliver S. Navales, Provincial Director Director sa Bukidnon Police Provincial Office, mipadayag usab sa iyang mensahe o giya alang sa bagong liderato dinhi sa Valencia. So, aton sa maong kalihukan partner, anaa usab ang presensya ni City Spokesperson June Galario. Inubanan nila ni City Administrator Attorney Heinz Villanueva og City Councilor Rolando Centillas Jr. So after that partner gihatagan og certificate of appreciation si Mayor Amy isip pag-ila sa iyang suporta og kooperasyon sa kapulisan. So sa pinaagi sa hiniusang paningkamot sa mga institusyon og katawhan padayon nga gitinguha sa lokal nga pangagamhanan ang usa ka luwas malinawon og progresibong Valencia City. So welcome atoang i-welcome ang atoang bagong hepe din sa tuang Valencia City Police Station. O salamat po kayo Sir Brian Panganiban. No, kay siya man to ang former hepe
4: diri. Yes,
5: correct partner. O sa laing bahin.
4: Dugang gihapon nga mga impormasyon mga higala no ang gipahigayon sa Valencia City Youth Development Office kon VCYDO ang Tara G Youth Leadership School Tour sa Lurugan National High School ni adtong Setyembre 8, 2026. Gitumong sa maong kalihukan ang pagpalambo sa kahibalo o abilidad sa mga kabatanunan bahin sa pagpangulo, self-awareness, decision-making o responsibilidad isip mga batanong leader. Pinaagi sa mga diskusyon o learning activities, gihatagan ng mga estudyante o higayon nga mas masabtan ang ilang kaugalingon, papel isip mga leader o ang mga hagit nga kauban sa pagpangulo kon leadership. Ipadayag usab sa VCYDO ang pagpasalamat sa Lurugan National High School, School Youth Organization, mga student athletes ug mga kabatanunan sa ilang aktibong partisipasyon ug mainitong pagdawat sa maong kalihukan. Gisuportahan ang programa sa lokal nga pangagamhanan sa Valencia ubos sa liderato ni Mayor Amy G. Galario ug tansanguni ang panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Sa mao katasyanong mga programa kabahin po sa atong youth nga kung diin ang mga eskwelahan na pod ang ilang ginabisita sa paghatag og mga leadership trainings kumbaga no kay puhon kanimong kung ato ang mga kabatanunan sila na pod maghatag og mga leadership activities sa pod para sa atong katilingban.
5: Pagkanindot inya aning programa partner no nga i kada sana ka didto gyud sila ga adto sa eskwelahan. Oo kay ika nga matud palagi partner nga ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So mas maayo nga lahit na ra gyud karon ang panahon no, lahit ra gyud kayo ang mga kabataan karon kay murag kinahanglan gid sila kanang kabayan gyud og maayo. Ug syempre sa laing bahin ni adtong Setyembre 8 partner no, nagkahiusa ang City Government of Valencia sa pagpaduol sa impormasyon ug batakang serbisyo ngadto sa mga residente sa Barangay Concepcion pinaagi sa Lakbay Impormasyon OPD Services ug PhilHealth yakap profiling aron mas mapaduol sa komunidad ang mga serbisyo ug impormasyon nga gikinahanglan kinahanglan alang sa ilang kahimsog o kaayuhan. So, gihatagan usab og libreng konsultasyon, gupit, ano, pagkanindot, tuli og serbisyo sa birth registration ang mga residente. Gipatuman na kini ubos sa liderato ni Mayor Ami Galario uban sa suporta ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez og sa 10th Sangguniang Panglungsod. So, pagkanindot gayud partner, no, nga ang atong mga kahigalaan diha sa layong dapit, giduol na mismo sa ato ang mga serbisyo sa tuang lokal nga pangagamhanan. Kana pa ba'y ilahang plitihon? No? Mm,
4: okay. Ang pliti medyo mahal-mahal na gid karon. Yes, so mahal. At least ang ato ang city government na ana sa mga kabaranggayan. Aron ihatod ang ato ang mga basic services. Mm-mm. No? Oo.
5: Sama anang check-up, no? Mm-hmm. Kay didto man gito partner. So, grabe gyud ang mga kuano nga. Nalipay pug kog dako nga. Nakita na ko ba nga daghan pug kayong atong mga kahigalaan didto, no? Kung adunay mga serbisyo nga dinamuanha diha sa inyo, ha, i-avail gid ninyo mga higala kay para man kana sa atuang tanan sa inyo, ha, no? Og daghan puto nang utana partner kung aduna bay kanang gitawag, adunay tuli, aduna puy libreng gupit.
4: Mm-hmm. Oo, katong kana to sa tuang vugas.
5: Yes, sa tuang vugas. Og daghan kay salamat pud sa tuang vugas, no, ilalom sa buhatan ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez kay dako. Mm-hmm. Nagyud kaayo kining save partner kay ang pila nay bayad sa alot karon
4: 100.
5: Kung aduna kay upat ka buok anak nga puro lalaki, 400
4: pod.
5: Oo, di mo na siya pwede nga ikaw lang sa alutan karon, sunod buwan na ka. Ang isa.
4: Ang vugas dai no mo na siya nga to ang Valencia United Gays and Allies Society.
5: Oo, kuno na, no, ubos sa pagdumala ni Donita Robante nga maabtikon jud og kagahapon nagpahigayon pod sila og libreng gupit pod dito sa Araneta, no, kahaponan, no? So daghan king salamat sa tuang vugas ug sa laing bahin partner.
4: Tugang pud nga impormasyon mga higala, no. Malampusong gipahigayon sa Katumbalo National High School ang Youth Health Congress 2026 niadtong September 8, 2026 nga nagdala sa tema nga Informed Youth Healthier Future. Gipanguluhan kini sa Research External Affairs Community Health Conreach ubos sa pagdumala ni Dr. Roger Nomos uban sa suporta sa lokal nga pangagamhanan sa Valencia ubos sa liderato ni Mayor Ami G. Galario ug sa 10th Sangguniang Panlungsod nga sa pagpangulo ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Gipunting sa kalihukan ang pagpaabot og impormasyon kalabot sa mental awareness, healthy lifestyle, STD awareness, adults and protections and rights og digital literacy. So malipayon kita no nga ang reach gid nog ay laging ginasulod. Mm-hmm. Ang mga kabatanunan sa pagpahibalo gid sa kaliukan sama sa atong mental awareness nga mental health awareness nga kung diin naay maduulan ang atong mga kabatanunan.
5: Yes.
4: No, may naka importante pud no kaning ato ang adults and protection o kaning ato ang STD awareness nga maprotektahan o mapahilayo ang atong mga kabatanunan kabahin ana nga mga sakit no kay kanang ano siya hadlok nga sakit gina siya.
5: Hadlok, pagkahadlok ka gid na partner. So, gawas ni Ana, sa laing bahin pod partner, grabe nung muraga kuan ba kay during ani manggood nga time partner, ang ato ang City Vice Mayor, emotional siya ani.
4: Mm-hmm.
5: Oo, tungod kay formal nang napirmahan sa City Government of Valencia ang 2.74 bilyong term loan facility. Pinaagi sa formal nga loan signing tali sa City Government of Valencia ug Land Bank of the Philippines ni adtong Setyembre 8. So baguhay lang gyud kaayo mga higala ug ni ana gyud, no, paduol na gyud sa kuan, masugdan na gyud ang ato ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. So, nagrepresentar sa City Government of Valencia sila Mayor Ami Galario o Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, samtang nagrepresentar sa Land Bank sila Nina P. Mendoza, Bukidnon Lending Center Head o Charmila S. Visto, Account Officer. Sa iyang mubo nga minsahe, gipasiugda ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez nga ang pormal nga pagperma nagtimaan sa usa ka pinansyal nga pakigtambayayong ug hiniusang paningkamot alang sa padayong pagtubo ug kalambuan sa Valencia City. Gamiton ang loan alang sa mga dagkong proyekto sama sa pagtukod sa bag-ong Valencia City Hall uga pag-upgrade o expansion sa Valencia City Goods sa Maritan General Hospital, pagpalambo sa evacuation centers o community facilities, o pagkuha o heavy equipment o medical equipment. So, gitambungan usab ang maong seremonya ni City Spokesperson June Galario o sa mga nagkadaiyang department heads sa City Government of Valencia. So, muuni, maunag yun ni partner. This is it na good. No, nga, mooro ba gini ang pinakaunang kanabitong burden sa tuwa din sa Dakben sa Valencia ang wala tay kanabitong kaugalingon nga hospital, public hospital. Kay when it comes to hospital bills, grabe yun kabugat.
4: Galastohon yun kaayo no, ang kung ikaw magkasakit tapos ma-hospital, tambal, pagkaon, so at least naanag yun ang ato ang gipangandoy nga hospital no, flagship program gikini siya sa Galario Administration.
5: Yes.
4: Na kung diin mahatagan og luwas nga pamaagi sa pagpa-ospital sa tuang mga higala diri sa Valencia, nga kung diin diri na problema sa pagbayad, asa mo tuol bisan kinsa ang atong mautangan.
5: Oo,
4: para na gyud makabayad kita sa bill sa atoang pagpa-ospital. Kay naa na gyud no, makita nato dito sa atoang old terminal no, na dito sa Luyo ang atoang incoming
5: yes.
4: Na Valencia City Good Samaritan General Hospital, nga kung diin kamulo na pud dito ang atoang renovation no, sa pagplastar sa kung diin puhon-puhon anaanag yod.
5: Oo, kay dili na nato kinahanglan mo adto sa layo, mo travel pa sa layo aron makaabil sa maong makaadto pa ta sa Malaybalay, sa Maramag, aron makaabil
4: ang Davao or Cagayan.
5: Oo, has kang layuan na gyud, gawas ana kinahanglan na pugka mo kuan mo ngita na pud og kwarta kay alang sa imong iplite kung naa ka didto, di biya imong pag tinuod ang hospital kuan didto
4: libre. Gihapon,
5: libre pero adunay pero no, kinahanglan man nimo mo palit og pagkaon, kinahanglan nimo mo palit og mga reseta nga na bitaw.
4: Mamiliti pa.
5: So mo na nga mapasalamaton gid kita nga ang kanilang flagship program sa Administrasyon Galario naa nagyud, natuman nagyud. So mo tong gagatong niaging adlaw, emotional gid nga to ang City Vice Mayor kay grabe niya kalipay. Mutoy dili kana bitong gitawag nato tears of joy.
4: Okay. Sa kadugang panahon nga gipangandoy no, anaanag yun.
5: Sa kadugang panahon kay mag everyday bi ana no, kanang kada adlaw gina nga gisagubang bitaw ni City Vice Mayor nga kanang bitaw na muduol, ang problema kaning tambal, ang problema sa ilang hospital bill, inga na.
4: Kay dili makagawas kay wala pa na buro kanang cover tanan.
5: Yes, okay. Bisan pa kunog bisan kunog 3,000 lang na apan bugat nagyug kaayo na sama nato. Bitaw grabe na kabugat makayo tag bisag 1,000 ga iron mura ra mag unsa may bili sa 1,000 ron, mura ra mag pila ra man imong mapalit. How much more kung kana bitaw 3,000 nga balance sa imuhang hospital bill, murag grabe na gyud kabug at gyud na siya partner.
4: All right, so dugang impormasyon gihapon no, kabahin gihapon sa ato ang Youth Health Congress no, malampusong gipahigayo na didto sa Ginoyura National High School covered course ang to ang Youth Health Congress 2026 nga gipangulohan sa tema nga Informed Youth Healthier Future ni adtong September 3, 2026 nga nagtumong sa paghatag sa kabatan-una nga gusto praktikal ug may kalabutan sa kahibalo alang sa mas himsog ug mas responsableng kaugmaon. Ang maong kalihukan gipasilitar sa tuang Research External Affairs Community Health Conference ubos sa pagdumala ni Dr. Rogie Nomos kauban ang suporta sa lokal nga pangagamhanan sa Valencia ubos sa liderato ni Mayor Amy G. Galario kauban ang 10th sangguniang panlungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Kabahin sa mga naisgutan ang mental wellness and spiritual support nga naghatag og pagtagad sa kahinungdanon sa pag-atiman sa mental ug emotional well-being sa mga batan-on. Lakip ang pagpaligon sa ilang inner strength ug support system. Gihisgutan usab ang lifestyle education diin gihatagan ug gibug-aton ang pagpalambo sa kinaiya ug himsog nga lifestyle isip pundasyon sa paglikay sa nagkalain-laing health risk. Usapa gipunting sa maong aktibidades no ang STD awareness aron mapalapdan ang kahibalo sa kabatan-unan bahin sa sexually transmitted diseases. Lakip ang kahinungdanon sa hustong impormasyon, responsableng mga desisyon o mga pag-atiman sa kaugalingong panglawas. Gihatagan usab og dakong pagtagad ang adolescent protection and rights nga nagtumong sa pagpahibalo sa mga kabatan-unan mahitungod sa ilang mga katungod, protection og responsibilidad isip kabahin sa komunidad. Sa panahon usab nga dako kaayo ang papel sa teknolohiya sa kinabuhi sa mga kabatan-unan, gilakip usab ang pagpaabot sa impormasyon kalabot sa digital literacy and information technology aron mapalambo ang ilang kahibalo sa husto, luwas ug responsableng paggamit sa digital platforms ug teknolohiya. Ato sa maong kalihukan ana usab ang lakbay impormasyon nga gipasiugda sa Public Information and Assistance Division sa pagdumala ni Aaron Rimpuhito, pinaagi ni ini gipaduol sa mga kabatan-unan ang nagkalain-laing impormasyon bahin sa health services, assistance and social welfare, gender and development, ang labi nang SOGI awareness o safe spaces ako nang ato ang Republic Act 11313 o disaster preparedness batok sa El Nino o uban pang kalamidad. Kuyog usab sa maong adlaw ang Philippine Red Cross alang sa pagpahigayon sa bloodletting activity nga naghatag og oportunidad alang sa mga kwalipikadong kabatan-unan og partisipante nga makamugna og dugang suporta sa panglawas og kinabuhi pinaagi sa pagdonar og dugo. Pinaagi sa maong kalihukan no, gilauman nga ang mga partisipante dili lamang makadawat og impormasyon kun dili makahimo usab og mas maayong desisyon alang sa ilang kaugalingong kahimsog, kaluwasan og kaugmaon. Ang Youth Health Congress usab nagpakita sa kamahinungdanon og pakipagtambayayong sa nagkalain-laing sektor aron mapalambo ang usa ka komunidad diin ang kabatan-unan adunay access sa hustong impormasyon, suporta og oportunidad nga makatabang kanila sa pagtubo nga kahimsog, responsable og andam sa mga umaabot ng mga panahon no. So mao ko to siya ang tipik sa tuang Youth Health Congress nga ubay-ubay gyud ka mga eskwelahanan ang ginabisita gyud sa ato ang reach nga team no, ni akauban si Dr. Roger Nomos nga sila gyud makita nato nga very dedicated gyud sila in terms of kaning pagpaduol sa tuang mga kabatan-unan kabahin sa mga panglawas gyud nga mga topiko no, nga kung diin mas mapasabot, mas mapaduol kay makita nato ang team pud ni Dr. Nomos sa mga bata unpod very correct. Energetic no,
5: energetic gid kaayo partner. So kuan gid kay ba na katubitong nag-join sa ila ha, nag-uban sa ila na kaingon jud ko ba nga pagkanindot sa susama ni ining programa no, kay ang syempre ang kabataan kinahanglan pa gid na sila nga gayran, kinahanglan pa na sila kuanan bitaw nimo nga aron masulod gid sa ilang alimpatakan ng mga kuan nga kay lahi sa akong gikaingon halagi lahi na gyud kaayo karong panahuna. No, so og sa laing bahin na pod partner speaking of kanang lahi na kayong panahuna, nabantayan ginato partner nga sunod-sunod ang gipahigayon nga mga bypass operations. Mm-hmm. No, dili lang ka isa, duha, tulo pagkadaghana na gyud kaayo partner. Ug adtong niaging Setyembre 5 ug 6, upat ka persona ang nadakpan ato sa managlahing bypass operation dinhi sa Dakbayan sa Valencia City niadtong Setyembre 5 ug 6. Sa unang operasyon nga gihimo sa Poroca 3 sa dito sa Barangay Lumbo alas 10:30 sa buntag ni adtong Setyembre 5 na dakpan ang duha ka persona nga giila sa alias nga Makmak, 22 anyos, ulitaw ug walay trabaho, residente sa Langkataon, Pangantukan, Bukidnon. Ug ang usa ni partner mao giila si alias Balong, 26 anyos, ulitaw ug laborer, residente sa Purok 3, Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. So gipahigayon ang mga operasyon sa Bukidnon Provincial Drug Enforcement Unit uban sa koordinasyon sa Bukidnon Provincial Intelligence Unit, Valencia City Police Station ug City Anti-Drugs Special Unit Team o CADSUT ubo sa Office of the City Mayor. Nasakmit gikan sa mga nadakpan ng mga sachet nga adunay gituuhang shabu nga gibanabanang nagkantidad og 44,880 pesos. Sa laing operasyon sa Purok 10 Barangay Mailag alas 6:48 sa gabi ni atong Setyembre 6 partner, nadakpan usab ang duha ka persona lakip ang usa ka lalaki nga giila sa alias nga Vince. Si Vince partner usa ka 24 anyos, adunay leave in partner og walay trabaho og residente sa Purok 10 Mailag dinhi sa tung dakbayan. Ang usa pa kanadakpan usa ka 16 anyos nga lalaki nga residente sa Purok 1 Mailagsos minor pagyud partner, no? Gipahigayon ang ikaduhang operasyon sa Valencia City Police Station uban sa suporta sa City Anti-Drug Special Unit Team ubo sa Office of the City Mayor ug koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Bukidnon Police Provincial Office. So nasakmit sa mga operasyon ang gituuhang ilegal nga droga nga gibanabanang nagkantidad og 55,760 pesos. Gipatuman kini partner nga ang maong operasyon isip kabayan sa padayong kampanya batok sa ilegal nga droga sa Valencia City uban sa suporta sa City Government of Valencia ubos sa pagpanguna ni Mayor Amy Galario ug sa 10th Sangguniang Panglungsod ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Grizel Galario Fernandez. Ang mga nadakpan, siyempre na nasa kustudiya sa Valencia City Police Station alang sa hustong disposisyon ug tukmang pagproseso sa mga kaso. Mao gid ni partner, no, nga ngano mang gyud, no, nga nasayon man ta nga ang kaning paggamit ug ang kaning pagbaligya sa illegal nga droga dili ug walay maayong ikahatag dinhi sa atoa. No, partner, daghan nagigayog ka ng nahitabuan ni ba nga tungod sa droga, mo lagi na nakabuhat siya og dili maayo. So kung mahimo atong likayan ang paggamit ug ang pagpamaligya og illegal nga droga, kay wala gid na makahimo gid ang kung sakuan pa murag makang-anak ka ba.
4: No. Kay apektado na din ang imong pagpanginabuhi.
5: Correct.
4: Apektado na din ang pagsuporta sa imong mga anak na nag-eskwela. Apektado ang inyong pagpanginabuhi gid mismo sa inyong panimalay, no, kay ikaw nakang-anak man ka, wa naman nagkadimaon na.
5: Oh, wala na namao ang imong panghuna-huna. O di na ka makahuna-huna og sakto kay abi nimo maayo patoy mong gibuhat apan dili na di ay, no, ing ana gina siya murag matud palagi nila kuan na lagi daw nang lutang na ba lutang malutang na ka
4: mao na diha, no. So dugang impormasyon lang pod, no, nga atong naisgutan manggood kaganihan, no, ang kabahin sa to ang civil service month, no.
5: Yes.
4: Na atong giselebrar karon sa bulan sa September, no. Napuno sa kalingawan og panaghiusa ang opening program sa 126th Civil Service Month celebration sa Valencia City nga gipahigayon kaniadtong September 2, 2021 sa ato ang City Hall Covered Court ubos sa mga bawat kawani lingkod bayani puso dangal at galing para sa bayan ang selebrasyon nga nagtumong sa pagpasidungog sa mga kawani sa gobyerno ug pagpaila sa ilang dedikasyon kahanas ug maayong pag-alagad sa katawhan. Sa iyang welcome message gipasayugda ni City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ang panaghiusa ug pagtinabangay sa mga kawani aron mapadayon ang epesyente ug maayong pagserbisyo sa mga Valensyano. Ipasalamatan o tsab ni City Mayor Amy Galario ang mga empleyado sa ilang dedikasyon o kontribusyon sa city government o giawag sila nga ipadayon ang pagserbisyo nga adunay kasing-kasing dignidad o kahanas. Misalmot sa maong kalihukan isip pagpakita sa ilang suporta si spokesperson June Galario nga sa mga miyembro sa 10 Sangguniang Paglungsod, mga department heads o mga heads sa nagkalain-laing ahensya sa mga national offices pod, no. Formal nga giablihan ang mga kalihukan pinaagi sa usa ka torch relay og lighting of torch pod, no, ha, banner pulling og oath of sportsmanship nga ginsundan sa third kind dance sport competition.
5: Wow.
4: Og drag queen race competition. Mipuno kini sa mga programa o galingawan o aktibong partisipasyon sa mga kawani o nanambong. So mao katas yan, no, ang opening sa ato ang civil service
5: opening
4: month.
5: Kung diin,
4: grabe ka bibo, no, kay buntag nag grabe na hugyaw na cheer na gyud sa mga nagkalain-lain nga mga team, no, sa ato ang third kind dance sport competition nga nakita dito ang mga moves sa ato mga kauban sa buhat, no, nga
5: oo ka mag-expect
4: gahilom-hilom lang dito ga type sa computer nga pasayawon di ay nimo na
5: ala, grabe
4: man yun, extend gyud ang mga arms, extend gyud,
5: yes,
4: ang mga legs sa pagkiay, no.
5: wa ka mag-expect ba nga kaya dito nila mo split.
4: Grabe nga mga talent. So ang atong lahi di ang trabaho po ng talent. So pagkahapon ana ang ato ang drag race nga,
5: yes,
4: grabe usab kabibo, no, ato mga participants ato kay gipakita gid dito nga kada exposure lahi-lahi og buhat.
5: Murag
4: inyo ha siguro tong team partner, no, nga
5: yes,
4: murag kada gawas niya kanya karon nga exposure red yang buhok.
5: Pagkatao-tao
4: di ba, sa to ni blue ni puti na po na kung dili ko an street
5: daghan kayo murag
4: grabe nga mga pasabog yun and
5: dira kay halata nga gipangandaman
4: murag kuan siya mo to sing ginatawag nato nga pangandaman festival siguro.
5: Kay so, isig makita man ginato ba nga dili gyud ba basta-basta ang ilang mga gipakita nga mga outfit bitaw
4: makita na sa dito sa Facebook na sa mga videos nga nag wrecking ball in town siya sakay-sakay sa ligid in town ang inyong team no.
5: Oo, wala dyan ko magdaho matutuod. Nga naaday siya pinaing atong effect nga maglupad-lupad tong...
4: Gabi sila with all the makeup, costumes, uguban pa nga kabalugid ta nga naagi mga talented artist good sa ato ang mga kawani sa gobyerno nga dili lang sila gatrabaho lang for service of the people. They also have their own expertise and talents nga pwede nila i-share sa ato ang kakatilingban.
5: Alright. So, mo ka to. Grabe pag-anindot. Uga, sa laing bahin na pod partner sa itong katapusan nga balita, nagpatuman og mga lakang sa seguridad ang mga barangay alang sa kaluwasan sa mga estudyante atol sa ilang pagbalik katong niadtong Setyembre 2 no, uban ang presensya sa mga barangay peacekeeping action teams kamahin kini sa pakiga at tambayayong sa City Government of Valencia ngadto sa mga barangay ug ubang mga ahensya sa pagpanguna ni Mayor Amy Galario ug Vice Mayor Grizel Galario Fernandez kauban ng mga miyembro sa 10th Sangguniang Panglungsod aron masiguro ang kaluwasan ug kahapsay sa mga estudyante sa ilang pag-adto ug pagpauli gikan sa eskwelahan. So nasayod manggit kita partner nga kadto bitong adunay nagpost no atong dunay nagpost og ganang threat kay di mong gakin sa bagoy dili malisang anak partner nga ako isip usa ka inahan pagkabasa nako ato mura ko kana bitong grabe na akong huna-huna din ato partner kay nakita man po nato karon sa online nga grabe gyud ang panghitabo pod diha sa eskwelahan. So ang atoang city government aduna sila gibuhat nga tinggani na postpone mga itong kuano na suspended mga itong klase ato murag ni kuan siguro tog 1 week ba to kay tungod lang atong threats apan dili magul mga higala kay wala man na matulog ang atoang lokal nga pangagamhanen diretso gid dayon nilang gi actionan ang katong maong panghitabo. So nadakop na man katong nagpost ana naman to karon sa kustodiya sa tuang CSWD no og kay tungod lagi partner kay minor pa man to. So, naa pa siya sa CSWD ug pag mukuan na siya partner, matod pa ni City Spokesperson June Galario, aduna gid siya pag-aatubangon. No, pag-abot niya sa hustong edad, aduna gid siya pag-aatubangon nga kaso. So, mo na siya mga igala ug mga kabataan, please lang, ayaw gid in town ninyo, gaka nang himuang joke. No? Ayaw ginin yung himuang joke ng mga ingon anak nga maha-post-post lang mo kay grabe dako kaayo na og impact sa atuang tanan. No, magbilin ka na og trauma kahadlok. Sige partner, og sa dugang kasayuran.
4: So, giwi reminders din nato ang sa tuang City Disaster Risk Reduction and Management Office no nga karong adlawa gi-encourage gyud nga magpartisipar para sa third quarter nationwide simultaneous earthquake drill no arong alas 2 sa hapon no nga ang kani siya mga pagpreparar nato kabahin sa tuang earthquake drill kay ang lino graba dili nato mapulong kung kanus ana siya moabot kay wala pa kitay teknolohiya nga pwede magpredict sa mga ingana nga mga panghitabo. So everyone is encouraged to participate gyud sa tuang third quarter nationwide simultaneous earthquake drill on NSED karong alas 2 sa hapon. So mukha na siya duck cover and hold pinaka basic gyud kana siya nga reminders sa to mga higala.
5: Alright, so mukha itong mga higala ng among mga nakalap nga balita o impormasyon gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division og alas 9:38 na gyud sa kabuntagon. 38 minuto sa milabay na gyud sa alas 9 sa kabuntagon mga higala. Og standby, stay put lang kamo kay mo balik lang mi human sa pipila ka mga pahinumdom.
6: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
6: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
6: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
7: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
6: Kini nga mensahe atod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia. Mga higala, kabalo ba mo nga dili tanang asin pareho? Ang asin nga adunay saktong iodine, mas maayo alang kaninyo. Ang iodine pwedeng makuha sa mga pagkaong dagat, apan ang labing maayong kakuhaan sa iodine mao ang iodized salt. Busa kinahanglan nga mo gamit ta og asin nga may saktong iodine aron makaangkon og himsog nga panglawas ug makalikay sa mga sakit o abnormalidad nga ginatawag nga iodine deficiency disorders o IDD. Pinaagi sa Akta Republika 8172 o ang asin law, gipalig-on sa atong gobyerno ang pag-implementa sa National Salt Iodization Program. Isuportaran kini sa usa ka ordinansa sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Valencia aron nga mapalig-on ang paggamit o pagbaligya og asin nga may saktong iodine. Busa, ayaw kalimot paglikay sa pagpalit, pagbaligya og paggamit og asin nga walay saktong iodine. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa City Nutrition and Committee Office og Bantay Asin Task Force.
8: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
6: Ang saktong motorista gasuot og helmet.
9: Ang saktong driver gasuot og seatbelt.
6: Ang saktong motorista di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren og bora-bora.
9: Ang saktong pagkarga og tubo o grabas gagamit og canvas cover.
6: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe ug pagtuman sa mga balaod noon kalapot sa trapiko.
9: Mahimong responsable sa kadalanan aron kahapsay makabtan.
6: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhanan sa Valencia.
10: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
11: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
12: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
13: Babae, ayaw kahadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual.

0: Gender and Development Office ng Dakbayan sa Valencia.
1: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
2: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
1: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
2: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, gagamit og canvas cover.
1: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe o pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
2: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay makabtan.
1: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pag sa Valencia.
3: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili mo pakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
4: Ang rabies usa ka sakit nga makamatay. Makuha kini kung mapaakan kita sa iro na naay rabies. Kini masumpo lamang kung atong mga iro mabakunahan sa anti-rabies kausa sa usa ka tuig. Support the Rabies Free Philippines 2020 by vaccinating our dogs against rabies. Pahinumdum gikan sa buhatan sa City Veterinarian's Office ubos sa pagdumala ni Dr. Samuel Medidas o gisuportahan sa atong halangdong Mayor Honorable Azucena P. Huervas.
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundad na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
7: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
1: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
7: Daghan na ang nadaot tungod sa ilegal na droga.
1: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
8: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
1: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
9: Tugay! Kay lagi kayo kunuhuman sa akong mga papeles. Kapoy, kayo balik-balik.
10: Kabalo ka. Dili na dapat na ingon ana. Pwede na nimo i-report.
9: Di ay, nga naman.
10: Kay naanatay balaod. Ang Republic Act No. 9485 o Anti-Red Tape Act of 2007. Nga gipaligon sa Republic Act No. 11032 o Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Kini nga balaod, gihimo aron

0: higala, ayaw paabuta, nga sa sunod, ikaw ang ilang mabiktima. Ang atong gobyerno, walay hunong sa pagpakigyera kontra sa iligal nga druga. Apan, dili sila magpalampuson kung ikaw mismo dili makig-alayon. Magtinabangay kita, apil sa kampanya kontra iligal nga droga. Kung may namatikdan addict o pusher sa inyong dapil, itaho dayon sa kapulisan. Og among ipaniguro nga ang inyong tawhanong katungod among protektahan.
1: Kini nga pahinungdom, hatod ka na to sa lokal nga pangagamhanan sa Dakbayan sa Valencia o sa Public Information and Assistance Division. Maayong adlaw, Valenciano, muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia, pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office, dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o Giyaka Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniyag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batakang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa Yaka Program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkadayang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10 Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
2: Balitang Linaw, Hapsay o Vibo, Valencia.
1: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court o pahimusli ang information.
3: Alas 9.54 na gyud mga higala. 6 minutos ay hamupiti mula gapak ang alas 10 sa kabuntagon. O nagapaminaw lang gihapon kamo sa usa ka oras nga programa ang Angat Agad. O ang mga higala karong adlaw day no, kasamtangan nga gipahigayon na partner ang PhilHealth Caravan 2026 sa City Gym Nation. Dito sa tong City Gym partner no, ang nga naghatag og medical mission ang PhilHealth registration og yaka profiling. So ginaawhag namo ang mga residente nga mutambong og mopahimulos sa mga libreng serbisyo nga gitanyag sa kalihukan nga hatod sa PhilHealth og asa tuang lokal nga pangagamhanan dinhi sa tong Dakbayan. So libre ra gyud kini mga higala. So adto kamo no, kaya kasamtangan pa man yung ginapahigayon ang atoang PhilHealth Caravan dito sa tuang City Gym. Og sa laing bahin, partner.
4: Magbisita ta dito no atong mga higala, atong awhagon kamo nga mabisita sa atoang City Gym Nation maro maka-avail kita sa mga basic services no. Og before ta magpadayon sa atoang programa no, ato sa timbayaon ning ato ang mga active listeners no for the past seasons sa atoang Angat Agad Gender and Development Radio Program no. Pamigid sila kapaminaw no si Ma'am Charmaine Portal. Good morning, awesome host RJ and Ma'am JN, listening from City Planning and Development Office of LGU Valencia no. Thank you kay Ma'am Charm no sa pagpaminaw sa ato ang Angat Aga Gender and Development Radio Program. And also sa kang Jerry Sabandija Omblero Balansa. Good morning po. Shout out po. Dalit Integrated School, tanan teachers, students ug mga silingan sa Sitio Dalit Lumbayao. Thank you so much no sa ato ang mga higala diha sa Dalit Integrated School ug sa ato ang mga higala pod sa Barangay Lumbayao. Daghan king salamat sa pagpanginaw sa ato ang Angat Agad Gender and Development Radio Program no. Kay nananta karon sa ato ang year 3 no. So tulo na katuig nga wow, naa kita sa kahanginan nga naghatag og impormasyon kabahin sa ato ang gender and development no. So kabahin sa ato ang gender and development no, malipayon kita kay ang ato ang Dakbayan sa Valencia, usa ka miyembro sa Regional Development Council, Regional Gender and Development Council no sa tibuok rehiyon Jes, nga kundiin ang ato ang Dakbayan sa Valencia uban ang Dakbayan sa Cagayan de Oro no. Kita lang ang mga LGUs nga CLGUs nga nag miyembro ni ana nga kung diin ang ato ang regional GAD agenda, no? Ato anang ginaanam-anam og plastar nga kundiin ang tibuok Reunges, maglatag og usa ka God agenda nga kung diin dito na to i-plastar kung unsa gin ang direksyon sa ato ang gender and development sa atong rehiyon. Okay, kung makita na to ang Region 10 sa tibuok isla sa Mindanao, usa kita sa mga inclusive nga rehiyon nga kung diin ginatagaan yun natong pagtagad ang ato ang kabahin sa gender and development, ang Cagayan de Oro, ang Valencia City, Iligan, even ang province of Bukidnon, no? Nag-coordinate na gid sa ato ang Philippine Commission on Women alang sa pag-assess pinaagi sa mga girl tool assessment, and then ang ato ang mga pwede i-contribute sa ato ang God agenda. So mao ko to siya, no, ang ato ang update lang pud gamay nga natay ginaplastar nga regional God agenda nga kung diin ang Valencia City usa sa mag-contribute ni ana sa pagplastar sa mga indicators aron naagid kitay malatid nga gender and development regional, no, sa tuang Region 10. And update lang pud sa ato ang gipahigayon nga local learning hub validation assessment, no, nga gipahigayon ni adtong Abril din sa ato ang adakbayan sa Valencia nga kung diin shortlisted ang LGU Valencia sa,
3: wow,
4: sa kana nga award, no, nga kung diin 17 ka mga LGU sa tibuok nasod Pilipinas,
3: wow,
4: usa ang dakbayan sa Valencia ni ana, no, nga kung diin na shortlist kita, meaning appeal kita sa gi-evaluate sa Philippine Commission on Women nga mahimong local learning hub. So sa out of 17 LGUs, 14 LGUs lang sa tibuok Pilipinas dayon ang nagpadayon sa pag-assess, padayon anang assessment, no, nga kung diin appeal gihapon ang Valencia City. So makita na to ang gi-assess sa PCW diri, no, ang ato ang teen center o ang kaning atong programa mga higala ang Angat Agad Gender and Development Radio program. And then hopeful kita sunod tuig or basin katapusan sa tuig, no, naa na ang resulta sa nahitabong PCW validation visit, no, nga mahimo kitang puhon-puhon, no, nga usa ka local learning hub nga mapasigarbo nato sa tibuok nasod Pilipinas nga ang dakpayan sa Valencia appeal yod sa mapa sa usa ginatawag nato nga gender responsive cities, no, nga kung diin anaagid kitay mga programa nga gilatid yun, giplastar o nga itong gi-offer sa ito ang mga higala din sa ito ang dakbayan nga ano tawag ito, gender and development, no, nga na nga ga-exist yun ang God,
3: yes,
4: diri sa ito ang dakbayan nga ning ito ang gender and development radio program o kaning ato ang teen center, no. So malipayon kita nga naapil taan ang shortlisted LGUs and puhon-puhon, and we are hopeful gid, no, sa team na to nga nag-apil ato nga validation nga pila gid to ka mga papilis gibilar-bilaran pila ka adlaw, and 1 year nga pag-prepare ato tanan nga mga kasakit sa lawas o mga sakit sa ulo nga gibati,
3: yes,
4: para lang atong mga dokumento nga atong i-present sa Philippine Commission on Women na push through gin nato siya, no, na huma nato siya, and then hopefully nga maayo ang resulta ato, no, no, nga makita mo guna to ang suporta sa ato ang lokal nga pangagamhanan, no, makita nato kang Mayor Ami o kang Vice Mayor Grizel Galario Fernandez nga sila gyud mismo nagingon nga ato nang humanon kay para mapasigarbo gyud nato,
3: yes,
4: sa tibuok Pilipinas nga ang Valencia ga exist gyud gyay siya nga natay mga programs diri nga tawag nato nga at par sa mga dagko ng mga syudad sa tibuok Pilipinas. Kay kabalo mo, ang kauban nato sa na shortlist, no, ang City of Pasig, oh, naa sila.
3: Ooh.
4: Ang City of Baguio, naa sila. So kasabayan nato sila ng mga syudad.
3: Kasabayan nato. So dili gid basta-basta ni mga higala.
4: Mm-hmm.
3: Kinsa pagi magdahom nga makasabay nato sila.
4: Mm-hmm. So mao kana siya, no, ang ato ang mga updates kabahin sa ato ang local learning hub validation visit. Kay gi-post mo gud ni siya atong mga last week siguro sa Philippine Commission on Women nga nakita nato dito gid atong mga nawong sa press release, no. So atong nahinumduman nga ato pong i-update ang ato ang mga higala diri sa Valencia kabahin atong pag-anhi sa mga atong mga bisita gikan sa Philippine Commission on Women.
3: Mm-hmm. Oga, mga higala, alas 10:02 naman yun. Lapan sa kitag 2 minuto sa alas 10 sa kabuntagon. Og daghan kayong salamat sa inyong pakipuag uban-uban. Kanamo sa akong kauban nga si John. Sulod sa usa ka oras nga programa. Og kini na lamang inyong higala magsisibya J. Fernandez Ara.
4: Og RJ Castroverde.
3: Alang sa programang
4: Angat Agad.
5: Best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Ang programa ng inyong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iyalamang o walay labot kining sibihan.
2: Numero 1 sa balita.
3: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero 1 sa serbisyo publiko.
4: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
6: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya ne!
8: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
9: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga match nga na atong nawok
5: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalog kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, barato ra!
11: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
12: Fuego Blend Chili Paste.
5: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
11: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
13: Sir, user ka sa Vegemax Herbal Capsule?
14: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vegemax Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Dunya, nadungog doon po na ako. Sa ko ang kaila, sir, ang user po niya na. So, nag-try ko. Yeah, before ko gagamit sa Vegemax, sir, ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
13: Mm-hmm.
14: O niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ganin, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi to, sir.
13: Mm-hmm.
14: O niya, muna, gabay ko sa inyo ang Vegemax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa na ako akong kaon.
13: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
14: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
13: 5 months.
14: 5 to 6 months. O Dini sa po sir, katong paglipong-lipong ko na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagkapangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasi ko order dyan sa kuang kailang na ako dyan nagabasis kinapawan sir.
13: Okay. Sir, salamat kayo sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon sir?
14: So akong gihawag to no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus. Sulay lang dyan ninyo, total wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sakit sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungkol ng BG Max Plus, sir.
13: Okay, sir. Salamat, sir.
6: Aha, plus po kang aroma na eh.
15: Oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
6: Oh, okay. Duha ka aroma, okay.
15: Hindi, Fran, ako, nindos giyo ka, nagulong man ito, nangulmul.
6: Oo.
15: Salamat giyo sa panalangin na ang sa Ginoo, ang imong mga kuan tambal
6: kay
15: maayo gyud.
6: So imong punto nay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
15: Oh, nindot na kay pagtulog na ako karon ba.
6: Salamat sa Ginoo na ya.
15: Pamila makamata ko ras ko ato makatulog na og kuan na. Iyo pamila kuan ni mo wali nga. Mukhang tulog na mapud ko.
6: Salamat kay nay, salamat kay kayo.
15: Salamat iyo.
16: My good news.
7: Hello, oy unsa koy good news?
16: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho. Punisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
17: sama sa large format outdoor sticker,
18: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
16: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway, at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
19: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
20: Rexido Forte!
4: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
20: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
20: Rexido Forte!
19: Maunang discarding nako, discarding bisnak na to.
20: Rexido Forte!
19: Mas paspas, banat sa upat!
21: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
22: Unilab quality yan.
21: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
24: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
23: 90s.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
1: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
1: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: May punta ni mo diyan, kaibigan.
10: Ako si Felix Villareza, taga San Francisco, Talibon, Bohol.
9: Okay, taga San Francisco, Talibon, Bohol. Yes, Egan, kisa pangalan?
10: Felix
9: Villareza. Kung sa mong pasalamatan sa Diyos?
10: Pasalamat ko sa Diyos na nakapundan ko. Natawang doktor na naano siya na pero ibalik lang na nangangot niya kaya iaring ko lang.
9: Okay.
10: Kaya magiging muna mo nangangto mis ila sa nangangangang sa mayor kaya na may isa niya na dito maaroma ang kuhan sa nang nilibat. O nangyay mo na mo nanginom ko sa ahang ito sa mara sa nangyong kung ko naman nanginom ko sa nang nilibat. Anton, ang botanan ang ngayong puno, nandang karwan.
9: Oo.
10: Nakakahurap niyong kuhang kamitiwat, malang puno. Inong kong, inong malang inong antolo. Pagdaran na ilokan nilaw, na kuhang nila na, na kuhang nila na.
9: Nahuyos?
10: Na alos na, nagpasalamat kito sa liwat kay maayo nga itamang kaya.
9: Salamat kay kaibigan na, salamat kay kaayo. Kinsa ni pala yung taga-asa?
11: Si Mark Gitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
9: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
11: O, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
11: Nakoy arthritis.
9: Nag-arthritis.
11: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw, ang aking sakit.
9: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga wa, hindi magkalagaw.
11: Tulok at adlaw.
9: Tulo ka adlaw. Okay. So karon okay na karon makalakaw na ka humang kalakapra sa atong aroma.
11: Okay na, saluyan sa Ginoo Pastor, buotan ang Ginoo't among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat gyud kaayo sa pag-testify.
8: My good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Purhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
12: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
14: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ug pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
5: Ay, daw, ay, kadaghan magyayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
6: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
5: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
6: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
5: GRD Printing Services?
6: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Kanindot, no?
6: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
7: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
8: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
11: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
10: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Yes, assist. Ang hinungdan sa sigigdulag computer na apektuhan ang iyang guan, unsa may nahitabo to? Unsa siya nakuyapan, diretso na siya kagkumatos, unsa man nga gidala niya sa ospital, unsa may nahitabo?
2: Kuan or kaning pagdala na mo siya sa ospital, gi-refer na mo siya sa gidala na mo siya sa kapalong emergency niya. Wala man na kuan ni pasorba kay kalitra lagi kay nahitabo sa iya.
1: So nagkumatos dahin siya dito sa ospital.
2: Ni kuan ang siya kuan dugo og ihi niya. Normal man mautong di-refer siya og kuan niya. Ni kuan na unta ang mga doktor nga tubuhan siya pag-abot sa regional.
1: Oo.
2: Nga di man musugot, di man may musugot kay ni kuan pa man siya bamurag-murisan pagani siya.
1: Oh, okay, oo.
2: Mautong pagkahuman ato pastor, ni kuan mga pila pa jud ka oras, ni sulod dahin siya sa ICU, ni monitor siya kay kuan man kanang dili man siya ingon nga tulog, ang iyang mata magsiga niya, dili lang siya mulihok.
1: So, wag galiyok, gasiga ang mata, wa kay makita ang movement, no? Now, anyway, pila sa kadlaw sa ICU?
2: 10 days, pastor.
1: 10 days. So, magtabot sa punto, magnawadaan ka ng paglaom.
2: Nakakuan man to si, ako ang ugangan ba, o ka ng tambal lagi nga, ka ng maaydaw nga tambal ba, mao ko nga, ya, pangita gid sila, nagsige sila tuyok sa Asuncion, nga makita nila ng tambala. Anang adlaw, pastor, nakadala dito ako ang ugangan, nga, gudala sa kuang gana dito sa...
1: So, umangi pa ino, no siya tabo. Pinakadlaw yung pag-inom.
2: Tulo ka. Kainuman lang namo sa iya. Hold sa ICU. Kuan na siya. Bango na siya.
1: Okay. Anak mismong adlaw pagpainom. Nakabako dahin siya.
2: Kuan na siya. Magsigig lihok-lihok.
1: Okay. Salamat din kayo.
3: Maayong adlaw, Valenciano. Muabot na sa inyong barangay ang information caravan sa City Government of Valencia. Pinaagi sa Public Information and Assistance Division o sa Gender and Development Office. Dungan sa pagpahigayon sa Outpatient Department sa City Health Office o GIACA Program sa City Mayor's Office. Ang information caravan nagdala sa kasayuran kalabot sa mga programang servisyo sa City Government of Valencia. Aron mas mailhan o mas mapahimuslan sa matag Valenciano ang mga benepisyo nga gitaniag sa siyudad alang kaninyo. Pinaagi sa OPD sa City Health Office, mahimo kang makapahimulos sa libre nga konsultasyong medikal, batagang serbisyo sa panglawas o health education. Samtang sa YAKAP program sa City Mayor's Office, nagdala o nagkaday ang serbisyo sa gobyerno direkta sa inyong barangay. Aron mas sayon nga maabot kini sa mga residente. Kini nga mga pagpaningkamot na himong posible, pinaagi sa suporta ni Mayor Ami G. Galario o sa 10th Sanguriang Panglungsod sa pagpanguna ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. Isip kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagpaduol sa mga programang serbisyo sa City Government ngadto sa matag barangay.
4: Balitang Linaw, Hapsay ug Bibo, Valencia.
3: Karong adlaw, adto na sa inyong barangay cover court ug pahimusli ang information caravan. Libre nga konsultasyong medikal pinaagi sa OPD sa City Health Office ug mga serbisyong gidala sa YAKAP program sa City Mayor's Office. Ayaw palabya kining higayuna nga makadawat og tukmang impormasyon, libre nga serbisyo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia. Information caravan, kasayuran ug serbisyo mas duol sa matag Valenciano. Kini nga pahibalo gikan sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia.
5: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
6: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
5: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
6: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
5: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
7: FA Phone Shop.
8: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad ug barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman og mapahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
7: Lu, nganong katakiang ka man?
9: Sakit kaayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kaayo akong tuhod. Kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
7: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
10: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
11: Numero 1 sa balita.
12: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
11: Numero 1 sa serbisyo publiko.
13: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
11: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
14: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
11: Radyo Kaibigan.
15: Ang busunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
16: Ania nagkadangat kami ginuunin na pitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutana. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo na sad ka sa among kalisod. Nasaid ka amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Usa Ginoo nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Taghan pa kami kisugilon kanimo amahan. Pasaylo ag kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga magkakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami amahan sa unsaman ng mga katalagman. Tabangi kami amahan ng unta. Sikinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo. Ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din namo malikayan, magkabuhat kami o mga kasaypanan. Pasayloain taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa mga lideres Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahingpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahum. Kinintanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngala ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
17: Ratsada! Tulumanon gimug na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! usaway sa mga hiwing binuhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

Higala, kumusta? Mayong adlaw, kalatong tanan, mga igsoon, welcome sa dinhi karon sa atong pagpanaguban. Ang tulumanong ratsada dinhi mabati mga igsoon sa Radyo Kaibigan. Adlaw karon nga Miyerkules, September 9 na, tuig 2026. Sama sa nanda ninyong alagad, ang kurmanin ni tulumanong ratsada, ako gyapon si Igan Tata Retesa. Ubanimin ni mga igsoon, taman tag alas 12. Sulod sa usag ka oras. Mainit nga kautohon. Pero dito napita sa tiilan nga bahin sa Mount Kitanglad. Muraman may gala o gapanaghoy ang kiniang presko sa hangin. Kumusta yung tanan di at tagalantapan area? Kumbate! Ato sa pasalamatan, mga igala, nga ito, mga kaubanan din sa DXRK Radyo Kaibigan. Una sa tanan, mga igsoon, sa among station manager, Stephanie Dangalyo Yuti, kauban sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Salamat usab sa atong mga maabtik kayo nga mga technician on board. Atong co-pilot din sa studio, mga igala, si Engineer Kalamba, kiniang Igan, Engineer Juas. Joshua Sison. Og dito sa transmitter sila si Engineer Igan Ramil Bedriho og Engineer Igan John Tingkang. Sa kalusab sa ato mga kaubanan sa production department nga gipanguluhan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa among technical consultant Gerald Ray Dangalyo. Sa atong station general manager ang Kuya Satanan Kuya Reginald Jan Kuya RJ Dangalyo. Labaw sa tanan, tagiyag, tagdumala din si Bihan, ang chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, Association Incorporated, ang Kuya sa tanan, o Pastor na Bayan, Kuya Pastor Dan Dangalyo, mayubuntag ka nimo na Kuya Pastor Dan. Sama na sa akong gingon, mga igala, inyong angkorman, ako si Tata Retesa, makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras, hangtod tagalas 12, mga igsoon, ang takna sa udto. Kuhadaan ninyo akong numero, mga igala, no, para tuloy-tuloy na ni atong pag-aisgutan karong pipila, mga igsoon, ka mga minuto. 0955-614-8416. 0955-614-8416. Ang ikaduha na ito, may galang hotline, 0936-7433-875. Mayong pagpaminaw sa akong mga amigo nga gwardya nga nakaroon nagpaminaw sa ubos nga bahin. Adire sa atong studio. No, sila si SJ Labadan Christian o SJ Gabiulanim. No? Ang akong mga amigo nga mga kugihan kayong blue guards o mga security guards. O sa tanan nga mga gwardya nga nagpaminaw kanato mga igala sa mga nagkadaiya usab nga mga establishmento dinhi sudad sa Valencia. Inaot nga namo sa mayong kahimtang. Balag way kwarta, importante maing lawas. Way sakit. By the way, kining ato programa mga kaigsunan, gipaluyohan, pinagi sa mayong kabubuton sa aroma. Basig dunay mga nagantos mga igala diha paglisod ginahawa ha. O doon na mo'y mga gihambin na mga isoon ng mga balatian nga dugay ninyong ginaantos. Ay na ninyong problema, may gala, kaya niya din sa atong sibihan sa Radyo Kaibigan ang epektibo kayo, may gala, ng mga produkto ng makatabang sa mga giantos ninyong mga sakit, mga isoon, sama sa inyong kakadunggan ng mga testimonya, inyong mabati, mga isoon, ng mga pamahayag sa mga tao na kagamit o naulian ng ilang mga sakit. Paggamit, may gala, garuma. Paggamit, pagino, mga kaigsoonan o BGMAX. Mga igsoon, tested and proven ang kining mga produkto, mga igala, makabuluhan, makahibulungan kayo. Makahibulong kayong mga igsoon. Nga naman, daghan kayo, mga igala, nalipay. O masila laing kinom, kanira man, yan nangaayo masila mga sakit. Muna mga igala, ha? Aroma o BGMAX. Okay? So, karong adlaw dahil mga igsoon, Miyerkules. So, padayon, no, ang dula sa kining mga anas kawani sa kano ato mga local government unit ongoing manggod mga igsoon ng atong civil service month. So matagbulan September gisaulog gina sa tanan nga mga local government unit tibuok Pilipinas.
na naay mga kiniang sports activity. Klase-klase, basketball, volleyball, sa paningadula diha. Naay mga softball, pickleball. O dito Surigao, walay pickleball dito. Kay lahi ang ilang dula dito may gala, dili pickleball. No? Ang mga Surigao noon, mga kaigsunan, walay pickleball dito sa ilaha. Picoy boy, hinoon na ito. Picoy boy. O di man sila karito kung glitter ilgod. Munang walay pickleball dito, picoy boy. Asa magkamad to? Magdula mi. O dili, wala kaya po il. Ang dula, no? Duya, duya. Amat ta? Duya, duya, tag picoy boy. Pasensya sa mga... mga Surigao noon, ha? Kaya ako pasiaw rin, basta maninood po mo, suko mo. Kaya ako pasiaw rin, mga nidili man eh. Wait, tiro danay. Ayaw po mo pang strong diya, kaya mga tsuraan na ba mo? Ha? Mayong morning sa atong Halandon Mayor, dire sa dad sa Valencia, Mayor Madamami Galido Galario. Kaubano sa mga gala sa atong kanhi Mayor, ang maaptik kugyan kayo mga gala na itong spokesperson. No, si Spokes John Galario. Mayong pagpaminaw ni mo Spokes, kauban sa tent sangguniang panglungsod. Lagi panguluan mga igala sa grabe kakugihan na itong Vice Mayor, anak sa atong Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. May nguto po diha kanimo Kuya Joel Fernandez, no, ang atong Secretary sangguniang panglungsod. Labaw sa atong kadhi Vice Mayor po mga Ikson, no, dere sa siyudad sa Valencia. Boss Aboy Galario, mayo morning kanimo de abusing. Sa tanan ng mga kapitanes, mga kagawad o mga pangsunari sa barangay, apil sa atong mga kiniang mga women's mga Ikson o sa tanang hutong mga Ikson, no, sa Katilingban. Laay biya gud may gala ni wagi kwarta. Abi ninyo kining taong naanad og nabitogi kwarta og way kwarta may son, murag murag maglisod kuno ila ang ilang ilang ginawa, apil kuno may gala mapiktuhan. Pag anad-anad mo eh, kay pitig yung nihita bitag. Abi ninyo may son karon, tingala mo may gala grabe ka nihit, no? Crisis kayo gud. Astilan Ginoo ko. Sa una panahon, katilaw mangyapog kalisod ang atong nasod, pero di man gid susama karon may gala, grabe gud. Perti gud may suon ga ginudtas kalisod. Urot ng kwarta sa mga kurakot. Wala na ikuan mga isuon. Mismo gani mga negosyante may gala, daghan mga negosyo nga nagkuan na, no? Nag-file sa ilahang bankruptcy. Eh wa na gyud kuno, bangkarote na, labi na kung gaabang ka. Ha? Labi na tong gaabang ka pwesto niya. Ang imo saliga ng income lang. Mas bintaha lang tong dunay kaugalingon may gala nga kini ang pwesto nga wala na sila abang. Kay musugot ra nagbay mahali nagdili. Pero kanang mga garental diha mga isuon, di makaya. Pinakaubos karon pwesto, mukuha ka og labi na mga bibo-bibo nga lugar. Gamay na kay nang 10,000 nimo nga pwesto nga abangan nimo. Eh. Unya, mo income galan diha og tag 200-300 ang adlaw. Mabuhi lugar mo na, napakagisulduhan ng mga trabahante. Munang pirting lisura yun, ekonomiya sa Pilipinas, di urok. Munang way mga investor may gala nga gaakop-akop nga mo ububog puhunan rin sa itong nasod. Kaya balo mo sila nga matay. Mura may gahiko kung musulod may diag negosyo sa Pilipinas. Eh, mintras na pa na nagalingko di ha, nga mga kurakot sa gobyerno. Suyop ning among kapital. Napay problema sa droga nga purbida. Lip and right mga Ikson. Mahutdan palagi kunog asin og bitsin og kini ang magic sarap ang merkado kaysa shabu. Kaganinang kadlaon na napong nadakpan sa kwa, no? Kini ang joint operation, bypass operation sa atong mga ginsakpan sa kapulisan Dres Valencia. Inabagan sa kini ang PDIA Region 10 og of course mga Ikson, pinagi sa hugot usab ng suporta sa atong local government unit. Pinagi ni Mayor Madam Ami Galido Galario. Diha ang pagpaningkamot sa Kadsot City Anti-Drug Special Unit Team. Pinagi sa team leader nini nga mo si retired Colonel Rustom Duran. Mayong buntag niyong tanan diha, mga membro sa Kadsot. Kugi lang yun. No? Tinabangay lang tagitani para nga maundang o mahurot yun kasikop ni mga durugusta.
Kay kining adik mga igsoon, mo gini problema sa kwan katilingban. Mintras nga naay mga tao may galang adik-adik, di nato masiguro nga luwas o safety ang atong kadalanan labi na sa mga taong inosente. Mga sibilyan nga mga inosente. Kay kining mga adik mga igsoon, di gini may gala bati o kadlok, di gini maluoy. Abis mo gani ilang kadugo, unayon pagpatay, unayon pa may galaga lugos. Kay ilang tanaw sa tao may igsoon, mura na may galag, dulaan na lang nila ba? Oh, dagmalan, ang ilahang kaugalingong ginikanan, di na maikog may igsoon, maninghag, di na, masok, di na maluoy may galaga mo. Mo dapat, no? Muna yung mga mentalidad sa mga drug dependent, kana mga taong adik. Di na nagkabalo may igsoon, maluoy. May ilang una-una, anak. Sa gabal mo sa akong kalipay. O, manipit lokon ta ka. O, nahiposon. Pandakpon. O, matod pa mga igsoon. Mintras nga naapaning mga kapamaligyag siya bo, diri sa Valencia, di sad mo undang ato mga polis. Maghuot gumo sa kwan. Maghuot gumo diya sa presuhan. Ito mo, o, kabo, gitagaan na lugar o kapital. Kay kabalo man ko mga igala doon sa Balinsa na ay po yung mga kwandre. Ay, kapinansa na nila. Eh, kini mga pinanser may son, kapital na magod ilang ginahatag, ana. Puhunan lang. O, oh, yung karoon na kay 20 mil. O, sige, ikaw na ibala, ano. Oh. Puhunan mo na, baligang siya po. Kapitalan mo na 20 mil. Yan, mga adik, kini mga taong tapulan mga son, nga di gusto may igala maghago, di gusto may igala panington, mudawat. No, kana imong kapital nga 20 mil, wag imo nang i-kumpra siya po. Nya ibaligya ni mo na sa mga adik mga igsoon. Sobra magpuro kuno sa katunga halos katulo pa kuno pilo ng ginansyahon. Oh, mo na nga si likod-lingkod na sa kadin naman na sila may gala mag hago pag pangita og kwan kanang ilang hanyagan kay kusa naman kuno moduol ang mga adik mga igsoon. Ang mga adik na may gapangita og mga poser. Asa sila magkapalit mo nang yahay kayo. Sila paminaw, ah, likod-lingkod na ta dere. Mo lagi. Oh, lingkod-lingkod lang mo diha, pero maaptan gani mo kamot sa kini ambalaod, maapot, mabot gali may isuod diha sa kwan, inyuhang tukaran ang tropa sa mubaybas nimo. Dito gin mo padulong na prisuhan. Nya kanang imong pinansya kato ka mo may isuod og gupahan mo ana. Ha? Pasaligan mo lugar nga tabangan mo aron makagawas mo sa prisuhan. Paputol ko ni akong pitoy. Papitik ko na akong isa na lang kaitlog na ako mga igsoon na bilin. O dupahan mo anang mga kagwangan. O di mo mangundang mga buang yun mo. O kadaghan na kayo ng buang siya bua. Ito karong panahon na mga igala kay kapante na magulis na kayo. Ilang unaw na ay pinasagdan pita sa itong gobyerno ning siya bua karon. Kay mismo mga itong kwan, ang itong presidente mo manig ulogod o kwan, adik-adik. Ano sila? Matod pa nila, mismo gani kuno presidente, mo igalo-ulo kuno kadik. Adik-adik, adik, magayang sugot, may galag, magpa-hair polycultus. Ha? Hair polycultus? Kamura diya? Ano? Angin-angin nun mako inyo sa inyohang bisyo. Angin-angin nun sa imong kagaral. Tabaghaka, gani ka klasis tao. Eh. But, anong kabaton mata may galag presidente, sama ining atong presidente karon eh. Mabalik palagi ko nung may gala ang sulog sa what? Tubig sa suba. Kaya yun, isablik balik may isoon sa pagbabaw eh. Pero saan naman, nanaman ta karun. Nanaman ta ining kaimta nga may gala. Una nga, kwa na lang yun. Survival kwa na taan eh. Ha? Survival status na to ani may isoon. Kutob sa atong ginawa. Paningkamot na itag ato kay magsalig ta may gala sa uban. Wala. Isig saligay. Napaila mga igala karon nga kuno style nila nga og kinsa kuno tong duol ra sa kapitan mura po kunoy kanunay makadawat mga igala og na kunoy mga ayuda-ayuda gikan sa gobyerno. Nagsuroy-suroy na mga igala tibok Pilipinas si executive secretary Ralph Recto ato niaging semana ba to oh niabot dire sa atong probinsya dito sa Quezon Bukidnon. Nagpagarpa dito may gala nga ang 464 ka mga barangay sa Bukidnon. Giapod-apuran ako no may gala og tag 200 mil. Nana ko na cheque gi-release para to sa scholarship program. No? Presidential scholarship program. Kinsa may kwan? Teka lang ha. Kaya mangutana mangut sila o dito po sila mangutana kang George Garcia ang kumilig chairman mga kaisonan.
madayon magikunong eleksyon sa barangay. Madayon lagi o si George, kisa mo kunoy buang may galang mingon karon. O ang kumilik mingon karon nga dili madayon. Eh nakagasto na ba sila 8 bilyones. O, nakagasto na ay. Ang problema kay ang Kongreso human naman sila may gala, naduso naman sila o kining House Bill, appeal po ng Senate, ang kuyaw ni mga kaigsunan o ilan ang imaraton. Kay hantod nga dili pa na mahingpit mahimong mapirmahan ang balaod may gala kanang mga bill nga ilahang gilaraw may suon ng Oktaba ang eleksyon sa barangay o SK karon 2028. Napagyapo ko ni tsansa. Pero kabalutan mga gala nga kini ilaha o kung sa'yo gusto sa mga kini mga kawatan, kini mga kurakot may suon, matuman ng yun kaya sila mang yoy gamahanan karon. Murag wala na may bili may gala ng atong balaod may gala sa 1987 Philippine Constitution. Wala na bili eh. Ha? Ginabawag na, ginabali na mga iksoon. Kay gusto nila may gala nga wala eleksyon may tabo. Karon na November 2, 2026. Kay muo na kuno po nila may gala nga extend nila ang kuano, termino sa mga kapitanes magpaabot sa eleksyon sa 2028. Kay muo na po nilang 5 years ang termino sa matag barangay official apil ang iske. Lima katuig na kuno may son imbes nga kini ang tulo o upat. Himuon nilang lima. Na, nagaanang rabakay may gala na nagagasto atong mga nangaging bulat. Ang uban na maligya may gala o kanang mga property na merinda o mga yuta. Kay mo lagi. Namugas-pugas na para lagi kuno sa eleksyon sa barangay karong bulan sa Nobyembre. Anto dili pa na mahimong balaod mga igsoon, di pa nila matuis may galang balaod. Do almost Korte Suprema dito mo kuan. Dito mo sandig. Eh pertilisura gyud abi ninyo mga igsoon kining atong panggobyerno karon sa Marcos administration, labaw pa ni mga igala sa iyang gibuhat. Kining gibuhat bitaw ni BBM, labaw pa ni mga igsoon sa gibuhat siyang amahan. Wala to'y deklarasyon ni Marcelo, pero kining gihimo nila nga mukuan ka kanang muribinta ka ng ilahang mga gihimo karon sa administrasyon. Dali kay kanila mga igala damputon. Sayon kay kanila butang-butang agkaso, prisuhon dahim ka. Eh, dali raman ka magaw sa mismo gari nga to vice presidente bisan may gala gali dili na ginabao mga igsoon nga ang usa kay pizza ball officer mga gala do na immunity sa kini ang kining mga criminal cases nga dili pwede nilang kasuhan sa regular court ang mga impeachable officer ang ilang gibuhat gipailag kaso si BP Inday dito sa Quezon City Regional Trial Court di ba ning gawas ang warrant ato ni Aging Adlaw Bernis unya og mangutan na tayo may gala sa mga bugado kining mga bugado bitaw nga tarong og mga huna-huna bawal magyud na di magina pwede kay naman na sa ato ang may gala batakan balaod sa atong konstitusyon nga dili lang ang presidente may gala doon ay immunity sa kini ang kaso na ipail sa korte kada siguro kung mahuman ang ilang termino wala na sila sa katungdanan pwede na. Pero samtang nga naapa sila na servisyo, naapa sila hang posisyon mga kaigsunan, wapa sila may gala mapalagpot, wapa sila diha mamatay, wapa sila diha mga kaigsunan gitangtang. So, luwas pa ni sila, libre pa ni sila may gala sa mga criminal, kini ang mga criminal suit nga ipile mga gala sa mga regular court. Pero kay tungod mga gala, sila lagi gabuot sa balaod, gusto nilang baugo ng balaod, banglio nilang balaod, nasugda na magani may gala ni Kwan, ni Bindalo. Erwin Tulpo og gisugdan pud may gala ni way buot nga ombudsman. Intag way buot may suon, tanawara gud nang naaw ni Boying. Tutuki gyud ang dagway ni Boying, mura si Kwan mga igsuon. Bantay mo atundo akong salida bitaw nga Kwan. Kisa ning alien. Maka Kwan na gita may gala bitaw, makapanaway ta kay tungod may suon. Bisag bata nga grade 1 makasabot na gyud sa gibuhat sa atong gobyerno karon nga di na gyud mao. Tinod bitaw na. Di na gyud mao. Pila na kadlaw tanawa karon no, ang ilaha karon gihimo kay kabalo na mo sila may gala nga
isa kinsa na lang ilang gi-present karon kanang atong impeachment proceeding karon ni BP Inday. Kabalo naman sila pa maigsoon. Pila na kini ang mga witnesses nga gi-present sa prosecution. Pulos gyud mga kaigsoonan kwan kini ang sinurambaw ng ilang mga kwan. Ay klaro kay scripted oy. Bali man sila pirme pag cross-examine mga igala sa defense team. Wala. Wala naman sila daganan. Kailangan una-una. Matay, bisag kung saon na ito, ani. Di kita magsilbi, ani, o kaning, kwa na, kini ang, di na may gala sa sawanan sa korte, no, sa Senado. Kay, mga bright kayo, mga bugado ni BP Inday Sara Duterte. Yeah, listen lagi kayo na may gala, nga, kanabi ito, mapabrikit ka o kaso, maghimuhimu mo o kaso, na inyong hadayong, ang inyong naratibo, kanabi ito, usara ka direksyon. Kaya, di naman dahil na may gala dayon makuan, di naman dahil na mga iksoon ma, matugkad kung ang imo bang gipile nga sumbong ubat buhat magkaog naghimo bagot sa ingon ang tao nga inyong giakusahan. Pag cross-examine naman mga igsoon, di naman may gala, mulutaw dayon ang wala na. Ultimo sumatibag mga kaisunan ni Saka naman galing. Aksyon na mag-Saka may galang hangin sa kuto-kuto. Abogado na gito ha, sumatibag. Muna karon gidrop ko no ang 15 ka mga witnesses pa sa prosecution. Kaya gusto na may gala, si BP Inday na ilang ipatubang. Panawara. Wala naman sila daganan, God. Wala na sila dagana sa diskusyon mga igala sa kini ang korte. So ang gibuhat karon mga igsoon, nag-ingon na pud mga igala si Rapi Tulpo nga kimuon na to og si Erwin Tulpo ningon na dayon nga dili na pwede nga ato ni tumanon ang two-third vote sa kini ang mga senador. Kay og moy basiya na to sigon sa balaod og mo pimando sa Korte Suprema kay nagpagawas mga igala og pinal nga desisyon ng Korte Suprema nga kinahanglan jud nga naa sa 16 votes either to convict or acquit, no? Ang usa ka impeachable officer pareha kang BP Inday nga ila karong gipa-impeach. Ya kabalo naman din sila mga kaigsoonan makaabot anang 16 votes. Nga gusto ni may gala nga ang katukunong wala makatambong, kato na nga preso, kato mga nagtago-tago nga mga senador, dili na kuno to appeal ang ihap mga igsoonan ng mga tawana. Oh, kun memo kuno mga igsoon paobsan pa nila ang two-third mga igala sa 24 sitting senators. Mag-imo-imo na gilang kaugalingong tulay ni mga hinampakan, mga kagwangan eh. Animal kayo. Magbuhat-buhat na gilang kaugaling interpretasyon sa balaod. Grabe naging kayo kabuso, abusado ba? Kula na lang mga isoon bitaw, mingos lang kami na eh. Howard karon din eh, ayaw na mo pagkwan kay kining gimo na to karong impeachment trial. Kwanan eh. Compliance lang ni siya para kunuhay nga napoy tanaw ng mga tao. Kanang ilang gipile karo kunuhay mga igala nga gipile ang kaso si Kwan, nanay warrant unya nagpa Kwan mga igala nagpaalin siya ako nung sakit dito sa Balitabalanan si Martin Romualdez. Mutuo mo mga igala nga kana ang kasong gipile nila nga plunder nga non-billable kunuhay mga igsoon sus Ginoo ko. Nanala sa akong pahak mga igsoon, pahak sa akong lubot. Gatuo mo mga igala nga kaning kasuhang gipile nila ka Martin Romualdez kisa mo kunoy buang mga igsoon nga magpile-file og kaso nga kabalo sila mo ilang mastermind kauban sa iyang igagaw mga igsoon ni BBM. Iya maning gagaw perskasin man kay ang mama ni ang papa ni ni Martin og si Imelda inahan ni Bongbong magsuon man na katong kabalo ba magsuon na sila eh. Gipile ang plunder para mga igala madismiss kaya ano kisa mo kunoy buang mga igala bisan kuno bisan pa siguro lupon sa barangay mga igsoon ha mudawat o kaso nga naay kaso ipile sa iyang opisina o niya walay witness nisibog na ba yung may gala si Kwan ha katumitaong primero nga witness si Kwan si kisa tong kini ang former mayor ex-marine ha si kisa niyawas na nasa kong pahak ng igsoon din ako malitok hinoon ni si dili si Madriaga, dili si Kwan. Si atong unang witness. Nga ni Bale. Nga nagingon nga siya gyud kuno nagdala sa maigala sa kwarta, gibitbit niyang malita gihatod dito kang Martin Romualdez. Napay kagwang magsuon nagpa idahigda sa iyang katri sa hospital nya igo na gitapla kasanina kay rugi plansahon ang dagway oy. Basta na lang magsuon. Basta nila may gala nga naa kuno sila ipakita sa mga tao niya picturean dayon pang-optics nga giserve ang warrant o pares kang Martin pero tungod kay naglisod ang iyang ginawa
Oh, nasa sa Balay Tamalanan. Ano na ba kunong hospital nga iya kunong katubitan na nakuha sa picture gahapon? Ha? Labaw pa kuno kuno sa hotel may gala kanindot kuno kay nang hospital ay. Gitontoro kita ba? Gimuro kitang kiko aning mga animala ni, ini mga kurakuta ni. Nginaboy sa to ay. Alas 11:40 na may gala. Kayo ta kayo mobalik ko man lamang ini.

0: Mangaon na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
4: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, matag-hamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
5: Ako si Teresa Ajero sa Hingaog City.
6: Yes, Egan.
5: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
6: Okay.
5: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, na oil.
6: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang yang sama sa sambot na ulian, ang siya hubang may akong yaplat, ni moto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa
5: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo, salamat sa ginuod na pastor kay. Takuloy kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
5: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
7: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana. Rexino
9: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Rexino Forte! Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat. Rexino Forte!
8: Maunang discarding nako. Discarding bisdak na to. Rexino Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: telepon dapat orientalis Pak Jordan. Dapat selamat ko dia sejino o kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kainom ko o lima kabuok Pak Jordan. Ang akong ipasi, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nagito dito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kay wala man dito'y kayuhan.
1: Pila kaadlaw sa hospital?
0: O balik ko tulo kaadlaw Pak Jordan. Pinagi ko lima. Na radyo katubagan ang ako ang mga gibati sa pambalawas o kana bro gitugan gid gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gihatag ako na para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan naka inom ug kami ana sa makagadlawon sa kitiyang awak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula apa salamat ako asawa na kaya karon nga kaintang pagangon dito sa sudan
1: salamat kayo igan gikan diha sa Lupon Davao Oriental.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas niila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.

Okay, salamat kayo, Diyos, mga igala. Balik na mga ikso, no? Padayintan din sa atong pagpanaguban. Atong oras, doon na tayo 47 minutos na milapas alas 11 ang takna. No, mayong unto di ay sa tanan akong mga sukintig paminawaan di sa lungsod, mga igala, sa pangantukan. Ato nang ilaw sa ang atong silingang lungsod, mga iksoon, no? Nga mao ang lungsod sa San Fernando, lungsod sa Lantapan, o may ngunusap ang lungsod may gala sa Maramag. Diya sa lungsod sa Tison, mayumuning diya sa akong amigo. Atong higala, sukat pa kaniyadto hantod karon mga iksoon, ang kugihan ato diya kayo nga mayor. Mayor Pablo Tito Puling Lorenzo III. O dito po sa Malaybalay mga kaisunan. Kusog kuno kayo ang signal sa radyo kaibigan des barangay Kasisang Malaybalay. Wow! Salamat kayo ha! O, mga silingan! Mayo pagpanyuton niya. Happy birthday day sa mga birthday celebrants. No, mga nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon, September 9. Happy birthday. O ako manginaot nga dugangan pagyod og daghan pa kayo nga tuig ang inyong kinabuhi. Unta og kwan lang matuman lang ni ako mga wish sa inyo ha. Tagaan mo og 250 another 250 years. Sugod mo na. 250 katuig pa ang maabot sa iyong kinabuhi. Murag malabo na masarap kayo magkaabot ang tao may galaw 250. Uy, naabiya kay murag dito siguro itong may galas China. China ba to? Japan. Yan na ay nagpagidaron dito 132. Kapit na mag 150. 18 na lang kulang. Iyon pa sa uban, maabot na ganay. Naabot na ganay sa gatos ka pinsir. Kana na lahino ang 18 katuig. Gamay na lang kulang ka na. Pila na lang kuno kalikang. Wala may kusog. Ang uban nga ni may gala, gidad pag sa sinta, wala kakurog na. Ambot, abot pa ba

0: kata may gala kining atong kahimtang karon, halos may gala lip and right ambisyo. Bata pa kayo, nagsugod, nagpanabako, inom, makaabot kata may galang idara 80-90. Kining ato mga lolo ug lola nga niabot og gatos ang edad mga igsoon, sintinya lang ilahang edad, wa pa mong bisyo kaysa una god. Sa una may gala, ang ilahang realidade, fighter. Kunyadi, kaya na sila, kuwan sila abusado sa lawas, pagkauna na nila mga igsoon, mga kuwan na mga lagut moon, gulay, di ba? Puro karoda, halos mga processed products na may gala. Mga processed product o kini mga processed foods. Wala mga igsoon, gabog din lawas na to. Depende mga guna, lifestyle. Kung naanad kag ka ng kaon ng mga sosyalan kayo ng klases pagkaon, di na padulong may gala. Hanok yun na ang mga kuhan sa ato lawas. Padayan ni karong karo, ka ng mga manok na pila ka bulan, mga igsoon, managko na yun. Di ba? Na may mga kuhan na nagod, mga tambal may gala ipambutang. Patambukon pag-ayo ang kini ang manok. Nya asa man padulong ni kaon sa tao dito na padulong sa atong tinai. Muna may good may gala nga kuan good no, kini ang mga organic ra gud nga classes mga pagkaon, baka nang wala bitay mga medisina, wala mga way mga spray. Kanang gulay nga dili na nimo sige butangan og kanang mga fertilizer usa nang mga kuan nila diha para pa pakuan ko no. Patubo unya padako dito mo guna may gala mo kuan sa tong lawas, pikto ana sa tong lawas. Pero ngano man ang mga insect, ngano man ang mga hapon, mga igsoon nga nanigulang sa bukid, buhi man may gala, hapit magatos, sobra pa ganay gatos ang uban ang ilang edad. Hay nako. Mayong uto diha kang Jack. Pagaling Jack, kumusta naman Jack? Si Jack Pagaling at taga Malaybalay, murag na amo suron ng puyo sa Impalambong. Ambot ani barangay 10 bakani o barangay 11. O nay nang umusta Jack, imong amigo, kumusta na kuno ka? Buhay pa ba daw ka? Ginawa pa mo siguro si Jack Pagaling. Okay. Mga isuon. Ogma Webes Pizza Jess. Tanaw sa nagubing, why man di holiday karon? No, why man di holiday may gala? Pangbutangin ni po siguro ng inyong kwanoy, kanang inyong mga pantawa diya o kanang mga Christmas lantern. Bitay-bitay po ninyo nag mga Christmas deco, napit ng Christmas may gala, pero murag daw sa waay man. Ha? Murag mingaw man. Well, mga isang mga na magkidlap-kidlap diya may gala ba? Kaya murag magkababuhi mga sa dugo, may so magkikita na may gala. Na yung mga series lights. Ito sa unang panahon, Bert. Adios. Sa una bitaw Diyos, mga 1980s. Basta masugod ng ganin, September, daghan kaya ito madunggan may gala ng mga Christmas songs. Na mga balay may gala ng halos na lukop na og mga Christmas decor. Karun, pubida. Murag nagkakuha na dyan ang mga tao may so, no? Murag nagkamoderno na ta. Di na kayo na to fail ang kuan bitaw, kanang Christmas season. Tungod sa crisis siguro po mga iso, muna masabot na lang po siguro ito may gala kay ang ilang ipalit ano mga dekorasyon diya para sa o mga dendayan para sa Christmas, ilan na lang kunong ipalit may galag bugas o baka kini ang tungas kilong isda. Ilang pang pamilya may soon, busog pa ilang pamilya magkakaon. Tinuod man po. Ay, wala natin oras. Salamat kayo mga soon ha. Sa inyo magkaroonayo pagpaminaw, mga igala, nakupos ng atong usaga oras. Ang atong pagpanaguban. Una, salamat kayo sa Aruma. Mga igsoon, padayon lang gyapon ang inyong maintenance. Why kuan mga igala? Why kurat ni? Huwag na mo yung maintenance dahil sa yung lawas. O muntumar mo may galag video max, okay ra gyapon na. Kaya wak man siya ay why sa dipik, why overdose. So, video max o Aruma. Sakala mo din sa atong si Ben, ay mo kaykog. Mga igala, pangutana mo din sa atong istasyon sa Radyo Kaibigan. At bangan mga igala, tubangan sa NBA Mall, Valencia. Sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, salamat usab sa atong finance officer, Bernadette Kilongkilo. Sa atong tulo ka mga technician on board, akong co-pilot dire sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, sila si Engineer Egan Ramil Bedrijo o Engineer Egan John Tingkang. Sa atong production department, gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr., sa among technical consultant Gerald Reed Angalio. Sa ngalan usab sa station general manager ang Kuya sa tanan, Kuya RG Reynald John Dangalio. Labaw sa among CEO tagiyang tagdumala ning sibiyahan ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong angkor man, ako si Tata Ritisa, manamilit tagmingon daga salamat, mayong udto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Ang programa ngayong nabati binayaran ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Mukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Ug kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Yes, Egan.
6: Magdesimer ni ko party sa Aroma. Nagatiman kong tigulang pastor.
5: Okay.
6: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiig na mga tiyos pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
6: In 1 month siguro pa so nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang samad sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makaliyok. Karon pa so mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na gin siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
6: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kong salamat sa ginuodan na pastor kay. Takuli kay siya panalangin, nga yagig panglangina na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
5: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan?
6: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
5: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
6: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, yung samad akong ulo nga murugid akong gita tambal. Naulian gyud siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko niining haplas.
5: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
6: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
5: Okay.
7: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ganyan ako siya nga palit o bigimat. Pagpalit niya bigimat, siguro to isa kagrapag. Asa to siya magpalit. Ngayon siya nga, kumusta man? Wala mang gigumaluyan nang. Wala gyud siya. Nahiwi na iyang dila. Nilubag na. Pero wa gyud siya muon sa gumikan sa bigimat. Bosa igsoon, ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bigimat yun. As in, makaayog yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko. Wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadag ko. Ngayon sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayog. Pero gumikan sa bigimak na tingala, natingala sila nga pag inom na ko sa bigimak, nihupa akong dugo. Tapos pag tulog mag-adlaw, gikan karo, tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa flying bay. Di ba yan basta-basta magtrabaho ka sa flying bay. So, naayot ko siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko sa taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, igsoon nga. Magpadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na po, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
8: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mag-iayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko mag-gastuan ng anniversary, uy.
10: Nagkunot pa po ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
13: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
14: Number one means you're always on top.
1: Radyo Kaibigan, 98.5.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Magkalingawan sa Bukidnon.
3: Radyo Kaibigan.
7: At agalanta, yes, Iga na Roselena.
8: Pastor, kanang sinidyo ko paminan, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang ako yung napong pastor, nga maigyod ang gimak, pastor. Oh, gainom ko ni pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Nga, akong nabantayan, pastor nga. Nindot niya siya, pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga si Hikog inam o bijimak.
7: Giim na ni mo o gipatuluhan ni mong mata?
8: Kita pastor, kaya na-prob na ko nga maayog yun ang bijimak. Namaligya ko pastor din sa lantay pastor.
7: Ay, may.
8: Kaya kada buntag.
7: Ah, sige Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat kay Gaya.
8: Makatabang yun ang bijimak pastor.
7: Okay.
6: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
9: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban doon kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
10: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay niya na mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
2: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragit akong kita na tambal. Nawlian din siya, Pastor, sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag-desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
2: Irisa Gaga Kulunya. Rock 3 Kulun Valencia City. 73.
3: Nagagamit ka ng Vegemax?
2: Oo, nagagamit ko.
3: Hindi na
2: sa una nagagamit ko, nilulian mo ko, nagagalit ko kong utro.
3: Sa higibatid mo ba?
2: Kana mong kuan, kanang high blood, sa na-diabetes gamay, na kung sa pangkapuyong ko, nilulian man.
3: Mayingon mo sa
2: BG Max. Salamat kay sa kuan kaming BG Max nga naulian ko sa kong sakit. Salamat kay sir ha. Sa wala pagkasulay, maay kaning kung mahimo magpalit mo aning BG Max kay makaayo din sa atong sakit. Makatabang din pag-ayaw sa ato.
4: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga mura gid akong gita na tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit ko niining haplas.
4: Okay, salamat igan, salamat igayo.
5: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay. Atong ngayon, kanyang mulmo, kanya maya po sugar. Unya, ang atong taas sa sugar, 10. O taas, pa sa 100, taas tayo ang imong sugar. Magpa-check up ka gayon sa doktor. O diha, nga nagmulmula atong tanang kumadko ko sa tiil, ako gihidihidang diha po na bidimak mga isoon. O diha, diha, gayon sa nobserbahan ko, pipila ka simana, wala na gayon, kaloy sa Diyos. So salamat sa Ginoo, buutan gad ang Ginoo nga ang gahatag gad kanako ng kaayuhan inaagid sa instrumento sa Bidimat.
7: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
8: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan mo. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan ng anniversary, uy?
9: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
8: Dahil, uy, mura makatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dai.
9: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
9: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Kanindot mo?
9: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na ilain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Diyan ko sa GRD Printing Services.
11: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
4: O si Ato Igan, Alex.
13: Akong pasalamatan ng pasikat ulit. Palit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugas ang kanang kuan. Samad.
4: Naunsa dahil mo na samad yung tiil?
13: Kanu-kanu ka na ko, Pastor.
4: Okay. So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
13: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
4: Uy, tapos sa diyang i-aplasan mo ang aroma, nauga?
13: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
4: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na'y aroma. So, nakapalit ka itong pag-ana na ko sa tagom?
13: O, 5 kabuo, Pastor, akong ipalit, eh.
4: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat, Igayo.
13: 5 kabuo.
4: Okay.
13: 5 kabuo ka kung ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao nga na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
0: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
2: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
1: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
3: Mangaon na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
8: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
14: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
15: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi Mare, nangita mangod kog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
17: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
17: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
18: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
19: Kaysa tayo pala yung taga-asa?
20: Did you friend Bularo ni Pastor?
19: Taga-asa igan.
20: Na ako karon sa Cagayan pero taga Malaybalay gid ko sa una.
19: Okay, unsa may ato ipaabot sa ato mga tigpaminawan?
20: Ako kay ko pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Video Max ako kay kanan kabuhi unon mangud ko din kanang dako kay magahi ko kutuba din bag-o ko atong pangana. Dili ko pwede makabakos kay giopirahan man ko si Isog Legit. So, mora kaya kong giinom ang Vigimax din. Pasalamat po ko kay kanang daghan kay ko og milk kay nag-breastfeed naman ko sa kong baby pastor niya. Okay. Dako gi kong pasalamat sa Ginoo Pastor kay gigamit ang Vigimax para sa akong lawas o sa akong baby. Himsog kay akong baby karon.
19: So, salamat kay sa Ginoo nga gigamit o gitagaan ka sa kahimsog nga baby.
20: Isa sad pastor, na ako'y sakit sa kasing-kasing. Karon pastor, dito na ko mag sa Paginhawa, Pastor.
19: So, salamat din kayo. Salamat.
20: Salamat ka sa Ginoo, Pastor.
19: Okay, salamat kayo, Igan!
21: The best songs on the radio.

0: kahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubalik kami sa laing patna sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries.

0: what you are. There's an answer.
1: All right, isang magandang hapon, maayong udto, and good afternoon po sa inyong tanan. Mga suking tigbaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan. Sa kama init nga hapon ni po, kanato nga tanan. Lagarong may galang a Webes sa Pizza Jazz sa bulan sa Setyembre tuwing 2020. Pero once again, makaigan ni War with me o nalipod nga adla sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Ron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagdambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang mulagan. Para sa mga ga-move on. Sa mga walay plano ga-move on. Ang programa higala para ganinyo sun sa panigihulan. Ipadala na po inyong mga sugilano sa kinabuhi dere lamang sa atong pinalanggang sibyahan. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sagan may galay kumagaulaw kapagpadala sa inyo ang mga sugilano sa pagpangutana, mga hugot-hugot o reason unsa may tungod sa gugmag kinabuhi. DJ na po ang bahala ni Anang Tanan. Hindi lamang buhat on, i-text ka sa tuang hotline number 09-6560-116-88. Sige, para mabasa ni Lady Diana inyong mga text message, mga greetings, pagpanimbaya, mga shoutout sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, mga friends on air, mga hinigugma sa kinabuhi nga nakaroon sa lagyong dapat e gusto ninyong timbayoon sa ating programa. Then, feel free to call or text mga kaigan sa atuang hotline number once again 09-6560-116-88. Alright, so sa ganun, maayong hapon. Magandang tanghali o maayong pagpaminaw kaninyong tanan, mga palangka na suking tigpaminaw. Nakatsunin ka nato karon sa nagkalain-lain ng radio sets, mga kaigan. Nagkalain-lain kaibigan radio stations na nakahook up sa atong programa karong hapon. Magandang hapon, first and foremost, sa atong mga palangka ng mga suking tigpaminaw. Nagkadyang dipita sa may Solis, South Cotabato. Magandang hapon po sa mga naminaw na mati pinaagis sa 104.9 Radyo Kaibigan, Surales, South Cotabato. Magandang ito ang teknisyon ni Sir Jules Balinas. Magandang hapon po. Ang sa atong mga palanggarihang mga suking tigpaminaw, always nag-aatan, always nag-apamati sa programa ni DJ Matag Hapon. Hello po at maayog pagpaminaw sa inyong lahat sa pagpunabita mga gana sa may lagindingan masamis oriental na maayog hapon bond sa mga damati pinaagi sa NAR 4.9 DXDD Radyo Kaibigan Lagindingan Masamis Oriental. Uban na po na ito ang DJ niya karon at DJ Ms. B magandang hapon at ito ang bagkang teknisyan kamo ay nag-hook up sa ito karong hapon. Magkapon ang maayong magmaminaw sa inyong lahat sa amin na po sa ato mga gwapo-gwapo at ang mga suking tigpaminaw. Nagpamati sa itong programa matag hapon ha. Maayong pagpaminaw at maayong hapon sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga damati pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibuok na lang po ang provincia sa Bukidnon at kutob sa mabot sa ating sibyahan. Magkutob sa mabot sa ating Facebook Live karong hapon. Saan ka mga sulok ng mundo naroroon. Magkabang napita karoon na nakahit straight sa ating programa. Ay, hapag kanimu na kaigan, nag-once again, welcome po sa inyong lahat. And this This is Once Again, you can Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, so kumusta mga liha, mga palangga, sa mga nanginiwan, sa iyong kautuhan, sa adlawang Webes. I hope nga, kalmado lang iniwang, amino liha, may mga hipang bati sa inyong kalawasan, pero kung naamang galing, yung kalibot og tumaris atong kinakusgan nga Vegemix Plus Herbal Capsule atong pinagpanang capsule dili lang usa, dili lang duha, dili lang tulog ka palatian ang kayang tambala ni ini dili naghain og nagalain-lain mga galahan base ka na sa mga testimony ang atong madungog deres kangina nagalain-lain sakit ang ilang ibang bati sa ilang kalawasan pero sa dihang mitumaris ato ang Vegemix Plus Herbal Capsule. Isa lang yun ang ilang naingon. Glory to God, kay epektibo giyon ang Vegemix Plus Herbal Capsule. So wala pa nagka-try, wala pa nagka-sulay sa ng Vegemix bagagala ha. Sulayin na ninyo diha, kibasig mauro ni gihulat. Ang mga ayon ng inyo mga sakit, yung bagay na ninyo ha. Kinatagot-taguan, kinatipig-tipigan diha. Ano ka naman galing ang Webes sa Thursday po tayo ngayon. Sama sa ating naandan, every Thursday mga gala may babasahin. Si DJ nga lain na po, sulat ng baganan sa ating programa karong hapon. Kamala kong daga nag-excited. Minaw sa ating sulat karong kapunod mga gala. Excited nga mutamba sa ating sender karong. So stay put lang po kayo dyan. Standby lang po kayo. Ayon lamang sa inyong pagpaminaw. Kay Dili, karoon daod-daod mga gala, magbasa na po ta sa 2 hours ng magana. And by the way, sulat na sayad ha, nag-live rin po ninyong mapapanoon. Inyong DJ nga nagka-programa karoon sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Kita alamang niya sa Facebook, ang ato ang official Facebook page, ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Nag na 11,000 followers mga gala yan po ang nag-iisang sa Facebook page ng Radyo Kaibigan Valencia. Maliwag na lang kung follow sa ato ang page mga kaigan para ma-notify mo, update mo sa mga bagong programa sa ating pinalanggang sibiyahan. And of course, sa mga nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat. Hello po sa inyo dyan. Maayong paglendaw sa Facebook Live mga gala no. Maliwag po kung share mga kaigan sa ating programa para layo pa nag-abdan at masdaghan bang makapaminaw ka na ito. Ayaw mo kaulo ang comment yung mga gala ha. Si Lady Diana na magbahalag basa sa inyo ang mga comments diha. Magpasensya niyo na po ang aking pagmumukha. Basta natin nga alam mo muna magnanghupong si DJ. Pagkira ka riha ang Lady Diana. Pagkira makag nasumbagay. Okay na ko mga gala ha. Magkabala ka okay ra. Okay, ragyo kaya. Okay, mag-have a good evening. Zero Nel Traya. Nanonood sa atin. Hi, DJ. Mangita siya textmate. Iya Harga. Numero 0926212872. Once again, 0926212897. Maraming salamat. Sir Ronel Trayan all the way from Tungan-Tungan, Valencia City, wicked noise. Paliyo ko sir, mga gala sa ato ang Facebook Live ha. Salamat kaayo sa mga palaging nakasubaybay, nag-aatang sa ating programa through Facebook matag hapon. Hanggang kaayang salamat po sa inyong lahat. You cast your fears aside. And from Daniel Jeff Vera. Oh, you can't serve. Hello Lady Diana, basada po kami dari sa balay. Nagpaminaw ka din mo karoon. Labi na kang Stephanie Perez. So, pwede po pa-request ng song Holy Ghost. Ay, nagang salamat po DJ. Sige, ato anong i-play karon daod-daon. Ito ang nag-i-play ng song Sir Daniel Jeff Vera. Kaupan si Impalalabs diha sa neon. Stephanie Perez at ang gwapa nga kaigan na agad sa may Tibuli, South Cotabato. salamat Sir Daniel Jeff Hug. Simuhang tibuok ka pamilya ni Hug. Kagamuban ni mo na minaw sa ating programa. Ayag haparag, sarat po sa inyong lahat dyan. Nagang kaayang salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa mga taghapon. Salamat once again, Sir Daniel. And from Agatha Barbara, hi DJ, maayang hapon. Shoutout din ko sa akong special someone ng Gabana nga si Jessie Bacus La Respa. Alright, magandang hapon sa iyo dyan, Sir Jessie Bacus La Respa, ang nanimbaya, imuhang gwapang asawa. Ingam Agatha Barbara, nanonood po sa atin through Facebook Live. Magandang salamat ha. From Dixie Marivera, hello Lady Diana, pasanat po sa aking mama nga si Dolores Vera. Pwede pa request ang ganda DJ Stuck on You. Nagang salamat po date the Lady Diana. You're welcome po at may hapag kanin mo ni Madam Dolores Vera. Naglantog ihapag karado nagkad sa may Tibuli South Cotabato. Kauban si Ma'am Dixie Marivera, iyahag anak. Salamat Ma'am Dixie ha. Oh, gato nag-i-play karon taon-taon. Imuhang request ng song Stuck on You. Alright, standby na po kayo dyan. Masyado Lady Diana from Sir Bayan. Naghapon po Sir Bayan. Magkakaroon nanukay kaninaw sa atong programa. Hapon ng maayang paglandaw kanimuli ha. Salamat po. Once again, balik ko share mga kaigan sa atong Facebook Live. Kanimo diha sa Mang Edwina Duanen Carisosa. Ano ba ni may hapon gwapa? Ay magandang hapon po Ati Inday Edwina Duanen Carisosa. Dadakad sa may Bantuanon Lantapan Bukidnon. Sa tananagdong mga kaibigan members, mga higala din dapita sa may Lantapan. Ang anaminaw sa tuwa karon, magandang hapon po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Nagang kaayang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa.

Sana ni bo ay bonses ni lady na yana karon dagang ginapang bati si dili busy ba kayo sa kinabuhi pagato nga ang mga unwanted and invited nga mga balatian mga yana giobo sakit pang ulo sakit pang ipon sige pa dagdugangi pa pero why gale no mga sakit diha kasi importante guwapa giyapa. Alright, time check, it's already 1:28 in the afternoon. Ala ura ba hindi otso na po sa kapunyon. And you'll see the truth that he will love. Purbida ganing ubo mga gala. Kalimut pa igos akong tubig, no? Kung saan iswerte ka nga naman. Alright, panahon na po para magbasa ta. Sugilanon mga gala, no? So standby lang kayo dyan kaya atong babinawan. Atong himay-himay na atong subdun kung unsay problema nga buot patambagan sa tuang sender karong hapon.

Diana. DJ, nakasulay na ba mo anang human sa pila katuig nagkita, human sa pila katuig nagkita magbalik sa imong first love? Daghan ang nabag-o, pero ang kilig, ang excitement, ang lahi nga feeling, nagwabilin ragihapon. Tawagan ako sa pangalan nga Judy Lady Diana. 26 years old, taga diri lang sakop sa Valencia, DJ. Sugda nato atong tuig 2015. Grade 10 pa ko atong panahuna, Lady Diana. Nga nailhan nako ang akong first love nga si Kyle. Dili niya tinuod nga pangalan. Tanang klase sa kilig, akong na-experience ana sa iya sa una, DJ. Kay aside sa gwapo siya, bright pod, ug limpyado kaayo, maunang daghan ang nakagusto ana sa iya sa una. Maong feeling nako, ako ang pinakagwapa sa ilahang tanan. Sa dihang, nanguyab si Kyle nako, DJ. Ukin sa ramon pud ko para mo balibad, Lady Diana. Gisugot nako siya. Ug didto nagsugod ang tanan. Kabalo kong bata pa kaayo mi atong panahuna. Pero makaingon ko nga grabe akong gugma sa iha, DJ. To the point nga dili na ko musulod sa klase. Para lang mo uban sa iya ha, kay manglaag ming duha. Siya ang nahimong sentro sa akong kinabuhi, Lady Diana. Among relasyon, niabot pud og duha ka tuig, DJ. Ug sulod anang panahuna, wala ko'y daotan nga masulti about kang Kyle, DJ. Grabe siya mo palangga nako. Sa una, maghuna-una na good cause among kaugmaon duha. Kung pila among maanak, asa mi magpuyo, magdigoso mi, ug uban pa. Kay lagi, sure na kaayo kus iya ha, DJ. Pero sa wadam ha, kalitrag kabag-o ang tanan, Lady Diana. Niunda og skwela si Kyle. Niuli sa lugar sa iyahang inahan. Og dito na siya nagpuyo, DJ. Siyempre, nakigbulag ko kay dili girunta kumusugot. Grabe na kong hangyo niya nga dili na lang sa mulakaw. Pero DJ, hingpit na ang iyang desisyon. Nilakaw siya, ug ako, nabilin nga nag-inusara. Nabilin nga murag nawad-an ug gana sa tanan. Murag og bata nga gibyaan ug ginikanan, DJ. Wa ko kabalo, unsa akong buhaton, ug asa ko magsugod pagbalik. Sa iyahan nagtuyok ang akong kalibutan, Lady Diana. Ug kalit lang siya nga nilakaw. Mura kog mabuang atong panahuna. Kada gabi magsigig hilak, ug niundang pakugskwela tungod lang ato, DJ. Pero ako'y nahimo. Bisan lisod, bisan sakit, gidawat na ako ang tanan. Sa hinay-hinay, akong gilingaw ang akong kaugalingon.
na narbaho ko? Og dito na ako nailhan si Ryan DJ. Ang lalaking nisalbar nako sa akong paggalugmok. Mutuo na gid ko anang mogamit ang Ginoo og instrumento para tabangan ta Lady Diana. Pero gihimo ra pud siyang instrumento DJ. Kay wala pud mi nagdugay. Nakigbulag ko. Kay dili mi magkasinabot. Og iuyuna namong duha ang among panagbulag, Lady Diana. No bitterness, no hurt feelings. Hangtod nga ni uli ko sa among lugar, DJ. Karon lang bag-ong tuig. Nibisita sa among akong inahan. Ug sawa damha. Na ako'y nadungog nga pamilyar nga tingog. Layo ra. Pero klaro gid na ako ug sure gid ko. Kung nga kung kinsa to nga tingog, DJ. Ug wa ko masayop. Si Kyle gid ay Lady Diana. Iyang barog. Iyang tingog. Oo na mature siya. Pero dili gid na ko siya malimtan, DJ. Wa ko kasabot kung unsa tong akong gibati ato nga panahon. Kalipay ba? Kasuko? Kamingaw? Siguro, sagul-sagul na, Lady Diana. Nagkasturihan ay mingduha, DJ. Ngamurarag, walay walo katuig gamilabay. Normal ra nga pagmusta hangtod nga niabot sa among personal nga kinabuhi. Og DJ, wala ko nag-expect sa akong nahibaluan. Nga si Kyle di ay naanay anak, Lady Diana. Og pagkahibalo nako, murag nibalik ang tanang sakit. Pero iyang giklaro, Lady Diana. Nga bulag na daw sila sa mama sa iyang bata kay naana po daw lain nga lalaki. Sa iya halang nagpuyo ang bata, DJ. Ambot Lady Diana pero baspas kaayo ang mga panghitabo. Dili ko makatuo. Sa pila kaadlaw ga sige mi ekstoryahanay, murag na ay nabuhi nga feelings akong kasing-kasing, DJ. Kakahulog kog balik kang Kyle. Hangtod, nangutana na siya, Lady Diana. Kung pwede ba daw namo ibalik ang among relasyon sa una. Nangayo siyag second chance, Lady Diana. Nanguyab siyag balik nako. Og pursigido siya nga ipakita nako kung unsa siya kaseryoso, DJ. Lady Diana, sa tinuod lang, dali na gyud painlavon o humukaayo ang akong kasing-kasing. Samot na kang Kyle. O gusto nako nga sugton siya balik, DJ. Pero, lahi naman karon. Kay naana siya ay anak, Lady Diana. Naanay responsibilidad nga gidala-dala. O kung magkami man utro, mahimo pud nako ng responsibilidad ang iyang anak. Muna mautana ko sa inyo, Lady Diana, kay wala ko kabalo kung andam na ba ko ana, DJ. Unsaon man ako ni pagdesisyon. Gusto lang ko makadungog o mga tambag gikan kaninyo. Dari na lamang ko to. Salamat ug maayong hapon kanatong tanan.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: Sukad karon, mataghamay, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, Egan.
5: Magkasimani ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
4: Okay.
5: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma na oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman ba siya hubang mo yung yaplas, ni boto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka, kuang butilya, tulo ka, bitong, karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
4: Salamat sa Diyos.
5: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig pang langinan na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
4: So, aroma herbal oil ka? Igan.
5: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
4: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
5: So, mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
4: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
5: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
6: Okay. Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skulahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information.

0: Division and Assistance Division ning dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
1: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 53 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 53 na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Hello and welcome back sa inyong lahat sa tanang namati ipagihapon garanto garanto sa nagkalain-lain your radio set. Welcome back sa inyong lahat. Sa tanang naglento pagihapon, nagitamay pagihapon sa ating Facebook Live. Kaway-kaway naman dyan mga kaigan. Before na mag-proceed sa ito ang hiskutanan karong hapon mga kaigan, ayaw magkabalag ka ha? Ayaw magkabalag ka rin. Pantag ka rin. Ayaw magkalimot. Ayaw magkabalag ka. Ayaw magkalimot yung atong programa. Ito gratis sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino ang adunay nga napang bati sa ilang kalawasan, susama sa ubo, sipon, katokato sa pani, trioma, arthritis, mamaol sa lawas, panood sa lawas, pinaakan sa mga insekto or varicose veins. So, wala yun ninyo ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Kay gawas nga proven and tested na po ang kaepektibo ni ini. Dili po kaangay mabalaka, limod kay humot, kinigdili oily sa atong kalawasan, naglabaw sa tanan. Dili makamansa sa atong mga sanina, mga gala. Wala na kanindot gamidon. Ang atuang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Mapalit ang ito ang Aroma Plus Herbal Oil sa tanang Bufarco Pharmacy sa inyong buwag bakinon o sa mga piling butika sa inyong mga lugar. Kung naaraw mo din eh, nagpuyo around Valencia City, mas maayong mabisita mo sa atong kaibigan center. Ganay mo tang sa first floor sa Alaguna Emporium, Valencia City. Available rin po ito sa atong GRE Printing Services. Ganay mo tang po sa second floor sa AMQ Building at bang sa NVM Valencia. Hindi mabalaga kung wala mo dari sa Valencia mga gala, kaya available rin po ang ating mga produkto sa atong mga kaibigan centers sa nagkalain-laing lugar, sa mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations, o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers. So again, Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Alright, once again, welcome back sa inyong lahat. Kamusta man mo diha, mga balengga? So, ito lang nabasa ka nganina, mga gala, no? Ang usa ka sulat kay gipadala sa atong programa. Sulat, ang sulat gikan sa ito ang letter sender nga siya. Si Ma'am Judy, hindi niya tinuod ka pangalan. Babaeng nag-prove bang hagalang first love never dies. Totoo ba yan? Kamutubo mo anong first life never... First life? Kamutubo mo anong first love never dies, mga kaigan. Okay, sa atong sulat karon mga gala na mo, or parang usa siya ka-example anong ginatawag nila nga first love never dies. Ay, isan pa mag taliwala sa kadugay sa panahon nga wala sila nag-uban duha. Taliwala sa distansya nga nagbulag sa ilahang duha. At the end of the story, mga gala, hindi ko man end sa story, pero base sa iyang sulat, nagbalik din sila duha sa lalaking iyang first love, kumbaga, si Kyle. Pero yun na nga, ang kalahian lang, mga gala, o naghatag lang pud, o pagduha-duha kang Ma'am Sender, kung sugtun pa ba niya balik si Kyle. If you look and see, is ang fact nga lahi na ilang sitwasyon sa una o karon. Tungod kay karon, naanay anak si Kyle, mga kaigan. Pero bulag daro kuno sila sa mama sa iyang anak. Kinarabot po daw kuno'y laing lalaki matod pa ang inahan sa iyang bata. Kung yun ang may gala no, naanay bata si Kyle, lahi na kumpara sa una. Muunang mo'y naghatag sa iyang kalibog. Kung saan niya pag-decide, saan niya ni pag-atubang lang ni sitwasyon niya iyang giya iatubang karon. Aha. Eh kung sugton dagko no niya si Kylie mga gala, lahi na manggid kong nanay bata makiigan no kay sa ginengon panila package deal na manggid na. Higo kong makigrelasyon ka sa usa ka tawo nga nanay bata daan. Kung higugmao nimo ang example, higugmao nimo ang babae, siyempre higugmao niya po nimo ang iyang anak. Mga package deal na nga mga gala, pila na si higugmaon dapat. Like, so, sama si Gingo ni Sender kaganina, yung responsibilidad ni Kyle ang bata karon. Kung iyahamang galing daw kung nung sugdon balik si Kyle, mahimo na po nga iyahan pong mahimong responsibilidad ang bata. Dili daw kung siya source iyang kagalingon, kung andam na ba siya anang butanga. Mga dili sa source, ready na ba siya nga ay bata sa iyang kinabuhi. Nang naglibog siya mga gala, okay, bisan pa man, o nanambalik ang iyahang natulog nga pagbati kang Kyle. Bisan pa magkabalo siya deep inside nga ang gugma na paghihapon siyang kasingkase. Yun na nga, di ba? Ang bata ang iyahan. Kung mga gala, kung andam na ba siya magpakamama sa bata ni Kyle. Aha. Before na magbasa sa inyong mga advice, mga kaigan, ha? By the way, feel free to call or text sa ating hotline number 0965-601-1688. Once again, 0965-601-1688. May kapag kini mo niya, Sir Jayla de Gloria, Matod Bania. Alright, good afternoon po, lady. Diyan na pagkakit ko, kang Manang Gloria, kang Salim Sarmon, kang Datay Jose Gloria, Nikit Sarmon, Jasmine Gloria, kang Miles Talido, and TC Gloria, kang Ma'am Jing Casanoz. Salamat watching from Kiungo Tungan-Tungan, Valencia City. Ay, may habag kanimo diha, Sir Jayla de Gloria, kauban si Imuhang tibuok nga pamilya. Kung magasilinganan diha, gabarantihan o gabarangay nga naminaw sa tua karon. Magandang hapon, and thank you so much for listening, Sir Jayla. And from Jamil Antonio, good hapon at them. Watching from Victory, Lentapan, Bukidnon. Shoutout lang ko sa tanang family nako nga dili nako maisa-isa. Kay daghang kaayo sila. Para ko sa lagong song DJ. A wedding song para sa anak nako nga bag-ong ninyo. Para sa anak nako nga bag-ong ninyo og sa akong ulitaw nga maupadyod pagpamalay. Wow! Congratulations po sa imong mga bata at ibing tahuran. Sige, ma-play tagwaring song o niya taod-taod ha. May habang ganin mo diha, kauban sa imbibo ka pamilya once again from Victory Lentapan, Bukidnon, na nanood po sa atin ngayon. Alright, we have a caller here on the phone, mga gala, si caller 394. Kadali ilang po. Alright, atong tubagon mga gala. Hello, maayog hapon. Hello po. Hello, hello.
1: Hello.
0: Oh, hello, may hapon. Nasuko ka wala.
1: Ng Barangay San Carlos.
0: Ay, Kuya Joshua Tupas. Ay, habang ganin mo rin, Kuya Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Kung sa mga ikaalaga ni Lady.
1: Napulitaya naman, namin ako sa programa, record live.
0: Oh, wala ko kagahapon. Sorry ka ayo ha, kay naami kalihukan gahapon sa amuang ito sa may batanga, naami disaster risk reduction and management training ha.
1: Kasa nag-appeal. Ito lang ang signal
0: di Diana. Karon, putol-putol karon or gahapon?
1: Mag-text ako.
0: Unsa wag yo? Magpalong niya mga gana no na unsa. Ala mag-text na lang niya. Naglami na tong storya. Natay lang caller mga gana si 762. Hello, maayong hapon. Basig palungon po ninyo mo ha.
1: May hapon, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Si Kuya Black John V. ba ito? A.K.A. si isa ka itong si Tanggol. Ikaw ba ni Kuya Black John V.?
1: O, ako, Lady Diana.
0: Ay, magandang hapon. Ay, pusa yun, John. Kuya Black John V. ng San Fernando, Bukidnon. Ano sa may kalaga na ako sa imo, garong kuya? Matambag ba ka?
1: Tampak ko lady diana pero kuan kanang pa paki kuan na ulay mo kuan ko na ulay ko puminaw.
0: Ay na ulay ka puminaw. Sige walay problema. Ay medyo. Pwede ra man to i-summarize ang kada tibok ang punto sa sugilanon. So sa maula na kasapun ha once again. Ingon ani ang sitwasyon sa tung tambaganan karon. Kini si Sander Kuya Black John Vina sa first love. Nayon, uyab sila sa una mga 15 years old pa daw kuno sila ato. Bata pa kaayo pero naka-feel ko no si Sander og murag tinud-anay nga paghigugma ato nga time sa katong kang Kyle kay mamatay ang uyab Kuya Black John V. Kanang wala daw kuno si masulti nga daotan kang Kyle kay palangga siya buutan o kanang murag kanang greatest love first love gud kaay niya nga in love gud kaay sa lalaki kuya. To the point
1: nga lalaki na to Sender no lalaki.
0: Babae po, babae tong Sender kuya. Dayon nagibali didto nagtuyok sa lalaki iyang kalibutan. To the point nga absent na siya sa klase kay maglaag-laag silang duha. Wala na bitaw. Murag nahi mo niyang sentro sa iyang kalibutan ang lalaki. Pero nabago ang tanan atong panahon na ang lalaki nilakaw do kuno sa ilang lugar kay niuli sa lugar sa iyang inahan. Ug didto na nagpadayon og eskwela. So nagbulag sila atong nga time kay Black John V. Ug naglisod gyud ako kuno si Sender og move on nakaundang pagana isag eskwela tungod lang atong pagbulag dilang duha. Pero after 8 years Kuya Black John V. Nakauyab ni si Sender og laing tawo ha pero after 8 years nga single na pud balik si Sender niuli isa sa lugar sa iyang mama. Dayon didto niya nakita og balik si Kyle. Kuya Black John V, kibalik ato iyang first love. Dayon mura daw kunog napukaw balik ang iyahang natulog nga pagbati kuya. Murag nanumbalik ang ilahang gugma para sa usag-usa og nanguyab utro si Kyle sa iyaha. Pero ang nakaapan lang Kuya Black John V, naanay anak si Kyle. Pero gadang bulag na siya sa inahan sa bata kuya. Kaya nanabuda ko na ilaing lalaki ang mama sa bata. Unang mangutan na si Ma'am Sander karon unsa ko na iyang buhaton. Kay gugmahan pa man siya kang Kyle pero kanangan, wa siya kabalo kung andam na ba siya sa responsibilidad nga mahimong mama pud sa kanang anak ni Kyle, Kuya Black. Mo na yung problema na to diha. Nag-gets ra ba ni mo, kuya?
1: Okay.
0: Alright, sige po.
1: Salamat, Lady Diana. Ang ilang kuan na niya, ang ilang relasyon na niya, gikan sa puppy love.
0: Yes, puppy love.
1: Nawala. Nawala kay ito, niya tuglayo na yun. Kuan na yun, ganang ibalik nga nanay anak.
0: Yes, nanay anak ang lalaki.
1: So, kuan kining nakaibalo baka ang lalaki may nanay anak, no?
0: Yes po, ang lalaki ang nanay anak, kuya.
1: Oh, pero amot kong tinuod ba po kagay ang istorya nga bulag sa asawa o saka?
0: Ambot lang po ha. Pero mo na isulti sa kuan, Kuya Black, no? So dahil kuan mo daw kuno, bulag na daw kuno sila sa mama sa bata. O dana po daw kuno ilaing kaipon or kauban niya bagong laki. Ang kuan, mama sa iyong bata, kuya. Mo na isulti ni Kyle sa iya, ha?
1: Dili po ta mo to.
0: Masad. Tama po na, kuya. Dapat maniguro sa siya.
1: Maniguro ta kay... Kabalo ba ito nga, nakabalo ba ito, dili po tanan na, ang laki.
0: pilaray paglimod, kuya, no?
1: Oh, paan gani, mo diskarte gani ang natindahan na rumakautang.
0: Agoy! Ang nagtalento ng mga laki.
1: Pero dili po tanan, no?
0: Dili po tanan.
1: Wala na mag-realize.
0: Aha, pero para sa imo ha, dapat lang sa gamaniguro sa si Sender, kuya. Kay basin tuod pod nga kanang gilimod lang sa lalaki or giilad lang gear. Ibali mo rag dili tinuod ang sulti sa lalaki nga bulag na sila.
1: Yang siron ba kung tinuod anay pa tinuod ba yang gingon nga? Tanay na bagit saya.
0: Tama. Of course, kada before na entertainon balik ang lalaki, no? Lisod na maipit siya.
1: Ayan na yung entertainon.
0: Yes, okay. Tama.
1: Kung panagulagit sila sa kuhan, nagay mapapatungatudaan kayo nga tinood, wala may problem. Kasi balik naman po ulit ako, kundi siya kasado atong bahay ngayang napaangkan.
0: Alright, alright. So, mamamatud-an niya, kumbaga, kabulag na gyud ang katong si Kyle o katong mama si ang bata. Okay ra, Kuya Black. Para si Imuha.
1: Bulag, ito ka nang di
0: kasado.
1: Unipon na.
0: Okay ra, si Imuha, nga sugto niya balik si Kyle. How about... Ay, ala, nawala man. Kuya Black John V, nawala ka po. Kuya, naputol atong tawag, mga gala na sayang kaayo. Tawag bali, Kuya Black, kaya parang naputol imuhang linya, no? But actually, oh, nindo to iyang punto, mga gala, no? Tama man, sad good. Kaya Jesus, kining uban lucky, re, mga gala. Sad, ano po niyong mga lucky, re? Pagka to siya, believe kong Kuya Black, ha? Kaya ikaw lucky, mga siya, mga gala, pero sa mga good mismo, ingon. Kaya naging uban mga lalaki, nga, uriskarte mga gani para mag-utang sindang. Tama po ba, mga gala, no? Pila rin paglimod, pila rin pag pamakak, pila rin pag-ilad ba, sulti ka nga, bulag na mo sa maa ka ng mama si ibang bata, pero ang ending di ay, ang dinuo di ay, sila paghihapon, tama sud no? So dapat lang sa, ma'am sender do ko no, mali ba ni Kuya Black Zonvi, nga, siguruhon sa nimo, mag-background check ka muna, i-check sa i-double check, sa i-triple check sa agidihan, kung tinuod ba nag-isulti sa lalaki sa imuha, o kung galing man mapamatud animo nga tinuod yun, nga, bulag na sila si mama sa bata o gadili sila kasado, then okay na do ko no. Imuhang i-welcome once again si Kyle sa imuhang kinabuhi. Pero dapat, kawalubog kasi imo kagalingon. Kanang, kawalubog kasi imo kagalingon, kanang, ma'am sender, nga, ananay kaakibat nga responsibilidad sa imuhang sudlan nga relasyon. Knowing nga naanay bata si Kyle. Pero hindi ko ang good po siguro 100% good point ka na. Maglisod yun. Kaya na po man si Kyle po. Kasi man siguro nga ipasa na po niya ang iyang responsibilidad sa imo tanan-tanan. Alright, si Kuya Black John na siguro na itawag balik. Hello po!
1: Hello, Lena.
0: Alright, sige po. Nagbabalik si Kuya Black, mga gala. Sige, Kuya, padayon. Sige, dambag, Kuya.
1: Ay, sorry, di sa kangina na nalubat ang person.
0: Wala na ka-SARS, di ay. Sige po, para yun.
1: Kuan, ganang iya lang si Ron nga, kuan. Si Orgin niya nga, kanang tinuod pagid ang
0: sulti laki
1: nga, bulag sila.
0: Mm-hmm. Oh. Aro, dili sa maipit, kuya, no? Kay lisod na kaayog. Sila pa rin sa mama sa bata niya. Mahimong third party, mahimong kabit si sender anak kung galing.
1: Mahimong kabit, pero pwede niya na yung balikan o pananglit nga inoon nga nagbulag niya, wadili sila kasado.
0: Aha. Pwede niyang balikan ang lalaki, oh. Kuya. Pero how about ka nang sulti niya, Kuya Black John V, nga dili sa sorda kuno kung andam na sa mahimong andam na ba sa magpakamama sa bata sa lalaki. O sabi mo, sulti ni mo, ana.
1: Dili, usama ni ka babae ang ato sender, no?
0: Opo. Babae siya, Kuya. 20 size anios ang ituang sender.
1: Ako nganong nakaingon mas siya nga dili sure nga pagpanalit paminaw niya nga murag seryoso gid ang laki niya nga kuan kining ngay nang uyab man kani sig balik siya og seryoso gyud gusto niya nga man kining gusto niya nga dawaton og pagbalik sig nay anak ni laki wala may problema na
0: walay problema na kuya
1: walay problema na kay kanang wala lay sabit ba nang kanang magkagusto ay magkahigugma ay nga
0: magasinabot lang sila duha o kinakain na total kanang pagiging inahan Kuya Black John V, matun-an naman sa nakadugayan no naman sa nang kuha naman sa na basta kay magkasinabot lang yun mo ay pinaka-importante ko magkasinabot lang sila duha sa lalaki wala gitay problema
1: konti nga nakabalo sa daan nga na anak
0: maog yun maog yun
1: ay kawas ko siguro wag kabalo kabalo naman sa daan.
0: Yes, kabalo sa siya nga naanay bata ang lalaki. Alright, so kanalag po, napakidugan kuya?
1: Kanang kuhan po, kining about sa kining first love ni Berday.
0: Ang sabi masulti ni mo, ana. Sige daw.
1: Rasa ko ha, kanang dili po ba? Mayroong mauyap ni mo ba? Maugid yung imong magpadayon.
0: Dili man para sa imo ha, dili na tinuod kuya nga first love never die. Ay dili man dili man not necessarily nga ang pasabot ana imong first nga uyab mo gid mo magkadayon. Kana siguro ang pinakauna nga tawong imong gihigugma gyud nga tinud anay. Pag ang gugma dili mawala sa imong kasing-kasing. Kasi kailaluma na ara gihapon. Dili mamatay ang gugma ba?
1: Pero di ko matuo po na ng first love never die kay
0: Zaman.
1: Buwan man kining
0: Zaman, namatay na yung first love. Literal na po siguro. Zaman.
1: O, dili ko gatuo na kay kanang namagug ko yung naibalaan ko nga. Kanang pero dili po tanan.
0: Unsa man ang naibalaan nimo?
1: Mama, kanang mga amigo na kung primerong uyabon niya. Dili sila magkadayon, ano ba?
0: So, dili ka mutuan ang first love never die.
1: Kung kuhan git sa Ginoo nga kamo, kamo git, ipagbuot git sa Ginoo ba?
0: Yes. Kung aside ano first love, mga galan, ano sa tingin natawag nga greatest love? Mas mutuo pa kung ang imong greatest love, mauna ang usually makadayon yun imo. Ang tao nga gitagana git sa Ginoo sa imo. Kaya ng mga first love, mura na mga nag-puppy love, mga gala, no? Parihani kang ma'am sender nga bata pagkaayo sila.
1: Gikan po ko sa puppy love ako. Ipagawa ng puppy love sa una.
0: Ay, nalugay kay puppy love sa una, kuya.
1: Natural man na pag elementary pa ta na.
0: Grabe po na ang elementary. Ay, elementary na na kay first love?
1: Siguro kamo gisuro magkadayon niya. Niagay mo guna sila kalagyo.
0: Yeah. At pasabot ana, masin sila gid report ang gagita gana sa Ginoo para sa usa kusa. Ang isag pila naman ka tuig ang nilabay. Lagyo naman ka sila gigikan and duha, di ba? Pero nakita mo gid gapon balik sila, di ba? Pagtagpo pa rin sila ng tadhana.
1: So, pan lang ganang iyalang kaya nanguyap mo ni saya, dipindira niya kung iyang sugton.
0: Yes. Kaya maguna-una sa sinaw.
1: Kung kanal ito, magkasinabot sila, dawaton lang po niyang anak nga. Isip, siyara po yung manginahan sa iyang anak. Pahingon anak.
0: Yes. Alright.
1: Kung magkasinabot, gito sila. Eh. Pero ayaw po, sugok dito.
0: Dapat ihasang nga balansi-balansihon ang tanan.
1: Balansi sa kay bisin istorya lang.
0: Tama po, tama. Alright.
1: Kaya ka nang, diliputanan, inon, ay ba yung, ay po ban po nga, si gamay kayo, mangita yung lusot.
0: Saan sa'y dilitanan?
1: Dilitanan nga, ban ba, dilitanan, laki nga ka nang, pasa.
0: Ay, alright. Dapat lang gitpod nga susihon sa niadaan, kuya, kung unsa ka tinuod ng pang sulti sa lalaki sa iyaha, di ba?
1: Kanang litog, na pamatugan gid niya nga, kanang seryoso gid niya, mulay sabit,
0: yes.
1: Depende na niya kung niya sugton.
0: Yes. Dana sa iyahang mga kamot gihapon, ang decision ani Kuya Black, di ba?
1: Alright. Mara to akong ikat, katambag niya, kasi na pa yung magkadugang, magkatawag.
0: Salamat kaayo, Kuya Black John V, na nakad sa may Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Manibaya ba si Kuya Black?
1: Manibaya lang ko ulit, Dena.
0: Sige po, go ahead, imuha ang panahon.
1: Mga kaprintian sa mga Rebilo, Romano, Maputi, Dilsina, Lurin, Taray, o Andayan, Labor, Pamili, Taray, o Dilsina, Pamili. O sa mga amiga dahi, si Tilma Maglasang, si Lian Ibernadis, si Carol, dayon Bandi, dayon si Grace, si Anhan, dayon si Flor, dayon si Linlin, dayon si Moa dahi, Lady Diana.
0: Yes.
1: O sa may someone dahi sa Puerto.
0: Alright.
1: Request ay kong song.
0: Ang sama na song, Kuya Black?
1: Buwan, gining Love of a Lifetime by Firehouse.
0: Love of a Lifetime. Sige, ito nang i-play ka ng daod-daod, Kuya Black John V. Kana lang po.
1: Para sa sender lang na, para sender.
0: Alright, dedicated kang sender ang song i-request si Kuya Black, mga kaigan.
1: Huwag sa tanan eh, kung nakailan ako. Sa business Mindanao, sa tiyo. Huwag morally di din na. Salamat.
0: Salamat po, Kuya Black. Salamat sa pagdawag ba sa radyo, kaibigan.
1: Mauni, ug ato ni.
0: Mauni, ug ato ni. So that was, once again, a Kuya Black John V ng San Fernando, Bukidnon, mga kaigan. Moto iyang advice kang Ma'am Sender, ha? Ayaw sa ganda ko, diretso ug attack, Ma'am Sender. Wala ta kabalo unsay tinuod, unsay dili sa gisulti sa lalaki sa imo. So mas maayo na imo sang susihon daan kung unsa ka tinuod iyang ginapang sulti sa imo, ha? Galing man mapapatod animo nga wala dagit sila sa iyang ex. Walay sabit ang lalaki o mamatutan po di mga seryoso good siya sa imuha ka ng pure good ayang and then zone sa imuha, then okay na daw ko, no? Imos ang pasudlon balik sa imuhang kinabuhi. Parad pa ni Kuya Black John V na malapitan San Fernando. Mabias sa mga isang hello, good hapon, DJ Lady Diana. Kumusta, guwapa? Mag-greet na lang na ako, ako mahal sa buhay. Na si Romel, parugas ng gugsong, PS, I love you. Salamat sa pagbasa, guwapa. Maraming salamat din. Aga maayog habang kinibuli ha, mabias sa mga isang. Nanonood po sa atin from Bangkok, Malaybalay, City, Bukidnon. Pag-shoutout kang Sir Romel, ha? Iyahang pinalang gabi ka sa kinabuhi, maghapon sa iniwari, ha? Natin sa katambag, my God, from Sir Daniel Jeff Vera Matid Bania. Lady Diana, kini ang ako ang tambag. Pasensya na kung sakto ba akong kiingon. Kaya wala ko na kadungog sa tibuok na story, ha? Alright. Hinay man ko ng internet na mo na DJ, pero mo kini, ha? Dili man ni mo responsibilidad ang anak ni Kyle kung dili pa ni mo siya gusto. Pero kung dawato ni mo si Kyle, dawato ni mo ang tanan, apil ang iyahang anak. Mo gini fact bang higala. Iyahamanggong dawaton once again si Kyle siyang kinabuhi, dapat andambot siya nga dawaton ang anak ni Kyle. Kasi nga po, nga bit-bit naman ni Kyle for the rest of his life ang iyahang bata. Iyahan naman yung responsibilidad, good. May magit po nini mong responsibilidad, Ma'am Sender, kung imong dawaton once again si Kyle sa imong kinabuhi. Dili sa pwede bulagon sa iyahang katungod o responsibilidad isip amahan. Busa, dili pa ka mo resisyon, pangutan ang imong kagalingon kung kaya ba nimo dawaton dili lang si Kyle kung dili pati ang iyahang anak nga bahin na sa iyahang kinabuhi. Alright. Kung oo, siguruha nga buo imuhang kasing-kasing. Kung dili pa, dili masulti ang dili pa. Dili masulti nga dili pa kaandam. Dili kasayop kung unahon nimo ang imong kalinaw o ang imong kalipay. Tama nga na. So at the end of the day, Ma'am Sender, mas maayo good ni mong buhaton niya i-assess sa imong kagalingon kung andam na bagyog ka, diba? Sa mga responsibilidad ka pwedeng maabot sa imong kinabuhi kung mong dawaton o true si Kyle sa imong life. Pagka ready, then okay naman siguro na ano, makahulat man siguro si Kyle. Kung tinud anay iyahang intinson sa imo, seryoso siya sa imuha, then iyahang ang tugtan nga tagaan sa kagpanahon. Or at least makadesisyon. Magkahunahon og tarong, og maabot ang panahon. Nga baas hindi ay, kung po, mahimula kang andam po, di ba? Madawat rapod ni mo na.

from Fruit 31140. Mga sender Tagaig Second Chance. Ingon sila, love is sweeter the second time around. Basin ka mo dyan duha ang nakatadhana. Panindot paminawid mga gara, no? Love is sweeter the second time around. Pwede nga naman. Pwede mangyugaayog yun, diba? Pero yun na nga. Lahi naman good ng single pa sila duha nga nakita sila balik. Lahi po nang nakita sila balik. Pero ang isa, naanay anak. Lahi good na ang sitwasyon, mga gana. Ay kung pareha pa ni silang single duha, din wala gi problema. Uy, pwede rin good kinila tagaag chance once again ang ilang pag-ibig. Ano nga nag-apan lang ani, naanam mo ko'y bata ang lalaki, mga gala. Mauna ang ginahuna-una ni Ma'am Sander. Kinapagod po yung mga tao, nga kapagod po sila silang kagalingon, dili pa sila andam na ay bata sa ilang life. Dili pa sila andam magpakinahan, dili pa sila andam sa ingon-an akadako nga responsibilidad sa ilang kinabuhi. Murag katungod rapo ni Sander, valid agad po iyahang gibati, nga murag aduha-duha pa siya. Kasi nga po, naanay daladalang responsibilidad ang lalaki. Destiny. Para sa kuwa, Ma'am Sender, ayaw pagdali, pamalandungi sa kung angayan ba ni mo siya sugton. Naanaman siya anak, lahi na sa una. O, diba? Lahi na gitang sa una, lahi na gitang sa karon, diba? Naanamong gitako kayo nga difference sa una o karon. Kung pareha pa lang sa una, nga pareha silang single, pareha silang free, pareha silang gawas nun, then okay, ragigaya, wala gi problema. Hindi na gitang siyang padalag sulat sa atua karon. Pero yun na nga, diba? Naanam mo kayo bata. Naanay child nga involved ani mga gana mo. Anong naglibog siya? Ay, hindi na kasado ba ang lalaki sa mama sa bata? Basin, maipit si Sender Anna from 505. Maupo di ang wala na mention ni Ma'am Sender si ang sulat mga gala ha. Kung kasado ba si Kyle sa katong mama sa bata? Kaya if ever manggaling nga kasado, mas dako ng problema. Dili lang ang pagdawat sa bata ang problema, Anna. Appeal na ang past na relationship ni Kyle, diba? Kinisod na mong gaayo. Labi na walay klaro ilang panagbulag. Labi na pa sila'y bitterness at napay kasuko sa ilahang. Naay kasuko ang involved silang panagbulag. Lisod, yun kayo naghadlo kayo na sulun nga relasyon, Ma'am Sander. Kayo maipit yun, Anna. Matagabalo, basin ang ending, Anna, mga preso, pamugungaling man, kasado pa ang lalaki sa inahan sa bata. O kanang wala pa, na pa sila'y unfinished na business ba? Munang, kinahanglan ka inimong klaruhon sa daan. Pag background check sa ano, paniguro gidaan, better safe than sorry, Ma'am Sender. Alright, ako mag-advise sa Sender Design, nag-aisa panahon ang lalaki nga ipakita sa ipakita iyahag motibo kung seryoso gud siya. Ikaw po, Sender, ayaw padala sa feelings huna-huna sa ugtarong. From 129, maraming salamat po. Hindi gud magpadala sa mga emosyon sa mga pagbati ilang. Hindi mo gud nga sitwasyon, my God. Kinahanglan ni critical nga paghuna-huna. Kinahanglan ni pagbalansi-balansi sa mga butang-butang. Dili ni basta-basta lang ang desisyon ni pagkabuhaton sa iyang kinabuhi. Labi na nga siya single, di ba? Labi na siya nga ganang napay freedom, napay kagawasan. Una-una sa ginugtarong matod pa ni Sander 129. Dili magpadala sa mga pagbati nga nga pukaw diha.

0939, andam na ba ka mahimong mama sa bata sender? Kay dili pwede ang paparaimuha, apil lang yun ang iyahang anak. Oh. Package deal, kumbaga. Parehan ako, single mom ko, Lady Diana, gidawat, jud miss akong pares, apil lang akong anak. Wow, muninindot. Nindot ka, ayun, no? Ganang, chanda magigit po sa feeling, di ba? Kapagkita kang, labi na kung ikaw nga part ang naay bata, ikaw ang naay anak, di ba? Single mom ka or single dad ka, nindot ka sa feeling nga makakita po kag tao nga dawaton ka wholeheartedly. Hindi lang ikaw ang dawaton, kundi apil ang imong anak. Hindi lang ikaw ang hingugmaon, apil pud ang imong anak. Unang, congrats sa imo ha, sender 598. Oh, single mom nga nakakita ag lalaki nga hingugma sa iyaha, apil pud sa iyahang bata. DJ, kung dawat niya ang buong puso ang bata, dili na problema. From 853, diba?

from 337. Think first, kay basin sa una ra na ang kilig. Kun sa misyon kadugayan, dapat alam mo kung ano ang papasukin mo. Salamat, DJ. Grabe ka, straight to the point. Advice to, dapat una-una sa gyud kay basin sa una ra na ang kilig-kilig diha ang kadugayan. Kun sa misyon na dayon, dapat alam mo kung ano ang papasukin mo, Ma'am San. Dapat ready ka, dapat andam ka. Sa posibleng responsibilidad kung sa panag mo abot sa inyong kinabuhi in the moment na maging kayo ulit ni Kyle.

BFF, maiga nga kahaponon, maayo kay nag-onboard agad BFF. Dili na mingaw akong kahaponon BFF. Ay. Nagimingaw sa ito. May habang kinimo niya BFF, mamanjali ka alisuso kunog. Nang purok noy bito kaya Valencia City, bagit no. BFF, may habang kinimo niya, aha. Salamat si Imo, ha. Makananayang pagpaminaw sa ating programa. Ano ba niya, Tsar? Kagwapa ba dyan sa nag-onboard, ay. Salamat, ay. Salamat naman. Bahalag ng hubag na itong naong diha. Maghapon once again ang Jolly Kalisuso kunog ng Purognoy Bito kaya Valencia City.

Kuya John, maayo kahapon kanimo diha. Ang Kuya John ang halapitan San Fernando. Okay lang po si DJ ko, kumusta man ang atuang buhay-buhay diha, Kuya John.

0: Welcome Kuya Joshua Tupas. Mingawon ko nimo kung dili ka magaprograma sa radyo. Naminaw may permes sa CP from Joshua Tupas. Oy, salamat po. Sorry, dagod. Wala ko gahapon. Ako'y ako, importanteng lagkaw kagahapon, mga kala. Nagapil og training sa Lady Diana, no? Ligtas ang laging handa. Nagapil kog first aid training, fire drill, ugun sa pato kagahapon. Wala sa'y gwapa nga nagtingog-tingog sa kahanginan kahapon. Tapos Lady Diana kahapon. Pasensya niya, haamping ka ng always DJ sa pag-uli. Di mo pag-amping permi na arami si imong kilaran, Joshua Tupas. Wow naman! Ka-sweet ba ka ininyo? Ay, salamat na may haba kini buya kuya Joshua Tupas. Kaya sa may San Carlos, Valencia City, bakinot kauban si iyong mama di ha. May hapon kini mo di ha, madam. Salamat kay sinong pagpaminaw kanunay sa atong programa matag hapon. Time check, mga kaigan, is already 2:30 in the afternoon. Alas 2:30 na po sa kapunod. O karon, my God, standby lang sa muli ha. Stay put lang sa mog, parahin lang mo sa pagpaminaw. Kaya mabalik pa inyong Lady Diana unya taon doon para sa paghata o finale na tambag para kang sender karong hapon. Pero waiting, mga gala, maminaw po da sa inyong ipang request ng mga awit. So dyan lang po kayo. Just keep on tuning in and keep on watching. Only here, not 8.5. Radyo, kaibigan. Mauni og ato niya.
1: I don't know how you found.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: mo.
1: 98.5.
2: Mangaon na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Nakaplas po kayo aroma na eh.
7: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagom. Nagpalis ko duha.
6: Okay. Duha ka aroma. Okay.
7: Hindi ako pra. Naku, nindos niyo kayo. Nagunong man itong nangulmul.
6: Oo.
7: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka.
6: Okay. So, imong punto na eh, nangaplas kag aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
7: Oo, oh, nindos na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
6: Salamat sa Ginoo na ya.
7: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan niya. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
6: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
7: Salamat kayo.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy anniversary.
17: I love you. So
16: beautiful. Akong gift nimo.
17: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
16: Ganahan ka?
17: Salamat, Han.
16: Di apa?
17: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
16: Ang unsan?
17: Lahi siya sa Uban Printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
16: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod ka dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
17: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Huwag ka na ipangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
19: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam ka bahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
10: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaybigan.
1: Alright, 53 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12:53 na po sa Kapunod, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Daghang kaayong salamat sa mga patuloy pa rin pong nakikinig sa ating programa ngayon sa kalain-lain niya radio sets. Sa tanang nakatamay paghihapon sa ating Facebook Live. Welcome back. Huwag maayag hapon. Sa inyong lahat. Magalo, we are bound to the very last part of our program. Ang paghatag o finale gatambag para kang sender karong hapon. But before that, maghapon sa iyo dyan. Ibang beses sa mga isayin from Bangkok, Malaybalay City, Bukidnon. Ari Pini, salamat sa pag-play sa song Lady Diana. Yes naman, you're welcome po. Maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagkikinig sa ating programa dyan sa may Bangkod, Malaybalay City, Hamambaya. Salamat kaayo po. Karamay gala na ito na basahod ang advice ni Lady Diana para kang sender karong hapon. So, Ma'am Sender Judy, kasabot ko nga nung naglibog ka sa imong sitwasyon karon. Si Kyle, dili lang, basta-basta nga ex lang nimo. Siya ay mong first love. Ang tao nga naghatag nimo sa unang klase sa kilig ug sa gugma. Ug siya po ang hinungdan sa usa ka pinakasakit nimong naagian. Mao nga pagkadawog nimo pa usab, pagkadawog nimo usab siyang tingog, pagkita ninyo, natulala lang nga mabalik ang mga pagbati nga binimong dugay nang nawala. Pero Ma'am Sender, ayaw pagdesisyon tungod lang sa feelings nga imong nabati. Ang Kyle nga imong gigugma sa una, grade 10 pa to. Bata pa mo og lahi pa kaayong inyong kinabuhi. Karon pareho na mong nausan. Ug siya, duna na'y anak og responsibilidad nga wala pa niya sa una. Mao nga ayaw lang pangutan na imong kagalingon kung gigugma pa ba nako siya. Kay klaro man kaya nga napag-feeling sa between you two. Ang importante nga pangutana, andam ba ko nga higugmaon ang iyang kinabuhi karon? Andam ba ka siyang responsibilidad isip amahan? Andam ba ka nga dunay bata nga kinahanglan niyang unahon? Andam ba ka sa mga komplikasyon na posibleng kauban sa iyang past? Kung seryoso gid si Kyle, ayaw pagdali. Matag sa gigayon, ipakita pinagi siyang actions kung tinuod ba iyang intensyon sa imuha. Ilhunin mo siya pag-usap, dili isip Kyle ng imong first love sa una, kung dili isip Kyle nga usa ng hamtong nga lalaki o gamahan. Kaya kalimti imong kaulingon. Sa una, naabot ka sa punto nga nawala imong kagalingon tungod sa inyong pagpanagbulag. Karon nga nibalik siya, ayaw na paghatag pag-usap sa tibok nimong kalibutan sa usa ka tawo. Love him, but do not lose yourself again. Bago nga karon, Ma'am Sender, dili kinahanglan nga yes dayon, kung dili pod no. Ignasa nga hatagan kaniyag panahon nga mailhan siya pag-usap. Iusahay ang tawo nga nibalik sa itong kinabuhi, dili pasabot na kinahanglan nato siyang balikan. Base nibalik sa aron makita nato kung ang tao nga itong gigugma sa una o pabagihapon ang tao nga gusto nato nga kauban sa atong kaugmaan. Hinumdumi na Ecclesiastes 3:1, there is a time for everything. Wala kayo pagpili lang sa imong pagbati. Pili asya kung makita nimo nga ang iyang present deserving sa imong future. Lamang po and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga naghatag sa ilang mga advice through call, through text, and comment through Facebook Live. Nagang kaayong salamat po sa inyong lahat. Sa nang nakiguban sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagdapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Manapod po hon, mag-uban na bagihapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sangalan na lamang sa kinatabukang person ng 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang inyong Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. sa iba't ibang magkwento ng buhay, tututo tayong masaktan at maging masaya. Iti para aklat na punong pahina at sa bawat pahina ay iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapon ka natong tanan, and to God be the glory. Let's

0: Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: The best songs on the radio.

XRK Radio Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.3

0: kan mo.
1: 98.5. Lu, nganong katakiang ka man?
2: Sakto tayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag. Sakto pajod kayo akong tuhod. Kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
1: Wa may problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
3: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Happy anniversary.
7: I love you.
6: Akong gift ni mo.
7: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
6: Ganahan ka?
7: Salamat, Han.
6: Di apa?
7: Couple shirt? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
6: Ang unsan?
7: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
6: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
8: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Bisan kabus kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy! Quality kayo ang pagkahimo! Mahal nino!
8: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
12: Naapari ay na!
11: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
7: Kanindot no?
11: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: Doon na ta diri no, accessible o affordable nga printing services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
0: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
0: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
0: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: May buntag igan, may buntag.
17: Na-complicated akong sakit, gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Malilay na tayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung video makilangit sa gahong tagyot.
16: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
17: Nagay na.
16: Nakagi kag hospital kaya natutungod sa imong sakit?
17: Juan, katong nag-abot na ako din ito Mindanao kay nagpamahala na malang ko ato. Naayaw nga akong hubag atay. Gikan sa bigimak, pinagay sa gahong sarinpo. Usap pa na ako, ipabalir sa kong mga anak nga. Inana di ay, wala na naayaw na ay palaka. Wala na kinarapay tambal. Kawin sa ginoong.
16: Salamat kay Igan o kinsa ganin ipalihog?
17: Norma, alisir mo rin kin.
16: Salamat kay Igan, Norma. Salamat ikayo ha.
18: Numero 1 sa balita.
19: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
18: Numero 1 sa serbisyo publiko.
20: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
18: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
21: Magkalingawan sa Bukidnon.
18: Radyo Kaibigan.
22: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ni Sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
18: Timbangan sa kamatuoran.
22: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo. Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
23: Hello, good afternoon. Kumusta? Oh, madunggang ba ko diha? Okay, kumusta? Mainiton nga kaudtuan kanatong tanan, Bukidnon. Na po ta makita-kita na po ta listong programa sa Timbangan sa Kamatuoran sa 98.5 Radyo Kaibigan. Kumusta man? O pa ba nangalanag ang mga katawhan sa kainit? No? Nagkainit na unta ang barangay election, nagkainit na unta. Gahapon na may proceeding gahapon nga gi-deliberate sa Senado. No, naasa sa second reading. Kadilit nila ipadayon ang election sa November 2, kadito na kuno sa 2028. November 2, 2028. Ilang isibog, usual nila, ialayon nila para makasave og kwarta kay supposedly manggudana right after local election napod na siya ay barangay election. Tugod atong COVID time na change ang maong schedule sa election, muni ni angan ang Supreme Court niingon dili na basta-basta ninyo ipa-change ang local BSKA unless adunay Republic Act ba? Siya'y balaod, ipasaka to amend the Constitution. So muna na karon ang lakang sa ato ang Congress. So humana sa Congress ang three readings nga balhin sa 2028 ang atong barangay BS. So itong ESK? BSKA, Barangay and SK Election. Karon ko na makasave og kwarta, but actually ang ato ang COMELEC nakagasto na ginas nag pila ka bilyon, no, sa preparation sa ato ang barangay election. Ang ato ang kulang itong mga ang different man ang form sa totoang BSKA compared sa ato ang municipal or city or kanini ang local elections nato kay mag-shading man ta kanin sa ato sa barangay, kita man ang mag-write sa blank paper. So according sa COMELEC, naka-print na sila sa forms, no? Ang iulat na lang nila nga ang filing sa Certificate of Candidacy sa kinsa to magdagan sa BSKA KE Election E o ang pag-seminar sa mga kinsa tong active mga teachers or poll watchers sa maong eleksyon. So gamay na lang handos mo na tatod nga gasto. Mayo lang unta no kung ang giprint nga papel for the election nga karon nga tuig wala siya year BSKA 2026. Kaya pwede pa magamit ang maong papel sa 2028. What if ibutangan yung siya year? Diba? Muna gina siyang laay diha. So, muna siya. Wait and see ta. Wait and see. Unsa gyud ang tingad to. At the end of the day, bisan pa og ang atong Congress o atong Senado gusto nila i-defer, ibalhin nila ang date sa atong election by 2028. Kung ang ato ang President, dili niya gusto, dili niya permahan ang maong balaod, walay mahimo ang atong Kongreso o atong Senado. So, naragid na sa tumoy sa bullpen sa ato ang halang dong Presidente kung madayon ba ang election or dili. So, kamudya ang naminaw sa kahanginan. Gusto ba mo? Nakauyon pa ba mo din sa inyohang mga barangay officials? Gusto pa ba mo mag-antos hantod taman sa 2028? Or gusto na gid mo na by November 2, 2026, aduna na eleksyon at makapahulay na pud mo sa ilahang mga nawong. Nawong gid, no? Makapahulay na pud mo sa ilahang mga abilidad din ha. Abilidad or abilibad. No, doon ay paingnan, anak. Anyway, atong oras, alas 3.15. Ang saysayo ko diri kay wala bayay ulan. Last week, wala ko nakaanhi. Kay mo lagi ni ang atong edad, dool-dool na sa mga perimenopausal. Di siya premenopausal. Na siya mga bago na po nga word. Peri. Kanang pre. Sa to pa, before ka magmenopausal, diha ka nang sakit-sakit. Kay nang menopausal, dahil kuno, wala na ka nang sakit-sakit, nawara na siya giha din ha. Wala na kay bation. So, dili sa perimenopausal or premenopausal, din hi ka magdaghan taod-taod. Taod-taod, din ka kasabot ganong munim gibati. But anyway, so, mo naman yun ni, pamation lang o wag yung kasabot sa katilingban na di mo tungha diri. But, you know, mingawan kayo ko ninyo, guys. No? Part na ni sa kong system ako ang radio program. Because I love to teach. Nakaon man sa kung adlaw-adlaw nga oras kung mag-teach ko, so diri na lang ko mag-weekly na lang ko online class. Alright, ito oras, alas 3:16, mag-break sa takadjet ka, ayaw cute, kabinom sa kutubig. Hapit-hapit naman ang election, ato ang issue diri karon, ato po ialayon gamay sa ato ang issue sa local election. So, pangutan na diri, hapit naman ko no ang sangguniang kabataan eleksyon. SK, no? SK. Ang ba mga kandidato nang nilabayay nag mga daotan nga mga pulong, no? Mananigid ni siya. Spreading misinformation against the rival candidates. So, katong nagkumpurtahay na, katong naglabay og daotan nga information or misinformation, sayop nga information, nag-invoke siya sa freedom of speech through publication. O publication, unsa kani nga publication? Ang trend ra ba karon nga publication kani sa social media. So delikado kayo, taas-taas ni siya nga penalty. Wala naman tay mga newspaper publication ron. Wala di na kayo uso, dili naman ta sa social media kasagara, mostly sa Facebook, no? Pwede ba ni mahimong dipinsa atong constitutional right atong freedom of speech na mahimo atong dipinsa, mahimong taming sa pagpandaot o pagsabwag o misinformation. Ang subay tubag ni Ana. Wala man rin si Joshua. Wala rin si Joshua. Kaysa ba akong pangutanon? Dari. No? Si DJ Aya itong pangutanon. Hello, DJ Aya. Pwede ba magamit ngahimong dipinsa sa tao nga nagsabwag og misinformation ngadto sa iyang kontra partido sa BSKAE. Mahimo ba niya dipinsa ang constitutional right niya na freedom of speech through publication? Tumag na ito si DJ Aya. Pwede ba? Pwede ba ma-invoke? Pwede ba mahimo nga dipinsa sa usa ka nagplano nga mudagan og SK? Na mahimo niya dipinsa, that's your freedom of speech under the Constitution. Himo niya dipinsa na siya freedom to defame or spread misinformation sa iyang katunggali. Dili. O, misinformation, no? Sakto si DJ Aya nga dili pwede i-invoke niya ang freedom of speech to defame and spread misinformation, no? Atong constitutional right sa freedom of speech and expression. Yes, nataan na siya fundamental right to freedom of speech and expression, but it has limitation, no? Na siya limitation kay lisod kaayo. Ako diri nako, ako'y nakahawid diri sa duha ka oras, ako nakahawid sa mikropono. Tanan tawo nga gusto nako dauton. Akong yawyawon diri tuda. Pwede ba na? Dili no, dili pwede nga gamiton nako ang ako ang freedom of speech and expression nga makadaot ko ngadto sa ingon, ngadto sa ingon, marang ngadto sa isig katawo, no? Na siya'y limitation, no? Sa ato ang mabasa na ito nga, freedom, we have the fundamental right of free speech and expression. Yes, that is a fundamental right. Dili siya, ikaw mismo, kita mismo katauhan, kabalutas na kogalingon nga, we may have that right, pero dili na siya absolute, dili siya supreme, no? Subject na siya sa limitation. Kaya kung wala siya limitation, paskang gubuta sa atong palibot, no? Dili, kung ilimit ang atuang freedom, dili na siya makababag, dili siya maka-bridge atong freedom. Example, dili ta pwede nga maghatag o kadaot nga misinformation, or bisan pa man o ang panghitabo nahitabo, aduna incident nahitabo, but kanang incident private sa isig katawo, dili nato na siya pwede ibutsyag diri sa kahanginan because of the limitation to a freedom of expression. Unless such panghitabo sa individual na nabutsyag na dito sa police, na-expose na siya sa media, imura pong ish-gishare ang maong balita na human na po gibalita sa mga media, no? Kana siya nga sitwasyon, dili na kana maigo sa prohibition nga magbutsyag ka o daotan nga panghitabo, no? Imuha siyang i-consider ang incident kung true, unsa man test of kanang test of truth ananaa. Na, makadumdum ko sa amo ang panahon sa una nga kanini ang freedom of speech and expression, nani siya upat ka test to check, to verify the authenticity or the veracity of information, no? Nalimot ko sa tunga 4 test, pero kabalo ko nga 4 to siya. Ikaduha, maka-violate ba ka? Una, tinuod ba ang balita? Ikaduha, tinuod ba ang information? Ikaduha, makadaot ba sa dungog o integridad sa mga tao? Ikatulo, makadaot ba kani sa kananaang peace and order sa community? Dili siya pwede, no? Dili siya pwede nga, hala na lang ka din ha, uyaw-uyaw. Kinsa man ang adunay power to regulate sa itong freedom of expression, ato ang state. Kinsa man atong state, no? Ang state na to, kinsa man? Kinsa may ma-exercise sa police? Who has the right to exercise police power? Sa barangay, ang maka-exercise police power ang barangay captain. Sa LGU, sa municipality or city, ang mayor. Sa province, ang governor. No, katong mga who has the executive power has the police power. So, kahit sila may pwede makabandong. Kinahanglan atong freedom of speech must not be injurious to the to equal right of others or for or those of the community or society. So, kinahanglan siyang magmatsyag, magbantay ba? Political speech may be different, no? Mag-vary, magkalain-lain siya. Pero, ang kanaginanglan siya nga political speech, it must not be obscene speech. Obscene ka na, bitaw, ngilingig. The word obscene, lalong kayo siya. Pero kung imo gina siyang kung anon, kanang imo siyang aninawon ba, kung imuhan na siyang himay-himayon, sabi na saya pa, ang obscene speech mo na siya ingon nga ngilngig ba? Kanang itong, dibiyan naman to siya sa normal nga mga pangistoryahon. Biyan naman to siya sa regular nga mga scenario. Mga lauay, no? Lauay nga pinulungan, maghatag kag lauay nga mga sitwasyon, sumuna na siya, obscene. Di kinahanglan, we maybe have the right to freedom of expression or speech, pero kinahanglan na ato inistoryahan, regulated or limited. Hindi siya pwede magpataka ata. There are some jokes, yes, katawanan na siya, pero kung labi pag live, labi pag ganang on stage, imuha gina siyang kontrolon, kailaghan ka nag-word nga manggawas nga later on, para ni mo joke ra, katawanan na siya, pero ang makakita ni Ana, makaingon na siya nga, di naman to mao, lauay naman to. So you also have to consider ang audience, no? Ang audience, kung sa social media, walay limitation ng audience. On stage, kung limited ang kanang ang imong pag-express himself sa speech, kung nara kay particular audience, kung mga mature, imuhan joke maybe kung siya acceptable, pero kung in public, like plaza, no, dili di mo controlled kinsa imong audience na ay mga minor or na ay particular nga group nga ang imong words di siya acceptable, dili na siya maayo. So, ang atong summary, the constitutional right to freedom of speech may not be used as a license to defame or spread misinformation. It gives us the right to speak our minds, but not the freedom to purposely malign the reputation of others. No, kinahanglan considerate kita nga dili ta magkahatag o kahugawon sa dungog sa matag-ingon. Bulanon manggugko, so other person, ang sa bulanon nga word sa other person is matag-ingon towards another. Okay, mag-break sa takigigutom ko. Mukha ako magbali. See you later.

0: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
3: Lahat plus po aroma na eh.
4: Oh, maugan eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko, duha.
3: Oh, okay, duha ka aroma, okay.
4: Hindi ako pala, naku, nindus giyo ka, nagulong man ito, nangulmul.
3: Oo.
4: Salamat giyo sa panalangin na, hindi sa ginawa, ang imong mga kuhan.
3: Okay. So, imong punto na ay nanghaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
4: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
3: Salamat sa ginoon na ya.
4: Pamila, makamata ko, ralas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
3: Salamat kay nai, salamat kay Gayo. Salamat.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Junioran Road, fronting Valencia Central Market.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
1: Na, apari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasap tay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD Quezon Printing Services.
1: Doon na tadirin no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: bisan unsa nga adlaw, diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: Wala gi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ni sibihan sa radyo kaibigan, diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan, ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
5: Timbangan sa kamatuoran,
4: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiya kaninyo, Attorney Ruby Milesio. Timbangan sa kamatuoran.
6: Balita si Joshua Dering, amayin ako nung kaya mong internet connection. Ito naman ako ang audience diri si DJ Aya Raman. Ako nakadungog sa Fox Radio. I-open mo na ninyo yung Facebook din na para makita ninyo yun sa kong gwapa. On flick ba kayo akong blush on? Gwapa ba kayo ni diri ako ang skin kay nagamit ko o beef tallow. Ako ra nag-formulate sa beef tallow, guys. Na-board ko, nag-imo ko, ako ang beauty cream. No, kasi sensitive kayo akong skin, so nakunoon ako nga. Mag-imo ko ako ang formulation na haom sa akong skin para, o oh, diba, soft kay akong skin. Ayaw katawa dyan. Joshua, tinood ba ya, Joshua?
7: Sana
6: ah. Tinood ba yung soft kaya kong skin? Kanisya guys, mong tani. 2 years ago, a warrant of arrest was issued against my cousin. Iya ko nung abogado nag-advise sa iyang cousin nga magtago from the authorities as long as he could. However, he was arrested last month and the court did not allow him to post bail because he was considered as a flight risk, citing his efforts to hide from the law. Can we file an administrative case against his lawyer for giving an unsound and illegal advice? Tingon taon niya, yes, you can file an administrative case or a disbarment case against the lawyer who gave you your cousin such illegal advice. Kana, imo po na analyze on kung tinood ba yun nga illegal ang advice, no? Diba sino nagtuupod ka nga, once manggod crime committed, entitled ang accused to post bail, no? I-grant manggod na kay naman tayo constitutional right na ato ang freedom nga pwede tayo mag-post bail on offenses nga pwede siya, nga bailable siya. So akong tanaw ni Ani, base na kay misinterpretation sa advice sa imuhang lawyer. Buta ka balog yun, pagtago lang sa while waiting. Butang ta while waiting nga masettle ang case or daghan mang consideration. So kani siya nga situation, dili ko makaingon nga yes, diretso. I have to know, kani question, I have to know the background of the case. Kay dili tanan case bailable. Dayon, naay mga cases nga bailable. Dayon, kung bailable ang imuhang case, taas pa kayo na proseso hiringon kung ano nga dili kaya allow sa korte nga ipa-bail. Bisan pa o na i-consider ka nga flight risk, kung ang imong offense, bailable gid siya, wala pa ko kadungog sa korte nga gi-deny siya. However, kung ang kaso is non-bailable, itong mga heinous crime, mga non-bailable offenses, pwede pa manggani ka maka-petition to post bail, no? Pang-file mong lawyer og petition to post bail kay para na ma-fast track ang proceeding sa kaso, matagaan o priority ang case, ng prosecution makapresent sa mga evidences that could possibly prove to the court nga imuhang offense. Kasi pa lighter ang imang evidences against the accused ka pwede i-grant ang pag-bail while the case is still ongoing. Pero kanimo yun niya nga gideny sa judge ang iyahang bail because he was deemed a flight risk. Kaya wala, nagtago siya, no? Na-aristo siya. Pero ang scenario niya, na siya'y conflicting scenario. So, di ba kayong kunimo nga, dili sa nato ko, ma-advise mo nga, yes ba, file it kaso yung mga abogado kay una, nature sa tao nga magtago kung ano na'y kaso. So, pagka-arrest niya, kung bailable lang gid ang offense, maka-bail gid siya. So, na siya mga conflicting scenarios ba? So, dili sa kubingan sa imuha, yes, file na imuha ang abogado din na. Kung ako ani ang lawyer, nga imuha ang ipangutana, I still have to know the background. Alright, nagkasinabot ba? At the end of the day, ang ako yung advice, no, do not fight your lawyer. Adang, instead, pray for your lawyer for guidance. Labi pa kanini ang mga client nga. Kasigara gid ana ang client, kuan gid ang emotion, no? Magpasulabi gid ang emotion. So, una sa bata-bata pa ko, muhila kong appeal with my client. Dayon, kung magpakita na ang mga negative emotion akong client, malumos po ko, maluya po ko. Thankfully, lately lang yun, kabalo na ko mo set of boundary. So, ako, muprangka gid ko, mayon gid ko nga, I am your lawyer. I will advise you based on legal issues, but I cannot help you on your emotions. So you have to control your emotion. No, I cannot cry with you. Kaya dili pwede nga magpadala ko sa imo emotion because in this situation, I have to decide. Kung mahimo ko emotional, so dili na ko katarong og huna-huna. Oh, ang uban na, ang reaction nila, kung mayon ako nga, I can only help you on legal matters, but I cannot help you with your... with sa imuhang emotion, ang ilaan na muras lang mauyog. So, ma-remind sila nga, they have to compose themselves while talking to me. Otherwise, dili may magkastorya kay they are emotional. So, ang ila po din anang conversation, kung ako na silang first thing first, magstorya ta on legal matters only. Kanang ako na lang i-orient sila ba unsay dagan sa atong istoryahan. Dili ko ganahan nga ang istorya, ang conversation dwells on, basically on their emotion. So, kung mag-focus pa sa emotion, daghan kayo mga istorya nga dili na ang taangayan, masulti pa, makalangan sa conversation, no? So, muna na, pagsugod pa lang daan, ako na siyang i-upfront, especially on cases nga non-bailable. Kanang cases nga non-bailable, heavy gid kayo na sa tagtungod, of course, no? Kay ipogid na siyang puyan nito sa prisuan. Mayo na itong mga cases nga bailable, kay kwarta naman na mapangitaan pamaagi. Pag itong non-bailable, muna na siya ang taas kayo ang emotion. So, kinahanglan gid. Filipinos, I kept on orienting the public na kumadto ta og offices, either private or public, wherever you go, no, imo nang iset aside imong emotion. Kay imong emotion, maka-cloud na sa mind, sa thinking, sa decision making, sa tao nga imong ka-istorya. Kay may divert po niya, makuha, makabig ang attention, ngadto pod sa kananaang emotion na inyong gipakita. So, ako yung advice ninyo ha, nga, ibutanta, madutag police station. Ibutanta, bawsi case, madutag sa women's desk. Dili malikayan, makahilak yun. But, not to the point, nga, hurto ni mga oras sa police na nga, sige, kaghilaka din ha. Wala na direksyon, daghan na oras na usik. Ang inyohang emotion, nagpasulabi, ang inyohang oras, wala nakafocus, unsay buhaton sa police. Muna akong punto, no? Kung madto taog ibutang ta public attorney's office kung ikaw ang defendant kung criminal case or sa prosecutor's office kung ikaw ang complainant, no, you have to keep your emotions to yourself. Kakanas lang ang mga opisina will only help you on legal matters, on legal issues, but they cannot help on your emotion. So kung gusto mo nga Naay tao nga pasensyoso nga murag dito mo maghila ka nga murag tasas og pasensya. Available man nato ang mga religious sectors, no? Friends nato sa to ang simbahan. Maybe they have the patience and time to listen to your emotion, no? To cater your emotion. Or if you need psychological guidance, pwede man sa siguro maadto dito sa to ang sa city nato sa Valencia is CSWD. Nanaslay mga trained counselors to cater sa to ang psychological need or emotional need while the case is ongoing. So, muna siya guys, ha? On matters, on issues, nga murag na ay discrepancy, no, be friend with your lawyer. Ayaw inyo ang lawyer awaya. No, kay once nga you fought with your lawyer, mahimo na siyang batasan. Kinsa pa nga lawyer inyong maduulan, you will do the same thing as inyong awayon. Kaya kami mga lawyer, we protect ourselves, we protect each other. So nana ka history nga palaway ka og lawyer. Mag-iay gid mi og balibad nga dili mo dawat sa imong kaso kay may man og laparon mini mo dag minilyon na worth the stress, no? Man dawaton na lang kay tungod sa minilyon isa ka malita nga kwarta gibayad. Kasagara ra ba gyud nga kliyente nga badlungon? Magbuot sa lawyer, dili maminaw sa abogado, katupas sila ang clients na dili ka-afford mo bayad. So kung tanaw gani namo nga based on your katong previous na kong alodi, lawyer on duty initiative sa kanang IBP Integrated Bar of the Philippines. Sa pagstorya pala namo daan, isa na kwa storya na pulo na iya ha. So storya po ko gamay, daghan na pud kay siya ko. Ni ako gi-prankan diretso nga. As I can see it, gamay na ko storya, daghan na kag storya. I think you have psychological situation or psychiatric situation. I have to be candid to you kay mahagor akong kasing-kasing. I have to talk to you this. I have to be patient to you. Pero dili ka maminaw kang imuhag yung gusto ang matuman. So your personality is very familiar to me and your personality is very traumatic. Kana inyong mga personality nga dili maminaw later on sa management sa case magbuot mo na sa lawyer. Bisan pa unsaon pagpaningkamot sa lawyer sa inyong case kay namay gusto nga magbuot yun mo. Kaya ang lawyer mas makabalo baya gyud na sila no how to manage the case. And you will file a disbarment case against the lawyer. So by this time, as early as now, ako kang ignore nga dili ta kadawaton kay dili ko gusto mag-entertain og disbarment case later. So makang-ada yun ang kliyente, maminaw da yun kay imong kag upfront, giprangka-prangkahan sa abogado. But ako kayo nga but if you will submit yourself for psychiatric assessments, then I will give you time to explain yourself to me. So kung mo submit ka today gito gabarok-bulok na bigito kulan kay gabagyo to. If you will submit today for a psychiatric assessment, matabangan ang imuhang gibati karon kay kabalo ko nga dili ka wala ka sa imuhang sakto nga panghunahuna. No, ang psychiatric manggod nga situation guys, it doesn't mean that we have a psychiatric situation buang na ta. No, kwa na to tabu. Kinaraan na nga sa panghistoryahon nga na siya ay psychiatric problem. Ngayon buang karon. Kung na kay psychiatric situation, mura na siya maghilantan ko karon or labad akong ulo karon. Inana na lang na siya ka-casual. So, dili ta maulaw, dili ta mahadlok. Kaya ron, ang tao nga itong katubang, maminaw sa tua. So, kami ako nga pagka-lawyer, dili ko mag-bula-bula o baba nga mag-atik-atik sa kong kliyente. Pag makita na ko nga na siya psychiatric situation, okay. Go to a psychiatrist, have yourself assessed. If you need medication, you comply with the medication.

baton. So dili gid pwede, no? Dili gid pwede. So pag primero pantikang, you will comply sa kong advice or not? If you let advice, okay, I will not talk to you again. Again, mura bitong Telegram. Atong steps na to, ato na gid siyang ialayon. For later on, dili ta magproblema. Dili ta ma-traumatize sa atong kliyente nga dili ka-afford mo pa'y badlungon. All right.

0: Uy, nabugahan ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahan.
2: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: Rexido Forte!
1: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
2: Rexido Forte!
1: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yes, again.
7: Mag-design mo yun ko party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
6: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, na oil.
6: Okay.
7: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Ang ito siya hubang mo yung yaplas. Ni boto, di na ulian. Then karon dili naman siya makaliyok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakaurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
6: Oh.
7: Tulo ka biton. Oh. Karon siya Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung sigaanan.
6: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pasto, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
6: So, aroma herbal oil ka? Igan.
7: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mo gamit sila laneng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragit akong gita na tambal. Naulian din siya sa ako sa kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat Igan. Salamat, Igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.

0: helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
1: Oh, great. It helps you a lot, right?
0: Yes, of course.
1: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
0: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
1: Oh, thank you for sharing, Victoria.
2: Kinsa ni palihong taga-asa?
3: Si Mark Vitaling, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes, palayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubad ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Naka-arthritis.
3: O, nagpakit ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw, Pastor.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: Akong gift nimo.
5: Wow! Kanindot ko dani. Customized mug printing.
4: Ganahan ka?
5: Salamat, Han.
4: Di pa.
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
6: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
7: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Doon na kami kauban sa simbahan. Atong Domingo, iingon siya nga sakit daw iyang kilid. Akong giingnan na ako'y bidyamak sa balay. Miari sila sa balay, Pastor. Mipalit og upat ka buok. Milagro kaayo ang Ginoo, Pastor. Kay nag-chat ko sa iyahang asawa nga, kumusta si Badyo-Dyo? Anong himaya sa Ginoo, milagro ang Ginoo gayod. Tiinday kay pag-check up sa doktor, mibuto na ang appendix. Wala na ilain daw giinom. Abi ni Pastor, mitulog yun akong luha. Ang Vegemax, dako kayo ang ikatabang. Salamat kayo, Pastor.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
6: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo!
10: Naapadi ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
11: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
12: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
14: Timbangan sa kamatuoran,
13: kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugkiyag kaninyo. Attorney Ruby Milesio.
14: Timbangan sa

0: kabangan sa kamatuoran. Pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sa natad sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
1: Timbangan sa kamatuoran.
0: Kauban ang batid sa balaod nga mao'y mugiyag kaninyo, Attorney Ruby Melisio. Timbangan sa kamatuoran.
2: Nga scenario, no? At yung mga installation sa ito ang mga CCTV. CCTV, closed circuit TV cameras. Kanyang, ito yung pa-install, no? To capture anomalies, illegalities, whatever. Ganyan natin balaod sa ito sa local government of Valencia nga all business institutions, there must be a setup. No, the facility must be installed with CCTV cameras. No, atong issue diri karon. Iyang father nakalali sa iyang neighbor. After iyang father nakalali sa iyang neighbor, ila nakita niyang CCTV camera sa ilahang silingan nakapoint na towards them. So imagine Joshua nagtapada ra mo og balay. No, ang isa ka kamera naka-point dito sa balkon. Ang isa ka kamera dito naka-point directing to the kitchen, directing to the sala, directing to the back of the house, no? Is it valid, no? Yeah, grabe naman kaayo. Kaya mga CCTV ba karon na siya audio, no? Makadugog ka sa conversation. Dili lang siya physical footage but also it includes audio. Madungga na nimo. Pwede pa ba ni siya? Dili ba ni siya violation sa privacy sa tao? No? Sabi ni Joshua, pwede pa ba niya ang CCTV sa neighbor naka-point na sa iyang isa kasilingan pod? Human, nakalalis ang managsilingan. Is it valid or not? Is it a violation of privacy or not? Joshua, tumag! No? Ano siya tumag di mo? Violation? Violation ko ni Joshua, yes! Under the Constitution, a right of privacy is... Ano siya? Absolute na siya, no? The right to be free from unwarranted exploitation of one's person or from intrusion into one's private activities in such a way to cause humiliation to a person's ordinary sensibilities. Wala na sa privacy, kailang conversation sa balkon, sa sala, at the back of their house, makapture na sa neighbor, no? When it is captured by the neighbor, so wala na sila control who could listen, who could hear, or who could watch sa mga footage. So, kung muna gibuhat sa iyong silingan nga ilahang CCTV camera obviously pointed to your house that you believe invades your privacy, mag-file ka mo o kaso nga damages. Under Article 26 of the new Civil Code, it states that every person shall respect the dignity, personality, privacy and peace of mind of his neighbors and other persons. The following similar acts, though they may not constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damages, prevention, and other relief. So, sa ni Ana ng mga acts na pwede ka makapangayo o damages, pinay gamay Diyos ang background. So, kayo. Thank you. Usa niya na prying into the privacy of another's residence. Subona na siya no ang atong CCTV nga gi-point towards the neighbor's house. The right to privacy is not confined to the house or residence. It may extend to places where the person may have the right to exclude the public or deny them access. In this case, the Supreme Court affirmed the finding of the trial court that petitioners have a reasonable expectation of privacy in their property, whether they use it as a business office or as a residence, and that the installation of video surveillance cameras directly facing their property or covering a significant portion thereof without their consent is a clear violation of the right to privacy. Mana siya. So kung nagdikit-dikit ang mga balay, nga dili mo, okay lang magkasinabot mo sa imong neighbor na good terms mo, nga okay ra kayo, nga part of their residence or part of their backyard makapture sa imong CCTV footage. But kung nagkadi, wala mo nagkaayon, nga dili gusto sa imong neighbor nga makapture ang iyahang balay sa imong CCTV footage. So you also have to be sensitive. Nga dili din mo i-capture. Kaya yung i-insist iyahang right to privacy. So wala tayo may mo ana. No matter how kadang sa natawagan na noble our intention is, kung dili gusto sa atong neighbor nga i-capture ni mo appeal sa imong CCTV ang iyahang backyard, so wala kay mahimo. You can only capture capture katong mga public places like sa road, no? Pinakagida na sa atong CCTV footage other than sa atong inside sa atong house, atong backyard, o makapture po ang outside sa atong backyard, like example sa road. So dili na walay makakomplain sa anak, kay it is even useful siya sa community. Kung naay mga incident o mga happenings makapture din na sa road, so makatabang ang imuhang gimount din nga CCTV. So kanini ang imong gibuhat sa imong neighbor, ikaw nga nang reklamo, valid imong reklamo. So una, mato sa kasabarangay, patawag sa barangay nga nagreklamo ko, kay I believe ang imuhang CCTV footage, imong CCTV cameras all pointed to the direction of our house. So naka-invade ka sa among privacy. So bigyan siya nga dili ka na tinuod, sige, kung dili na tinuod, atong tanawon ang katotoang screen, live siya nga maka makuha na to kung unsay makapture sa imong kamerang gimount. Kung tinuod ba gyud naka-invade siya sa imong neighbor, so you have to adjust your camera nga dili na siya makaigo ngadto maka-capture. Aron dili ka maka-violate sa privacy sa imong neighbor. Bisan pa man, pag ang kaning camera nga gi-install ngadto mismo sa balay or property sa imong neighbor, but it captures a portion of your property or a house. Bisan pa man og ang katotoang imong property is a business entity or establishment siya, dili siya automatic nga public siya tungod kay business entity na siya. No, ang we could only consider as public katotoang atoang road or unsa pa din ha, alleys, no, road alleys kanang ang road is katong magianong sakinan, two way or one way, alleys katotoang pwede mabaklayan, dalan nga igura siya mabaklayan but dili siya magian og sakinan, so muna siya mga considered public places. Pero kung ibutang ta, ako ang opisina, JBE Building. Kunyang ako ang neighbor, kaning LBC. Magbutang sila CCTV. Iyang gipoint towards mo ang building. No, kung mamikiligyog ka, madlungon yung mga ayaw na siya ipoint ang imuhang kamera diri sa mo ang parking area. Kadilili mo na siya property. You can only point your camera towards the road. Pwede ka kareklamo. Kung may yun ang imuhang CLBC, butang tala ha, kanang for the sake of, for purposes lang of discussion. Mingan siya nga, wala man kay right to badlongize me. Wala kay right mo badlong kay the camera is mounted in our kanang rented property. Dili na siya pwede. Bisan pa og na the camera was mounted or is mounted or installed inha sa imuhang private property, rented or owned, you still have to respect as to the limitation of what portion na pwede rin mo siya makapture. Limited na siya sa area that belongs to you. Dili siya pwede nga manilingan ang imuhang camera nga makapture. No? Kaya kung sa'yo focus manggod sa camera, it also focuses the attention sa katotoang recording. So, kung inana nga, dili ni mo na siya kalangkuban ang maong portion sa property deal, gawas na sa imong propiedad, ayaw dito i-kuan ba? Ayaw dito i-puntirya ang imong CCTV para dili ka maka-violate sa right sa privacy sa imong neighbor. Otherwise, kung labad ginag-uli mong neighbor, you can be charged for damages. No? Damages, violation sa imong ilang privacy. Alright! Atong oras, alas 4 Gs, hatod ka nato sa Herbiva.

0: haplas po ka Roma na eh.
1: Oo, oh, maugan eh. Papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, okay, duha ka Roma, okay.
1: Hindi ako pra, naku, nindus giyo ka ayo, nagunong man ito, nangulmul.
0: Oo.
1: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa Ginoo, ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto na ay nangaplas kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oo, oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa Ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay Gayo.
1: Salamat iyo.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: Akong gift nimo.
4: Wow! Kanindot ko ani, customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana. Rexido
13: Forte! Di kaliho, di katrabaho. Hustle ka ayaw mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat. Rexido
14: Forte! Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato. Rexido
15: Forte. Mas paspas, banat sa upat.
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Maayo.
12: Ayong balita alang sa atong mga silingan, kasikpit gidapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana, ang GRD Printing Services.
17: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
12: Naasap tay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
17: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
18: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, balat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Timbangan sa kamatuoran. Pinasahing programa ng gimugna ng sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag o gabay. Kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabinasanatan sa batakang balaod. Mangakatungod o kahibalo. Nga patas mapadayag alang sa haring katawhan.
8: Timbangan sa kamatuoran.
7: Kauban ang batid sa balaod. Nga mao'y mugkiyag kaninyo. Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.
9: Kani siya to ato ang situation karon kay kuan bugkayo ni siya kanang common issue. Iya ko nang pagumangkon nga 2.5 years old. Nana siya PWD ID. PWD is person with disability ID. It was a legitimate ID issued by the government for her seizure disorder. When the bill came, nabayad ng palit siya o butang tanan, nihapon siya. So, pagpanihapon na, nag-bill na, kipagawas ang PWID for the consumption of the said child, madidakan siya og 20%, no? Ingon ang staff nga, dili sila mudawat sa PWID kay bata pa kuno kaayo. O, hindi maubos ang isang meal. Dili ko na siya applicable kay ang bata ko does not eat a lot. So, valid ba ang ingon sa tindira? Katotoang sa restaurant. Ani ni siya, guys? Ibutang ta. 5 kabuk ng kaon. Ang bill ni Ana is 2,500. I-divide 5 ang bill. That is 500 each. So, kunay PWDID ang isa, ibutan ta ka ng example na ito nga, 2.5-year-old na child, na siya ID, nga PWD, katong 1/5, usa ka partida, usa ka barog sa tao, entitled to siya o discount nga 20%. So, 5 times 2, that is 100. So, katotoang bayronon sa bata, instead of 500, ang iyahang bayronon na lang is 400. So, ang total bill sa nangaon, that amounts to 2,400 na lang. So, nagreklamo, nagbalibad ang katotoang butanta cashier sa restaurant. Nga dili nila i-recognize ang PWD discount sa usa ka bata kay bata pa kuno kayo, 2.5 years old. So, valid ba siya nga pag refuse? No? Dili siya valid. Kay wala may age. Ang PWD, dili siya pareha sa senior citizen discount. Nga the word itself, senior, so daabot siya og 60 years old. So bisan pa og ibutang ta nga ang iyahang, tungod kay na siya diagnosis nga seizure, so deemed by law as PWD siya, so i-recognize gina sa restaurant or wherever, unsa-asa nga entity siya moad to, nga entitled siya sa discount. So, kaniga, 100 pesos ra ang ibutang ta sa example discrepancy sa bill. Ang ilamang gunad to, no, nga, gamay pa kuno kayo ang bata, gamay pagmakaon, why would they should avail of the discount? Dili na siya. Dili siya reasonable ang gyatag sa kahira to refuse on recognizing the PWD ID. It must be, no? At all times, kung makapresent og ID sa PWD or other justification, yung katotoa na siya condition ana, i-recognize gid na ang ilahang discount. Kay ang issuan sa PWD ID has no distinction as to age. So wala may distinction ang sa balaod, so we are not capable to make a distinction as well. Nagkasinamot ba Joshua? Oh, ang PWD person with disability can be issued at any age.

kay Butasia. How would the discount be applied? So kaduha i-apply ang discount sa mao nga tawo. Sa so, example ganina, kung usa ad tutua 2500 kay lima sila, kamatag isa ka tawo 500 ang iyahang butanta nga partida sa bill. 500 minus 20% that is 400 pesos. So katong unang gideduct sa iyang pagka PWD. After gideduct ang PWD, magdeduct na pud siya ang pagka senior citizen. So 400 minus na po siya 20%. So 4 times so that is 80. So naana po mabinla na lang og byronon katotoang PWD nga senior citizen o 320 pesos. Una siya entitled siya sa duha niya ka deduction. I mean, duha niya ka discount. Kay duha gyud ka ID niya nga entitled siya sa discount. Alright, Joshua, nagkasinabot ba ta or nakasinabot ka libog? Basta kay unsa na inyong mga ID na din ha nga makahatag sa inyo og pribilehiyo nga maka-discount pandalaan na naa. Kung kinsa tong establishment nga inyong pwede matagaan to avail of the discount na ihatag na naa, bahala na sila magpalabad sa ilang ulo. Anyway, they are also trained or nang undergo po na sa seminar sa BIR or sa to ang local establishment, kading lasa na itong local business permit and licensing division. With respect to kanisyang aspect, kaning mga how to consider discounts, ani nga mga situations. Alright, atong oras, alas 4.48, Harbiva, Harbiva. Magkita-kita na po tapuhon next Huwebes, alas 3 nga ato, sa alas 5 sa hapon. Dalay gud ang Diyos.

0: Hi,
1: we are BGYO.
2: Hi, I'm Rob Blackburn, also known as Blackburn.
3: Hi everyone, this is Shania Gomez.
4: Hello, I am Justin McLear.
5: Hey guys, this is Grace Hugay.
6: Hi, I'm Angela Ken.
2: For more videos, subscribe to the ABS-CBN
3: Star Music YouTube channel.
4: And don't forget
5: to hit the bell button
6: for our latest updates. Thank you for watching!
7: Numero uno sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang gangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
7: Numero uno sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pinapasma.
7: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Og kalingawan sa Bukidnon.
11: Radyo Kaibigan.
7: Oh! Oh! 98.5

0: 98.5.
1: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
2: Ay, daw, eh. Kadaghan mangyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
3: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
2: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Day.
4: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
4: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
2: Kanindot, no?
4: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
5: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
6: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagiblend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matanghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
14: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Kinunga nga sila magagamit ko ni ining half plus.
13: Okay, salamat igan, salamat igayo.
14: Okay pastor, salamat po pastor.
13: Okay.
15: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
16: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Yes, akin sa ni Palayog?
1: Si Igan Best Paler ni Paso?
0: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
1: Kanang, mag-testimony lang ko sa Bitimak Beta Paso. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
0: cellphone. Okay.
1: Nako.
0: Yes,
1: Yang apo ko no, kananaang gisakitan og piyan isa kagabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan Mine ipapalit og Bitimak sa kabuo. Ka ilum ko no nag Bitimak ang iyang apo kay petis kita og piyan gali maglimbag sa kaskita piyan pagka man ato gidala da nila ospital si doktor ni ingon ng doktor nga sa madagi pa inom ninyo aning yung apo di ay ma'am nga nawala naman ang ihang sakit sa piyan kay ang kaya hindi nga Dr. Pastor, ang kuan ko noon...
0: Appendicitis ni Buto? Yes.
1: Appendicitis ni Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala ko noon makadaot ng bata, ganing Buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga. Si Mark nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, hindi ko noong doktor nga, ay si Paminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, si Paminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kay painom ninyo, BG Mark, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ipon yung kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay BG Mark, nga gigamit sa Ginoo, na nakahatag ko kayo. Kay kung wala pang BG Mark, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
0: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, Bid.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon, Iga, o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, nga itong aging simana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubad ng tuhod. At lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw de sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
3: Tulog ka-adlaw.
2: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka ng kapla sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
2: Amen. Okay. Salamat di kaayo sa pag-testify.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
5: At agalanta, yes, iga na, Roselyn.
6: Kanang, sinidyo ko pa minanin, pinagpalang musika, kadaladlaw niya. Kanang, ako yun na po, Pastor, nga maigyod ang gimak, Pastor. Oh, gainom ko ni Pastor, kaya akong mata magod, hanap-hanap ba? Niya, akong nabantayan, Pastor, nga. Nindot di siya, Pastor, kaya akong mata, lahi lagi sa una nga, sige kong inom o gimak.
5: Giim na ni mo o gipatulungan ni mong mata?
6: Pastor, ang kita, Pastor, kaya na-probe na ako nga maayogyod ang gimak. Namaligya ko, Pastor, din sa lantay, Pastor.
5: Ay,
6: gainom
5: may.
6: Ko kada buntag.
5: Ah, sige, Iga na. Salamat kay Iga na. Salamat,
6: Pastor,
5: Iga.
6: Ay, matabang din ang bigimak, Pastor.
5: Okay.
7: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
8: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
9: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
10: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, mas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
11: Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikwit girapi din hisalungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni ANA, ang GRD Printing Services.
12: Higala, di na kamuato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
11: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
12: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
11: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
16: Rexido Forte.
14: Di ka liho, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugahat.
16: Rexido Forte.
14: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: Rexido Forte.
15: Maunang discarding na ako. Discarding bisdak na to.
16: Rexido Forte.
15: Mas paspas, banat sa upat.
13: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexulti Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Good morning, Pastor Dan.
5: Yes, palig pala ila, and then tagasa. Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipaabot sa kanginan?
18: Ang testimony lang ko sa Libimak nga akong napalit.
5: Okay, sige pa tayo, Igan.
18: Ay, namagukoy pa pa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Libimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maulili kayo siya makaihindaku ang iyang tiya. Kasi diyan ako Singi palitan, Pastor Dan, sa Libimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas. Nagdamay na iyang tiya. Makaihindi na po siya tarong. Tapos magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce na iyang lawas. Basko, blak siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Libimak, akong dipalit. Nakanunan ako balungong sa radyo. Ako ito rin na nabapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito sa Ginoo o makaayo sa balatian.
5: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
19: The best songs on the radio.

0: Mga pwedeng kapanaminan sa uban, mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa kagahapon.
1: The best songs on the radio.

sa 464 ka barangay. Sa Ainti Kalong sa Dugdua ka siyudad ng Gilangkuban ni atong probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay din sa siyudad sa Valencia. Maayong gabi ka niyong tanan. Alang sa kinatibukan kawani ni atong Sibya Hanan. Sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Kumusta diha sa ato mga suking tigpaminawan sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Urala, South Cotabato. Maayong gabi din ha Pastor Richard Dangalyo sa iyang tibok pamilya. Pag-usap diha sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental. Sa tanan nga mga nakahook up sa ilang tagsa-tagsak ka radio set. Maayong gabi sa ato mga suking tigpaminawan. Ikaw ang tingog sa tanan. Binsya sa Bukidnon, kasa mang dapit sa Mindanao, sa Kabuki, o sa Visayas. Uban-uban na usap kita sulod sa pipila ka mga oras. Ayaw ka magkanimot nga kini nga programa gipaluyuhan kini sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiva Coffee Blend, Koigu Blend Chili Paste, GRD Printing Services, o gingon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer. Ang gabi diha kang Sir June Bulunos. Kamusta nga itong panahon-pahon diha, Sir June? Higala sa tanan, walay ang Romix Plus Foliar Fertilizer, mao ka na ang sikrito sa atong mag-uuma para mudaghan ang atong ani o atong harvest. Basta, tigulang, imonggiya. Usap nga itong mga produkto sa Vigimax Plus, Abingon Man Aroma. Huwag ang atong kape, ang Herbiva Coffee Blend, mapalit diha sa atong kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Sabay o kaha din sa TXRK Radio Kaibigan Second Floor. Sa kanto. Usap diha sa Radio Kaibigan Kadingilan, sa diha sa may Purok 5 Public Market, diha sa may Food Court. Og sa lungsod sa Marama, Kaibigan Center, Seoul Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Maayong gabi kang Pastor Yuni Nuyan og sa iyang lovely wife Pastora Ness. Maayong gabi ninyong tanan diha sa kabukiran. Og shout out usab diha kang Sir Henry. Bisan layo. Dili siya kagahapon nga shout out ko DJ Aya. Sila nagampo nga sa basta taga Double D House. Sa kahapon nga malinawon madungog na put ang ato mga produkto sa Vigimax or ang atong Vigimax Plus Herbal Capsule. I-combine diha ang 25 ka mga ingredients, rutas o gulay, powerful nga ingredients. Sama na mga prutas o gulay, DJ Aya. Anaa diha ang papaya. Anaa usab diha ang malunggay. Guava, kamote tops. Naman ang saluyon. Sampalok. Banana, kalamansi, garlic, okra, ginger. Alogbati, ashitaba. Akasya, alagaw. Gomamela, sanglad, labanos. Ingon man ang herba buena. Nausap diha ang oregano. Snake grass, serpentina, tawa-tawa, cucumber. O ingon man ang sampagita and tomato. Or kamatis. Mao
mao kana ang mga ingredients sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Kung nganong powerful kaayo ang epekto sa ato ang lawas. Mao kana ang nagkadiiya ang utas ug gulay. 25 na sila kabuok i-combine himong kapsula. Aron para convenient sa atong tanan. Dili na kinahanglan nga mukaon pa ta ato ang 25 ka gulay ug prutas. So, para mapadali sa ato ang kinabuhi. Sayon, gabi na kung magbiyahe ta, dinhi na ta sa VG Max Plus Herbal Capsule.

panangga kana sa tanan nga balatian nga mutakboy sa atong kalawasan sama sa cancer. Ubo or sipon. Nausab diha ang colon cancer, constipation, katong maglisod pagbawas. Sagara mahitabo ni or nahitabo ni sa atong mga senior citizen. Kanibitang magkaedad ta 40 pataas or 35 paingon pataas. Kanunay natang mag-constipate. So kinahanglan amping yod sa ato ang lawas. Liso ba yung mag-constipate, no? So kinahanglan nga mag-maintain ta ni mga food supplement labi na ni ining Vigimax Plus Herbal Capsule. Nausab diha ang cyst o katong bukol-bukol sa lawas. Diabetes, katong nag-dialysis. Dengue, dysmenorrhea, flu, glaucoma, liver problem, leptospirosis, lupus, neck and back pain. So, grabe kayo ang epekto o ang benepisyo ng Vigimax Plus sa tuang lawas. Nausab diha ang psoriasis. Basta i-maintain lang yun ninyo kanunay. Maintain gani no, so ibig sabihin kanunay gyud, kanunay kita nga magtumar nining food supplement. Himuon nato siyang habit sa matag adlaw, sa matag karon ng unya nga murag kulang nang atong kinabuhi kung wala ang Vigimax Plus Herbal Capsule. So diha pa lang daan. Healthy na kayo ang ato ang panglawas. Healthy na kayo atong paminaw. Tungod kay kampante na tagay naka Vigimax Plus na. O sabayan po nato sa Aroma Plus Herbal Oil. Tanggal sa mga pamaol, sa mga ngulngul sa mga lapalapa, ngulngul sa mga joint. Haplas, tambal sa panuhot, o mga katul-katul sa panit. Katong adunay mga samad-samad. Una samad. DJ Aya, among higala. Maayo kayo na ang Aroma Plus Herbal Oil. Sa kagahapon. Usab ang Herbie ba coffee blend. Katong mga tagas og sugar. Klaro pa karon. Maayo sab kayo na sa tuang panglawas. Ang imong katawa. By the way, sa katong mga gustong mutawag o mag-greet, muraga gustong mo request sa mga favorite

0: Mama katuno ato mga produkto sa VG Max ug aroma mapalit usab diha sa lungsod sa Pangantukan sa 90.7 Yellow Line FM sa Bago Building second floor Maharlika Village. Ug anaa usab diha sa Lantay Pangantukan sa E-Secure Pharmacy mapalit usab diha ang ato ang mga produkto. Ya sa lungsod sa Kalilangan. Mapalit diha sa Madayag Store, sa Butika Kalila, ngayon man diha sa Pailago Store sa West Poblacion. Sa Don Carlos, mapalit usab diha sa Bascos Pharmacy, USAID Pharmacy. Sa Kalubihon diha sa Niete Store. Diha sa Imbayaw, mapalit usab diha sa Dila Kalsada Sari Sari Store. Og kang Igan Narcisa Lausa. Sa lungsod sa Dangkagan, diha kang Pastora Alice Ariban, kang Igan Edna Jimenez. Sa lungsod sa Kibawi, by the way, mapalit usab diha sa 96.5 Big Light FM
1: sa Kabuki
0: ang produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, Aroma Plus Herbal Oil, Herbiba Coffee Blend, og ingon man ang Bayusa. Tala mo ninyo si Pastor Eli Tinaco. Og diha usab sa Beams Gulayan and Fruit Store sa East Kibawi. Usab diha kang Pastor Eder Oliveros sa PCFC. Diha sa Talaheron sa kang Igan Marilyn Bihag. Og sa Ralph's Merchandise. Sa lungsod sa Maramag, of course, diha sa Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Og diha sa Navarro Dry Goods Store. Sa Arakan, North Cotabato, mapalit usab diha sa Family Med Pharmacy. Sa Amay Manabila, sa Aaya Pharmacy, diha kang Igan Noel Baldonaza or Baldonaza. Okay, sa dilipatan mo pa tayo. Sa diyaw na ang unang awit alang kaninyong tanan.

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: So naayo tong tudlo nga nasamad.
2: Naadto kada siya pastor dahil hamok siya na inanudlo kuman ampan hamok na mamalitog pa ng mizimak.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
2: Sa isa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mong Vegemax?
2: Oh, kan kada kuan na mo, sa ito pa yung mga gikuan po, katong ipangukit siya ginagkabot sa kuan, tamas man ang pan-kuan siya ka ng naisa sakit nga diabetes.
1: Oo.
2: Nag-kuan, ikaw na tanga-tanga sa dito mga kuan, grabe nila na bumutang ang tambay, ang mga bumanda daw. Lago pa pala ito Vegemax, na nalipay pastodan kay namalita sila kay Agila Kuno Obo. Ikaw makatawag na sa imbisi, makatawag ng imbisi mag si Pastor Dagay. Inilingan na niya, grabe, ako kada at lawag sa kuna mati kada sa laon. Amuray tabang na nasa aho. Sakit, tampan sa ako mga mata, mga apo, alam ko. Tuo ka dito mo sa ako kay kagano, mang kunindo mang hambo, ako dito mang hambo kay makasay ko sa Ginoo. Usually, sabi magsimba ko. Natuloy ko ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakta kaayo ko hubag sa tail daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kaayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene. Apan wa di hapoy alibyo.
3: Wa nay problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
10: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan mo. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
11: Nagkunot mo po ng aktang ni Muyots.
10: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, dahil.
11: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
10: GRD Printing Services?
11: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Kanindot, no?
11: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
12: Hello, Dine. Di alam ko sa GRD Printing Services.
13: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
1: Yes, Igan.
15: Magsisimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
15: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, na siya ay samad sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
15: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang samad sa sampot na ulian. Tapos, siya ay hubag mo yung laplas ni moto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya, tulo ka buton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higaanan.
1: Salamat sa Diyos.
15: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na Pastor kay kakugil kay siya panalangin nga yagig panglangin na mong haplas na may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka? Igan?
15: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
15: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako sa kinunga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
8: Mga on na ta.
16: Uy, kalami sa sinabaw.
17: Naabay kinilaw.
18: Ilabas ang bida sa lamisa.
19: Fuego blend jelly paste.
17: Kalami ane.
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
18: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
16: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml.

0: Okay, balik ta sa itong pagpanag-uban. Diri lamang sa 98.5 Radyo Kaibigan. Valencia City. Sa programang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Klaro pa karon ang imong katawa.
0: Aduna tay caller gikan kang 643 maayong gabi eh.
2: Maayong gabi eh, sige aya.
0: Maayong gabi eh, Ma'am Carol. Kumusta?
2: Okay ra, sige aya. Ikaw?
0: Happy ko, kay nanawag ka.
2: Ay, happy food ko, kay nakadungo ko sa imong tingog.
0: Thank you, Ma'am Carol. Onsa may kalagad ni DJ Aya?
2: Morning baya ko, DJ Aya.
0: Okay, go ahead.
2: Una-una, salamat sa pagtubag. Mayong gabi, ako ka itimbayaon, imong family, ka Lady Diana, sa imong mga kauban diya ron. Ipimbayaon ako si Rinson Salana nga taga-babahagon Lantapan, kang Jamjam Samura, kang Litsong Kit, kay Boy Guapo, Joshua Topas, kang Ronel Tisoy, kang Rebecca, si G. Angayna, Orly Kim, kakay Tilma Maglasang, si Rhea Lilicaspi, kauban si Ang Banana, nga si G. C. Lalares Mabakos, kang Miley Martin, Lani Rimital, kang Rick sa Sindangon, kang Ate Mikayla, Ria Leni Gaspi, kang Angelica Kono, kang Jean Kalopi, Mary Jean, kang Terencia John Riiga Maribek, kang Kagawad Pagibar, Francisco Sawao, Remark Manlangit, si Blackheart, o Serena Miranda, o laras na lang tanan sila, Goro, Lady Diana,
0: Lady,
2: DJ Aya, sorry, DJ Aya.
0: Okay,
2: sorry.
0: No problem.
2: Pwede mo request song?
0: Yes, unsa nga song?
2: Kinang Ikaw Ang Dahilan.
0: Okay.
2: O kana lang, DJ Aya.
0: Mm-mm.
2: Basta radyo, kaibigan, mauni ato ni, bye-bye, DJ Aya, Amping, I miss you.
0: I miss you too, dahan salamat, Ma'am Carol, dyan sa impact.

0: Mayang gabi diha sa itong mga listeners. Mayang gabi diha ka ate Wenifee Yuson. Sa naman ka ate. Mayang gabi diha kang Leti Ledesma.
1: Murag hangin sa kaumahan.
0: Ano na kita yung binsahe, gikan kang 3394.
1: Makapahuay o kapoy, huna-huna.
0: Mayong gabi, DJ Aya, pa-shout out always, Gapaminaw, 98.5, DXRK Radio, kaibigan, mauni ato ni Minaw ko sa cellphone, si Joshua Tupas ni Mama Cecilia Tupas, Barangay San Carlos, Porok sa East, Valencia, Bukidnon. Kumusta diha, mayang pagpaminaw sa mga Tupas family.
1: Revelasyon.
0: Mayang gabi usap diha kang Angelica Kunog.
1: Sa kagahan.
0: Kang Stephanie Perez diha sa Tibuli, South Cotabato. Kang Jeff Vera. Mayang gabi na yung tanan diha. O sa ato mga listeners diha sa Agusan del Sur. Mayang gabi usap diha kang Annabel Nunez. Kang Nanay Felisa Tanodra. Ngon man diha kang Angeline Fernandez Lagari. Maayong gabi, maayong pagpaminaw diha sa mga

magandang gabi usap niya sa mga taga Kibatang, Don Carlos, sa mga Resurrection family. The Desma family, Alierete family, magandang gabi na yung tanan. Og sa diha sa mga Simila family, magandang gabi diya kang Ma'am Sonia.

unang una diha ang suporta sa kinatibuk ang nutrisyon sa kinika plant-based vitamins and minerals. Makatabang punan ang kakulang sa gulay sa atong lawas. Itong hilig diag mga diet-diet sa kanto vegetarian. Maayo pod ni BG Max Plus Herbal Capsule nga i-maintain ninyo kada adlaw. Rich in antioxidant para sa overall health og vitality. Maayo sab kini sa atong immune system. Tungod kay ang mga VJ ang VG og herbal blends kasagaran na ay vitamin C, D3, zinc o guban pa mga makatabang pagpaligon sa atong resistensya. Diba ang gulay o prutas makahatag kini o resistensya sa atong lawas. So tungod kay ang ingredients sa VG Max Plus Herbal Capsule sa ka mga gulay o prutas na gi-combine imong kapsula. So gahatag ni sila o dako kayong resistensya sa ato ang lawas. Ilabi na usab sa atong energy o metabolism. Tungod ka ay kay ang V vitamins o plant nutrients makatabang sa energy production sa ato ang lawas. Daghan kita mga testimonies no kadtong mga nakasulay na sa VG Max Plus. Ano na yung nga gina-mention ni DJ Ayan.

after sila nag-inom na yung VG Max plus herbal capsule, nabati nila ang energy. Revelasyon. Kuman sila nakainom ni ini. Sa kagahapon. Lagsik sila katong mga gipangkapoy na apoy suki aning VG Max diha sa lungsod sa Pangantukan na kanunay naga maintain aning VG Max plus herbal capsule. Ngod kay mato niya ang muinom siya ni ini, wala ang iyang kakapoy. Daghan siyang mahimong trabaho. Tungod kay dili man siya maluya. So yung ana, no, kay piktibo. Labi na kay ang iyang lawas na anad yun sa mga herbal. Wala siya ga-inom o mga synthetic nga medicine. O, kusang pa maayo usap kini sa ato ang digestive health na ay fiber o nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Taon gani o puro gulay. Diba, chada pod kayo ang imuha.

0: sa kabukiran.
1: Gihimo silang kapsula, gikumbine silang tanan, gihimong kapsula. Makahatag gihapon kini. Og pag-improve sa ato ang digestive health o makatabang. Galago. Ang uban gani nakaingon nga sukad nga nag-maintain sila niining VGMAX Plus Herbal Capsule. Maayo na ilang pagpangihi, maayo na ang ilang pagbawas. Nag-improve ang ilang digestion o bowel movement. Sa ako nang gikaingon, ilang pagbawas. Convenient po usab, dili hassle para sa katong mga dili ganahan o gulay. Dali rang lunukon, tungod kay maayo usab kini. Itong mga mahiligon kay magbiyahe niya, naanad na bitaw mo nga magtaon o gulay. So, naanad mo na ining mga herbal supplement, food supplement. Dili na sa VGMAX Plus Herbal Capsule. Tungod kay dili gyud ikamahay. Dili ikamahay na naggamit mo na ining VGMAX Plus Herbal Capsule. Tungod kay mo ka nang itawag og pinagpalang kapsula. Kay nga nung pinagpala? Sa kagahapon! Daghan ang dili makatuo tungod kay kini usa lang ka food supplement. Pero daghan ang naayo nga balatian ni ini. Imong ala namong dal. Isa pa, yampuan ka na. Yampuan ka ng tanan, ilabi na ang VGMAX Plus Herbal Capsule. Ang ato ang Aroma Plus Herbal Oil. Huna-huna! Ipanalanginan na sa atong labaw nga makagagahong. Yampuan na sa atong Pastor Dan. Ang atong pinalanggang Pastor Dan Dangalyo. So, dili na basta-basta nga

0: Maligtas sa itong pagpanag-uban, ito na lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Kagahapon. Ang programa hatod ka na ito sa VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ngayon man ang Romix Plus Foliar Fertilizer.
1: Ang imong katawa.
0: Mayang gabi diha sa Lower Sugod sa mga Maluto family. Hello diha kang Ma'am Neri. Kung sa iyang tibok pamilya. Mayang pagpaminaw diha Ma'am. Pag-usap diha sa mga Babor family. Hello diha kang Michelle o kang Mabel. Sa iyang tagsa-tagsa ka pamilya. Mayang gabi usap diha sa Apo Makuti. Sa mga Dangli family.
1: Sa kagabi o.
0: Nakastakas family.
1: Tingog nga haya.
0: Kumusta ang iyong panahon-pahon?
1: Murag hangin.
0: Mayang gabi usap diya sa Wao.
1: Insa.
0: Lanao del Sur. By the way, ang atong produkto mapalit diha sa ECC Pharmacy sa Adjung Building. Itaalamang diya si Igan Rosme.

lungsod sa Kadingilan, mapalit diha ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, ang atong Aroma Plus Herbal Oil diha sa Cypress Hardware o sa Nuera Essential Store. Ingon man usab diha sa MGN Park.

mabalit usab diha kang Igan Rudy Dayon. Sa Kibalagon Kadingilan mabalit diha ang aroma kang Igan Norma Lapa. Sa Kiara Don Carlos mabalit diha sa Carmelotes General.

palit usab diha kang Igan Verlita Ganob. Basta mga taga South Pangantukan, payong pagpaminaw sa tong mga programa sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City.

0: kang Vice Mayor Edward Wadi Hernandez.
1: Sa kabuki
0: man niya sa mga entrampas sa Likubay family, Makitid family, Monterdi family, Hamon, Morillo family, ang gabi inyong tanan, may pagpaminaw. Shoutout niya kang Kuya Ruel Makitid. Diyaw sab sa Kuya Mara.

mga taga Kuya Maramag Bukidnon, ang mga listeners diyan dapita. Usab diha sa San Carlos, Kuya Maramag Bukidnon. Diha sa Laruha sa mga Del Rosario family, maayong gabi diha kang Sir Rene, sa Ma'am Inday, ingon man diha kang Raff Raff. Sa kanto. Musta mong tanan diya sa Laruhas Maramag Bukidnon sa pista sa Mami Caballo family imong katawa. Maayong gabi usap niya kang Agatha Barbara. Hi, maayong gabi DJ Aya, request kong song Tunay na Nagmamahal para sa akong langga nga asawa nga si Rialin Larisma Ligaspe. Habol sa greetings, Janice Dayaon, Cardines, Mark Hill Carido, Angelica Terencia, Ati Wenefi, Carol, Raymond Calugas, Eugene Calugas, Makmak Carido, sa Baclayon Lantapan, uban akong anak nga si Kent

Anak daw nga si Ken, special someone sa akong bana nga si JC Bacos. Larisma, pakiplay ng song tunay na nagmamahal og umiiyak ang puso from Maramag. Sa kagahapon. Ang pagpaminaw diha sa mga taga Maramag, labi na diha sa base camp og diha sa Camp 1. Sa San Miguel og sa Kulambugon. Mayang gabi na yung tanan diha. Yaw sab sa lungsod sa Kitaw-Tao, mayang gabi sa mga Rafisora family, yun man Mulo family. O mayang gabi usab diha kang Sir Fred Lago sa lungsod sa Kitaw-Tao.

gabi kang Mayor Ami Galario. Man kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, yeah, yeah. O kang spokesperson Sir Jose Jun Galario. Mayong gabi ikan yung tanan. Ingon man sa atong korpus sa mga kapulisan, sa atong Bureau of Fire Protection. Daghan kayong salamat sa gahapong adlaw, no, sa gipahigayon na

sasagot na lang ko sa apelyido. Si Sir John Ri. Mental block na si DJ Aya. Sa ganito, Kuya Ramil. Duklan yung naglo.

Romex Plus Foliar Fertilizer, usa ka na ka liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals, o adunay soil conditioner. So, condition kaayo ang inyohang yuta na gitamnan sa inyong mga tanong. Mo ka na hinungdan na dagko ang inyohang ani o ang inyong harvest. Huwag kayo gikombine din diha sa Romex Plus Foliar Fertilizer ang tanan nga nutrients and elements. Plus, matod pa na ay root booster na makapadaghan sa tag-as o dagko nga gamot sa inyong mga tanom. Tungod ni Ana, makaminos usab gamo sa paggamit at itong mga sinako nga abuno. Plus, naapagyod adjuvant to crop protection chemicals. Sama ng adjuvant to crop protection chemicals DJ.

Kumusta ang yung panahon pa hon? I hope nga nakapanihapon ang tanan o kaha naka-ready na para sa panihapon. Bago tamo ato sa unahan, ania una ang awit alang kaninyong tanan.

0: Balik na sa itong pagpanaguban, dire lamang sa 98.5 Radyo, kaibigan.
1: Mura.
0: With your DJ, Aya, ang gabi una. Glow. Bisag. Mga gabi diha kang Sir John gabi. Sa Halapitan San Fernando. Kamusta diha Sir John? Kamusta nga ito ang panahon-pahon diha karon?
1: Sa kasing-kasing sa kagabiyon tingog nga ha.
0: Ayong gabi diha kang Che-Che. Hello DJ Aya. Shoutout ko diri sa Amuas Mall Karinderia, My Mice Barbecue and Vegetables.
1: Murag hangin sa
0: diri sa Antipas North Cotabato. Kamusta naman diha Che?
1: Mahan. Makapahuay o kaboy muna.
0: Shout out kay Lani Rimitar,
1: Huna,
0: Stephanie Perez, Ati Yana Jane Morales,
1: Makapahinundo,
0: Lensky Matugas,
1: Ngana,
0: Letty Rialin, Mylene Marter,
1: Payugma,
0: Laras to all my friends sa imuha dayon DJ Aya, Kamping sa imong paguli unya. Si Angelica Kunog ni sa Tugaya Porok 9, Tugaya Valencia City.
1: Sa kagahapon,
0: habol greetings gikan kang Agatha Barbara.
1: Imong ngala namong dalhon.
0: Pahabol greetings kang unsa ni Alini Daida Danduy.
1: Papauna-una.
0: Ilis
1: limpyo ang kasing
0: pidik
1: kasing
0: labi mga pangalan Wawai, Wiwing, Gary, Dudong, og Darwin, Yuyo, Dado
1: Tahom sa kagabi
0: Ito, Lubis, Uncle, Tutski Special someone
1: ang tingog
0: sa akong langga nga bana nga buutan nga si Jesse Baco Larisma
1: Nanos sa kabukiran.
0: Pasensya na kayo ha kay kanang daghan bitaw kayo inyong i-type nga pangalan dili na kayo maklaro kay tungod sa kagagmay na. Lisod og basa si DJ Aya sa daghan na kayong pangalan taas na kayo.
1: Higala sa tanan.
0: Request kog song always remember us this way og unang luha para sa akong true love never die grabe si JC Baco Charisma
1: bata
0: paki-play ng song unang luha og bakit ako iniwan mo I love you langga nga si JC Larisma.

0: Okay, we have a caller from 748. Mayang gabi
1: eh.
0: Hello, paki kusog-kusog ang tingog.
1: Hello, DJ Aya, mayang gabi eh.
0: Hello, kinsa ni palihog?
1: Si Rialin na ni DJ Aya. Rialin Carido rin eh.
0: Ay, hello ma'am Rialin. Ano sa ikaalagad ni DJ Aya karong gabi una?
1: Manimbaya lang ko sa kaabansak ng DPS Blue na si JC.
0: Yes.
1: And kibawa kay Wibin kay Ken. Then, kung okay. Pwede mag-request a song.
0: Kusog-kusog yung imong tingog para madungog sa imong gi-greet ang imong nice voice.
1: Habang ako nabubuhay.
0: Okay.
1: Eh, Duhan.
0: Yes, pwede kayo.
1: Kuan lang ang isa ka ng tamis o ng halik.
0: Wow. Okay. Daghang salamat. Wala
1: lang. Basta radyo ko. Ibigan mo ni Atom. Bye-bye, DJ. Bye,
0: ma'am.

Okay, dengan kong salamat once again kang Ma'am Ria Lynn diha sa Maramag. Tama ba? Maramag, Bukidnon? Yan ang requested song, ang Tamis ng Unang Halik.

Maraming salamat sa inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe. Sa views at online ngayong gabi una. Claro pa karon. Wala naman tayo igong oras. Ang imong para ipadayon po nato atong programa karong gabi una. Katawa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa tanang programa From Sign In to Sign Off. Sini sa ato ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Bisag gabi. At salamat usab sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala South Cotabato. Radyo Lagindingan Misamis Oriental. Sa kasing o sa tanan nga nag-hook up karong gabi una sa ilang tagsa-tagsak ha radio sets. Sa kagabiyon. Hangtod na lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Tingog nga haya. Sanala na lamang sa kinatibukang kawani ni atong si Biohanna. Sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Kaumahan. Sa atong Station General Manager, Sir RJ Danggalyo. Station Operation Manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Makapag- Finance Manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Station Technical Staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician, Sir Jun Tingkang. Ayong gabi, 464 ka barangay, 20 kalungsod, 2 ka siyudad ng Gilangkuban, ng probinsya sa Bukidnon, Luzon, Visayas.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, pala pala ila, and then Tagasa.
1: Dudu Akop ni Pastor Dan, taga Kiari Manolo.
2: Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pag-testimony lang ko sa Limbak nga akong napalit.
2: Okay, sige pala yun, igan.
1: Ay, namang ko kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan, ubitin mag Pastor Dan. Sa una, dali ni siya kakalimbang, dili ka maalili kayo siya makaindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa Lijima. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaili na po siya tarong. Tapos, magtulog na po siya tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan. Sa Lijima, akong dipalitan. Na kanunan ako malungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito Ginoo ang makaayo sa balatian.
2: Sa last pagtawag o gadalay ko ng Diyos
3: ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
2: Nakaplas po kag-aroma na eh.
4: Oh, maugalay. Papalis ko itong pag-ana, ani ka distagong, nagpalis ko duha.
2: Okay. Duha ka-aroma. Okay.
4: Hindi ang parang ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
2: Oo.
4: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal ka,
2: okay. So, imong punto na ay nangaplas kag-aroma na wala ang ngulmul sa imong tiil o nakatulog kang tarong.
4: Oh, nindos na kayo, pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo naya.
4: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulong na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulong na mapod ko.
2: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
4: Salamat, Iyo.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
6: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
5: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
7: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
8: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

0: EXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: May buntag ka Sudan.
2: May buntag. Kinsa ni og taga asa palihog?
1: Isa ni nga kalamuntay taga kalilangan. Timunig lang ko parte isa akong anak.
2: Ah, sige Igan, patayin Igan ha, padayon.
1: Salamat ko sa Ginoong na di anak ng anak na nalitan ako sa Duha lang ka Big Mac sa isa na kasimana yung hilanat then magbalik-balik rin niya wag ikaayuhan o ato niya akong sa pinter ipauli niya kay ako ni doktor na hantog pag-abot na magbalik sa balay na mo nag-agas na ang libo ito tumutay ang kainit ba na balik ko doon ako Big Mac kung di pa inan siya nawala din ang iyang ibati sa Sudan mga itaka oras wala na yung kainis si ang lawas. Salamat po sa bisimak sa inyo ang produkto nga ikagalaminan ito sinaya.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Happy anniversary.
4: I love you.
3: So akong gift ni mo.
4: Wow! Kanindot ko tani. Customized mug printing.
3: Ganahan ka?
4: Salamat, Han.
3: Di apa?
4: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
3: Ang unsan?
4: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
3: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginoyoran Road fronting Valencia Central Market.
1: Isip po sa ka-teenager for the go na bakas sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Oh, di ka trabaho. Hustle ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
4: Rexido Forte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: Best songs on the radio.

0: DXRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, akin sa di palayog.
2: Si Igan Best Paler ni Paso.
1: Igan Beta Paler, yes. Unsa ato Igan?
2: Kalang, mag-testimony lang po sa Bitimax Beta Paso. Kasi si Igan, pindat na taga-kuan, taga-payas. Gusto na siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, kalalaang isakitan o piyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mine, ipapalit o Bitimax sa kabuo. Ilum ko nung nag-Bitimax ang iyang apo kay Petis Kitao Rustian, gali maglimbag sa kaskita piyan. Pagka man ato, gidala na nila hospital, si doktor, yung kunong doktor nga. Sama na ipainom ninyo aning yung apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit.

0: yan. Kaya ang kaya ni Dr. Pastor, ang kuan ko noon,
1: appendicitis ni buto. Yes.
0: Oh. Appendicitis ni buto na daw niya. Napingala ang doktor, nga nung wala ko na makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na ako ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko ng doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo dahil. Siya nga, oh, tipaminawan, may kanimbro mami sa kaibigan. Mautong doktor, may gani, kaya painom ninyo, bijimak, kaya kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mautong, ito niyang pasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor, nga, salamat sa Ginoo, nga doon ay bijimak, nga gigamit sa Ginoo, nga nakahatag ko kayo. Kaya kung wala pang bijimak, singali, patay na iyang apo, kuno, Pastor.
1: Okay. Salamat kay Iga na, salamat. Iga na, bit.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
6: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, kauban din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Surprise, Lola!
7: Hala, onsya na!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay mga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga match nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
7: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, siya kamahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
10: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, og barato ra.
5: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasap tay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasap tay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
5: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Maray. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala, Mare, pagdali na. Adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Numero 1 sa balita.
18: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
17: Numero 1 sa serbisyo publiko.
19: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magmapasma.
17: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
20: Magkalingawan sa Bukidnon.
21: Radyo Kaibigan.
22: Mo! Mo!

0: Vigimax.
1: Selamat segitu, oh, siapa oh, kami sa Vigimax? Yes. Oh, oh.
0: Pero wala ning Vigimax Castor, nagpadayon patingali o tulo o nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tungod sa Ginoo Castor, nanaa ang Vigimax Castor.
1: O sa kadugayon ng antusi mo si Mong Totoy, yung matulim mo nagubag o gatulo o ganana?
0: Kung ano, Pastor, kami tugod pa
1: sa 19
0: pa akong edad, Pastor.
1: Dalaga ka pa,
0: Anto? Wala ka po ang akong anak. Oh, dalaga.
1: Dalaga. Hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
0: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
1: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
0: Baho man, Pastor.
1: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
0: Oo, nakainom po Vigimax Plus, Sir. Kuantap, Sir, kami napulok pa kabuok, Pastor.
1: Oo.
0: Tapos, ipatuloan na yun ako.
1: So, unsay na itabo?
0: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
1: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
0: 40 na, Pastor.
1: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
0: Oo. Mag-antusong naging pastog, i-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan, naglapon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inunggalan sa pitas. Pero wala po mo, Juan Pastor, kay
1: lisod
0: kayo o wala tayo ikipatino. Nagtugid akong salamat sa Ginoo, Pastor.
1: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan Lisel Tagaba.

katangian, himaya o pungog. Kani mo nagagin ka ng kalipay tukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasidunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidong ko nga magkalit o biginak. Tulang kabukas na dandy. Naarang na ba mo? Wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa nipaliog? Kinsa nipaliog?
1: Hindi sa ripa sa Alamid.
0: Kinsa nipaliog?
2: Rito, si Maya.
0: Oy, Igan Nisel, kamusta man Igan Nisel?
2: Magpasalamat lang ang pastor sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa paggamit sa Bigimax. Yes. Oo.
2: Pero wala ning Bigimax pastor, nagpadayon patingali og dulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo pastor. Nanaa
0: ang gudimang,
2: Pastor.
0: O sa kadugay yun, ang mo si Mong Totoy, ang matuloy mo nagubag o gatulo, gano'n na?
2: O ano, Pastor? Kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Wait, dalaga ka pa, Anto?
2: Wala ka po anak ko, dalaga.
0: Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, ka, o nakaanak o tulo?
2: O, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah. Wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana. Baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
2: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, sir. Kuan pa ito, kami napulok pa kabuok pa, sir. Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
2: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang color.
0: Pilay mong edad karoon ni Ganisel?
2: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
2: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advise na ako sa doktor na ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas ko ito, kabating mong lalang sa pitas.
0: Oo.
2: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: lisod
2: kayo o wala tay ikit pati mo dapo gid ako mo salamat sa Ginoo pastor
0: nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel taga sa nipaliog
3: dinida nang sigan dok.
0: Kita ga asa ka Igan
3: Manila group wa ula nang del.
0: Okay, unsay ato masulti Igan?
3: Ako ang magpapasalamat po kay ako ipuan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
3: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
3: Oo.
0: Okay.
3: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang nana, wala na po ng hubag, namaga, wala na.
3: Oo.
0: Okay.
3: Salamat,
0: okay.
3: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
3: Yunida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Akin sa ni Paliog?
1: Si Hilda na sa Ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyo na, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyo na, tulang kabukas na dan, di na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kinsa ni Paliog?
1: Hilda sa Ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palihog?
1: Ikaw na ni Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay adto?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ugot kaya kong ipon bag. Ina ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Sari paliog.
1: Igan imay ni pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Patag alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami ke, akong gi, kanang upawan ako kay naluoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na latalata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O sige. Baho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin kami ke.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan ni Igan Ilin kami ke?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, kanang upawan ako yung ulo kay parang nga matambalan na yung tanan kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipapagkaya, uban akong gipainom sa iya dahil ang subjarang doktor na kuha naman rin ang iyang ulo, balik na po rin ang taas iyang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Ang oo, gamay na lang kayang katol-katol iyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, pastor.
0: Okay. Kisa di pali yung gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.

ako sa nakapamatuod yun sa kaya sa Ginoo nga gigayon kita na kanina ng BP Max Pastor kay katulading sa tubig na mo damay kanding nga daghan kayo niya kay gilayog man sa mga kanding ang akong hero madako sa kayo akong hero mutungan itupol akong hero grabe gina akong adlok lagi nga na siya mapakan na wamang din magdugay nakapakman din siya o napipagin niyang dako kayo niya pagka kuanda yun adto ang kanding naligid na ginto kay kuan kikrig na gud ang kanding pastor di mo tong grabe gina akong ampo sa Ginoo nga Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani tagako para bagin sa kanding pero salamat gid niya pagkawan akong ampo nakadumduman niya akong pag-umangkon nga yun siya nagtidam kaya kay nalarabi jimak diya atong tambalan di mo tong nga among giyaban o jimak daw gid ka buhok tingaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa o sa agad po sa makapamatuan pastor nga di ka nalainan yun sige.

ko sa nakapamatuod yun. Tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na kanina ng Bibimax Store. Katulad din sa tubig na mo, na may kanding na dagan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding na akong hero. Nga nakausad kayo akong hero. Muto nga, nito ko na akong hero. Grabe yun akong hadlok maging na nasa mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya. Napipagin niyang dako kayo. Kaya pagka, kung ano yun, ang kanding, nalit

0: sa ginto kay Juan, kikrig na gudang kanding pastor. Di mo itong grabe ginakong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na ginto ani, makabayad na ginto ani, tagapo para bagid sa kanding.
1: Oo.
0: Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya ang tidam, kaya kayo na lang bigimak niya atong tambalan. Di mo ito nga among giyaban o, bigimak, dawagid ka buhok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay, so,
0: o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalangan. Sige.

0: Sa Dipaliog?
1: Binida ng Sigan daw.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ituan ng aking apo. Inagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Doctor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan.

0: Sa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa atong bana sa party sa Yang Tiel nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa Yang Tiel nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang Yang Tiel.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnanak siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga bidala-dala ang Yang Tiel nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor ang sugar, dami raman kaya ang sugar.
0: Oo, pero kay nagnanak na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, ang Yang Tiel.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabilid lang ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa inyong bibima, ng inyong tambay. Mato, Pastor, nga, natisting niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumar ang isa, blacklist na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa Yang Tiel. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarak adto. Nauga kayo ng Yang Tiel.
0: Okay.
1: Kanya, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kaglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa Yang Tiel, Pastor.
0: Amen. No? Well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o
2: Barangay. Si Pastor Dino, Pastor.
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
2: Salamat, Pastor, sa iyo. Okay, nakatindog na siya, pinahalis sa nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bijimak. Pero makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
0: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani Igana Dino?
2: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
0: Oo. Moto siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nasuk ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
2: O, Pastor. Salamat sa Ginoo. Okay, di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
0: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa?
2: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agak na po rin sa dingding. Makatindog na siya.
0: Okay.
2: Salamat sa Ginoo. Kaya makalikod na Diyos siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Hello.
1: Yes, akin sa ni Palayog.
0: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, Igan Bing. O sa ato, Igan Bing.
0: Asong mama Igan Bang, yung Gwitter bito sa Liog.
1: Oo.
0: Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung Gwitter sa una sa Liog niya?
0: Oh, dako na yung Gwitter niya. Karoon, kupos-kupos na.
1: Kupos-kupos na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit man ko diya o isa kabuk.
1: Isa kabuk niya. Yes.
0: Anam-anam lang niya inom. Inom?
1: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo anha lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gutil ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di ba?

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung pag ko, Pastor. Uy, na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Diba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang
1: ako? Digimax yung gandang nakauli.
0: Daghang kayo ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang good. Ni Alibir, big pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta na yung Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog. Nga karoon, ni kupos-kupos na give pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UPI, sa Kipatrian.
0: Oo.
1: Mga ulihan, good pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo. Gabaligya ka. Pastor.
0: Tungod kay
1: dag... Ah,
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Iga.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, mo yung leader si Nilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, hindi maglito lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulura kabuok, Pastor.
0: Tulura kabuok, eh, imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulura kabuok.
0: Tulura kabuok.
1: Tulura kabuok kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itinom.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe, makalakaw ko Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Akong
0: so unsa ka to, taas imong sugar o na kay arthritis, unsa ka no?
1: Amo dato Pastor, kay wala na pagkwada na pagtikab sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Dios na ayo ka, tulo lang ka kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Okay, ko pasalamat sa Ginoo Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul na may nakayo sa ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na ito, Pastor, sa kanan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ka ni paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Dino, Pastor?
1: Dino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayo mong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Gisa, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit nila, Pastor Kuro, o Kilian Bijimak. Daro, makatindog na siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naun sa tayo mong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang iyang kuan, ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to siya pagka-stroke niya.
1: Oo. Mato siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang iyong asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, kung isang kabutilya.
1: Isang butilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw na yung mga asawa?
0: O, sa pagkakaroon, Pastor, makalakaw na siya. Agak-agako na po rin sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, ikarin sa manang Inday, NMBG Max ba? Huwag ko kabalibalik.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit kay gulungin ka sir, gulungin mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli, yung sila baramag, wala na yung power dito sindahan kaya na nito kailan na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tunga sa mata ba di kan antan wala na bahin o katuo sa una. Mao ko ni palit ko BG Max sa sir. Wala ara magdapulo ka doctor na ayo gid kaloy ang gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay sir. Mo palit ko gusto ra kay akong pamilya ra akong gitainom bu sinay sa kung bata. Le sakit yang til kay isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Di bate kan ngulo sa yang kiting og yang ang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mauna, wala ba? Kaya, mabalik kung inom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhian kay sa Ginoo. One time. Wala na magnatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa inyong program.

0: ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, wa Ulanal del
0: Sur. Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako ituan, ng aking apo, kinagat ng, ano yun, Amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namada at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group.

0: Igan Diding Bakaso.
1: Nalipay yung punda ko, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years
0: ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan
1: ako? Digimax yung gadang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto nga mga maintenance niya kaniad to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Nialibyo gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga karong ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito tumagbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya ka Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo, Igan.

tanan, himaya o punong. Kanimo nagagin ka ng kalipay kukuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasigunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagkaya kay ikaw ang among Diyos.

0: Yes, akin sa Nipaliog.
1: Direk Sutuan, Kadingilan.
0: Kadingilan, yes. Unsa ato, Igan, Eric?
1: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Paliog.
1: Buti si Manuel ko sa Bikiba, Pastor, sa kung pwede kong ikot, pangkating karula. Atlas na lang ko, OBG, Mac. Nagpwede ko si Igan, Bigyan.
0: Oo.
1: Pero, nagpwede ko si Igan, Pastor, wahagi lang kapag-kapag kong likod.
0: Gasakit ang imong likod,
1: O, gasakit. Pagkatapos, Pastor.
0: So, karon wala na?
1: Wala lagi, Pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
1: Naayos na sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
1: Kuwan na, Pastor. Gagabuok.
0: Aduha na kabuok?
1: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
1: Naayo na, Pastor.
0: Salamat.

0: Kinsa ni palayog?
1: Turin Lingbore.
0: Okay, taga asa ka igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato igan?
1: Mag, simon yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako ang tungi, sulayan na, yanam ko, usalan yun ka, Max. Natiwala lang ko, wala naman, nagawa akong gibati. Tungod na tungi, yung ako, usalan yun ka, bo, kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gupman guro to siya.
0: Oo.
1: Uli sa pala, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabugna, wang iyang lawas ba? Namo rin to nga, ako siyang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang di pa yun ang abidibak na duha dito ka buo, kinahatlok dito ko.
0: Oo.
1: Minutes, Pastor, naulian dito siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong di pa yun ang abidibak na duha ka buo, na plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa Pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kaya ikatabang ang G-Max.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa...

0: sa di palihog.
1: Ah, si Sir, mo yung leader si Nilagan sa Jordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, busy mag-video lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit ito,
0: so, nakabalik?
1: Na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong live.
0: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero grabe.
0: Grabe ka sakit.
1: Akong
0: so, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayo ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kaya kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa... Ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niyang biktima. Kapsul, may nakayos ako.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: Sa una na ito, Pastor, sa tanan,
0: Diyos Ginoo.

0: Pastor Dan. Si
1: yes.
0: Egan Normani sa Mailag.
1: Egan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpod siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan o inom. Unya, dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: kayo. Pastor sa BG Max.
1: Yes. Yes, salamat
0: kayo.
1: Okay, ikaw.

0: Pastor Dan. Si yes. Igan Normani sa Mailag.
1: Igan Normani. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BG Max.
1: Salamat kayo. So, okay na siya yung
0: ubo. Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa udto, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo nang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BG Max. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya matayon o admit. Salamat
0: praise
1: kayo.
0: Praise the Pastor sa BG Max.
1: Yes. Salamat
0: thank
1: kayo. You, okay. Iga.
2: Si Viring Montesilio ni sa Purok Net Valencia ko, Pastor Dade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gititas yun. Isa po niya sa BG Max. At doon naging bulan manggod. Pag anin na mo doon, nagluya niya.
1: Okay. Ngayon nagluya man. Sige, bate.
2: Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nga pala ko sa akong auntie Unsa, gipa-inom na sa akong angkon. Ngayon sa gipa-inom na niya BG Max o ganang aroma, gipa-kuan niya, gipa-haplas.
1: Oo.
2: Dayon kaloy sa Ginoo karon kay nang nilaag na pud mi diri sila kay birthday pud niya nang kay sintaan niya sa karon kaloy sa Ginoo maayo na gid kayo ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
2: Sa kaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron, asa kay sa kum Talahiron?
2: Talahiron kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay,
3: sa di palihog.
4: Lisel, si Maya.
3: Oy, Igan Lisel, kamusta man Igan Lisel?
4: Magpasalamat lang ang pastor sa BG Max.
3: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa BG Max.
4: Yes.
3: Oo.
4: Pero wala ning BG Max pastor, nagpadayon patingali o tulo o gana ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang BG Max pastor.
3: O sa kadugayon ng antusimo si Mong Totoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
4: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
3: Uy, dalaga ka pa, Anto? Dalaga ka, Anto, nga namin niyo, o nakaanak o tulo?
4: Oh, wala niyo matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
3: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana?
4: Baho man, Pastor.
3: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang VG Max Plus?
4: Oo, nakainom ko VG Max Plus, Sir. Kuantap, Sir, kami napulok pa kabuok, Pastor.
3: Oo.
4: Tapos, ipatuloan na yun ako.
3: So, unsay itabo?
4: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, mga pink-pink, siya ang color.
3: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
4: 40 na, Pastor.
3: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
4: Oo. Mag-antos naging Pastor, i-advisean ako sa doktor na ako ang ipa-operahan, na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya bakit mong lalag sa pitas.
3: Oo.
4: Pero wala ko mo kuan Pastor, kay
3: isod
4: kaayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
3: Nga niabot ang BG Max. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-Barat.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Arulda, nakakita niya ba sir sa Ultibawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka balibali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagbaramag, wala may power dito sa Indahan kaya nandito ko lang na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mo cross din sa kungtunga sa mata ba? Di ka sa agtang, wala na ba yun? Sa tuong sa una, mo ko, nipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ka Ginoo.
0: Salamat.
1: Para bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pastor, mo palit ako gutro wala, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Mag-ibate, kanangungungo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba niya. Mubalik kung inom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dili ang sa Ginoo pastor. One time, wala ra magkatulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. One okay. Power sa program.

0: akin sa Nipaliog.
1: Ati, hindi ako sa Ripani.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Nagtulang ako sa doktor. Di makatidong ko nga magkalit o bigina, tulang kabukas na dandi. Na arang na ba mo, wala na ito nakaatko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Kinsa
0: Nipaliog? Kinsa Nipaliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Sa ni Palihog?
1: Iguan na yun eh. Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw. Unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimak doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag? Imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos nawala ang ubag.
1: Oo. Oh, inna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala po ng ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamatin ang Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo. Ah, yes, ah, Igan Palihog.
2: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
2: Niya, kanang gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kakabalo ka, kung saan ang gibati sa laos niya ang sakit?
2: Po. Niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
2: Kanang ganuspad, naman ko siya, pastor. Niya, maulang itong gatubilan.
0: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
2: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di pa inom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila nakapilya yan nakalit karon kay wala na dyan. Bakit na ang yung maama.
0: Salamat sa Diyos. So, lakaw-lakaw na.
3: Hello.
0: Ah, yes. At kinsa ni Palihog?
3: Eric Sutuan, Kadingilan.
0: Ah, Kadingilan. Yes. Onsa ato, Igan? Eric?
3: Eric, Pastor.
0: Okay, go ahead, Palihog.
3: Good. Diyan ko sa bigima ka sa sa mo. Pwede ko ikot pa ng kating karula. Niya. Apa sa ako o bigima? Pwede ko sigang igan bigyan.
0: Oo.
3: Pero sa way ko sigang over sa lawa, gila ka pa sa mong likod.
0: Gasakit ang imong likod?
3: Oo, gasakit. Pagkatapos sa pastor.
0: So, karon wala na?
3: Wala lagi, pastor.
0: Pila kapsula imong nainom?
3: Naayaw sa bigima.
0: Salamat sa Ginoo. Gigamit sa Ginoo ang Vigimax Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
3: Kung ano, pastor? Gagabuok?
0: Aduha na kabuok?
3: Oo.
0: Okay, so naayo na. Salamat sa Diyos. Ah?
3: Naayo na, pastor.
0: Salamat.

Salamat sa Ginoo. Pasalamat yang Diyos nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Patuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, pagbuot ang senior citizen nga member nga Megan Bidong Gabrielio.
0: Unsay iyang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka isa gitabato na hurot niya Pastor, nakurat niya.

0: Unang inspirasyon ang gigising sa iyo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan

Philippine Standard Time, oras ng Pilipinas, 1 minutos ang milabay sa alas 4 sa buntag. Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag. South Central Mindanao Region, Province of South Cotabato, ug sa atong mga kaigan members nga mikaylap sa tibuok Mindanao. Mga viewers nato, mga soki natong tigpaminaw, good morning sa atong tanan ug welcome sa atong programa Pinagpalang Musika. Dalay ko ng Diyos karong buntag tungod kay sa gihapon nagpabilin ta nga live sa broadcast center sa Dixarki Radio Kaibigan 104.9 Sorala, Province of South Cotabato. Dalay ko in the sense ang atong Ginoo tong karong buntag, hook up ta sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Valencia City. Bayrigan inyong kauban sa kanginan, inyong kaigan at pastor ng bayan ng Iga ng SOC Sergeant Pastor Richard Buboy Lautengario. Bayrigan adlaw rong Bernish hapit sa 11 sa buwan sa September 2026. Og nagtuo ko nga ubay-ubay nga mag-iksuna na to karong adlaw mo sa ulog silang birthday. So happy, happy birthday ninyo. Labi na sa atong Osaka Abib listener nga taga si Josomel Barangay Nasi Beverly Guinness, happy, happy birthday sa imo subungin nga adlaw. How's Anna? How? Ay, natunta. Nga malipay nga karong adlaw, karong nga adlaw, malipayon ka. Happy birthday sa imo kag sa tanan nga mga magsaulog sila nga birthday. Kag happy, happy wedding anniversary sa mga pipila nato mga igsoonan nga karong adlaw mo sa ulog sa ilang wedding anniversary.

By the way, gan, matud pa na ako ganina. Hook up ta sa atong mother station sa 98.5 Radio Kaibigan Balinsa City o sa atong sister station. Ang Dix Daily Radio Kaibigan Lagindingan o Dix Daily Radio Kaibigan Subong Kogon, Misamis Oriental. By the way, may agad sa probinsya sa Iloilo, labi na gila sa Banwa sa Lambunaw, nga hook up ta na karon sa 95.5 GTFM. Kay Randy Lasada, may aga sa mga kaparintihan na munda sa Lambunaw, kag Junyas, kag Dingle, kag Pututan, kag iban pa mga lugar, labi na gida sa Kalinog, no, sa mga daraog pamilya, mga loud nga pamilya dira sa Lambunaw, kag Junyas. Mayad niya aga sa inyong atanan. Of course, good morning po diay sa tibuok probinsya sa Bohol. Kung asa nagtingog ang Radyo Bandera Talibon Bohol o usa na to ka radio station nga FM diya sa Tubigon, Majong Buntag Dana o may buntag po sa tibuok Sambuanga del Sur, kung asa nagtingog karon ang 101.1 Barangay Gipos FM diya sa lungsod sa Gipos, Sambuanga del Sur. Good morning kang Francis Ralph Dinopol Yemet. May buntag, sir. Oh, good morning po din sa tibok Misamis Occidental. Ubay-ubay yun atong mga partners ng mga radio station diya tungod kay gikan sa Oroquita City, Tangub City, Osami City, pengen nga to sa Kalamba og Dapitan City og sa Dipulog City part sa Sambuanga del Norte. Pwede good morning diya sa isla sa Sikihor og maabutan diya sa Dumaguete. Just Plaridel, good morning. Og may buntag po dahil sa Tibox Lano del Norte, kung asa nagtingog ang Freedom Radio diya sa Iligan City. May buntag yung tanan diha. Og good morning po sa Wow og Tibox Lano del Sur, kung asa doon na tayo partners ng mga radio station diha. Of course, may buntag po sa Tibok Misamis Oriental tungod kay gawa sa Dix Didi Radio Kaibigan nga duha kabuok na pay nagtabang nato diha ang usa ka power radio diha sa Villanueva Misamis Oriental og diha sa Hingoog ang Real Beat Radio 104.9. May buntag yung tanan diha labi na diha sa probinsya sa Camiguin nga mulay at pangadto sa Agnab Hall ang mga partners na ito, mga radio diya sa Misamis Oriental. By the way, tibuok Agusan del Norte, Butuan City sa Sunshine Radio, may buntag niya, ha? O good morning po niya sa RTR, akong uyuan si GC Loud, GC Loud alias Lulong, Angko Lulong o kang Auntie Inday Rose Palsis Loud, may aga sa inyong tanan dira. And of course, good morning po dahil sa tibok Agusan del Sur, Surigao del Sur, Surigao del Norte, og sa Davao de Oro, Compostela Valley, may buntag niya, og sa Davao Oriental, Davao del Sur, og sa Davao Occidental. North Cotabato, may buntag niyong tanan niya. Labi na sa Radyo Bandera, Kinapuan City, Mulayat nga to sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat, og Tibok North Cotabato, may buntag niyo tanan diyan. Takurong City, good morning Radyo Bandera, og may buntag po dahil sa Banasilan, doon ay sa karadyo nagtingog diya karon. And of course, Tibok Sarangani Province, may buntag tungod sa Radyo Masa Masim og Radyo Bandera Diyas Santo City, may buntag diya kang Ami Romero, kang Crising Mulyanida Kia o kang Rosemary Rimapor, Ruina Hamiro, Raquel Balaba, of course, kay Boy Apor, o may buntag po kang Reza Romero Ramos, may buntag. O sa uban pa na itong mga suling tigpaminaw niya sa Diyos Santo City. And of course, may buntag po sa tibuok South Cotabato, kung asa manugta sa itong 104.9. O may buntag po dahil sa tibuok probinsya sa Bukidnon, halos tanang lungsod doon ay mga radio kung asa nakaukap na karon, labi na sa 98.5 Radio Kaibigan. May buntag, Damulog.
Oh, good morning po, Kibawi. Sa Biglay Radio, di akang Pastor Elisir Tinaco. Di akong palito bayo sa og mga produkto po, nga ban? Og may buntag po di sa kadingilan, kalilangan, pangantukan, og maramag, Dong Carlos, Dangkagan, Kitaw-Taw, Busco, Quezon, San Fernando, Kabanglasan, Lantapan, Talakag, may buntag, Malaybalay City, og Impasugong, Sumilaw, Manuloportis, Malitbog, Baongon, og Limuna. Hoping nga watay nalimtan nga lungsod diha. Giwasog doon na ipago. So nalukob na to halos tibok Mindanao praying for probinsya ng Sibugay at saka doon sa Zamboanga City. May buntag sa nato mga sugindig paminaw. So kamusta mga kigan? Adlong Bernice Ron. Wake in. By the way, sa ato mga suhindig paminaw, basta mag-ukap ganita, ubay-ubay yun ang mga listener nato. O di ginato ma-hurot o basa. Batino yung paningkamutan lang nato. Rex Arsinas de Kenya, good morning. Jean Casimpong Gabiula de Lagos. Rosinda Pangilan. Katuuna, murag din na yun nato mabasa. Jenny Loud Pillier, may buntag. Jenny Rose Dubria, Kristo mo, ging-ging. May buntag, may aga sa imo. Good morning, Pastor Boy. Salamat. Good morning sa Barangay Edwards. Ilita Wanzo, Nancy Cloud. Good morning. By the way, gigreet na ko dahil ako mga kaigsunan diya sa titulo. Kay Ricky Dulay. Kay Agsubuman sa kay Tina Christina Dulay. Rick, may aga sa imo. Ayun na. O may aga man no, dira sa kay Boy Mallorca, Anita Mallorca, kay Agsuman sa kabataan nila na labi ng kay Starlet no. Ka good morning man sa kay Pini. Igan Pini, sa tablido Igan Pini ha. Nancy Cloud, good morning. Jim Torrijas. Nana si Virginia Kabasag, good morning Pastor Boy, salamat sa watching live DB Kabasag, Dalyon Bol. Amping mahal mong Pastor Boy, sama nagtingo ba Radyo Bandira di ha? Radio Bartong, anong wala mga mag-chat na ako, may buntang ni mo di ha? Sa Isla sa Subahaw. Jocelyn Pinko, salamat kayo. Joy Ante de Misola, salamat. Grace, oh, no, si Kado, good morning, Grace Kado, ha? May buntang ni mo di ha, John Santos City. Og salamat po kay Jima Torrijas sa Barangay San Isidro, Talibon Bohol, maadyong buntag. Maayong buntag, Pastor Boy. Salamat sa Ginoo, lain na pong adlaw iyang gihatag ka na tong tanan. Salamat kayo. Og kauban po nato si Gispin Merida Diagbel, Edelisa Dagog. Big Noy Sinamban, may buntag, Pulumulok. Happy Pista sa inyo ah. Oh, good morning po kang Nelson Silao Kalimpas diya sa Salumay, Marilog District, Davao City. O kang Marilyn Ampuntas from Kulawigon, Talakag. May buntag niyo. Salamat yung pagpaminaw. Bit Baholo, salamat. Good morning. Pwede kinagreet mo akong kasi, no, si Bandit, ha? Nagrenanti loud. Salamat, kid, salamat, no. Although nga nagkatrobid akapon. Tungod nga overtime kaputusan tinapay. So natulog ka, wala na namo kay disturbo. Salamat kayo ha. Salamat kayo nga ang pagkabalukod na nag-single motor ka pa kanto sa Little Baguio. Good lang magkwasang gulay. Salamat kayo. Rosalina Mariano Panti, good morning. O salamat po kang Leticia Ducala Pimentel Encarnacion. Kauban na to karon. Salamat kayo. Jonathan Pellier, good morning. O, ang taga-kidagat, ano? Dinagat Island, may buntag kang Marisa Centillas Torregusa. Padoy BL, good morning. O, good morning po kay May Mar Franco. Gio, diroy, may agas mo. Aga pa ni Mugin Paunida sa imong payag ang radyo. Salamat, Gio, ha? Salamat sa kay Dilya Serapion Clavel. Wala ta magkita kahapon sa Pitulok. Good morning kay Kim Ramos.
Suti lawas. Leticia Ducala Pimentel, may buntag nimo. Og salamat po kang Orab Mas Kukamaw Abi nga taga Pram Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Kauban kang Iba Sambrano. Oy, si Iba Sambrano ni. Oh, gibalini mo yung pangalan, no? Iba Kukamaw Sambrano. Salamat, good morning po nimo diyan sa Tubahon, Lagindingan. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa inyo kay Hook Up na diri sa Talibon Ball 90.3 Bandira. O salamat sa among nga operator diri si DB Kabasag Mahal. Namong Pastor Boy Amping from DB Kabasag. By the way, good morning dahil sa atong radio technician dyan sa Radio Bandira 90.3 Bohol. May buntag, salamat kayo. Abi nimo higalay soon. Kining atong mga parte sa mga radio. Once nga mumata mo, nga muhukap mo, malipay ang ginuni anak. Huwag doon na mo'y bahin sa kinabuhi sa mga tao nga naminaw karon, gagibag-o ang ilang kinabuhi. Doon na kay padya gikan sa Ginoo, because actually, ikay mo'y gigamit sa Ginoo diha. Murag ikaw po na nagwali diha. Kaya huwag din mo mihukap, di sila makadumog. Pero pinagini mo, nga matakag sa'yo, o niya imong hook up atong programa ka. You are preaching in a way sa tanang naminaw sa Radyo Bandira o sa mga partner na ito, mga radio station. So, saludo ko ninyo. Salamat kayo. Simple lang ang ministry. Pero actually, ang kabaguhan sa tao, nagadipindi po ninyo sa inyong pagmatao, inyong pagpaandang. Kaya ang pagtudili maabot sa kinabuhi sa tao, huwag di sila makapaminaw sa pulong sa Diyos. Yaon sa o manila pagpaminaw sa pulong sa Diyos, huwag di na ito i-hook up. Diya sa inyong mga radio. So salamat kayo, mga igalaik so. Big noise yun ang bayan. Good morning, Pastor Boy. Huwag salamat po kang Annalyn Otsia. Beautiful morning ni mo. Good morning po, Pastor Boy. Healing prayer po sa akong husband na na-stroke. Amen, amen po. Okay. Ato ng ampuan. Tito Rizira, Riosora, good morning. Judith Maputi, Rosemary Romero Apor, kamusta naman? Actually, nisuroy ko sa mga kaya ako ito nakita itong dako kayong marka nga Apor Store. Pero pagbalik na ako, nawala na to siya kay ang building daan man to, gigubahan niya, gilisag bago. Ang butasan ni Bali. Elita Wanso, good morning, Pastor Boy. God bless us all always. By the way, ang pulong sa Diyos na ingon sa libro sa Mateo 4:4. Nga ang tao di yun mabuhi, pinagis tinapay lamang apan mabuhi. Pinagis pulong sa Diyos. Nga magawa siyang baba. Ugmatod po sa Mateo 6:33. Unahon yun nato pagpangitang yung harian sa Diyos. Huwag magpasakop ta siyang kabubuton. Aron ang tanatong kinanglanon pagkatagbuon sa atong buhing Diyos. Magampo na ta. Amahan nga langit nun. May gugmao na mo nga Diyos. Karong buntag na gadool mismo bala ang presensya nga nagpubos among kugalingon. Huwag amog yung kang daigon pasidunggan. Tungod kay ikaw lagi among ginoog manuluwas. Nga panayo nagtugot nga among masinatian ang imong kaluoy, imong pagkamaayo, o ang imong pagkamatuto that endureth forever. Salamat Lord sa imong pag-amping sa among kinabuhi, istibok adlaw, hoybish. O salamat nga imong panggi lugwayan among kinabuhi. Aron makapadayon mi sa pag-worship kanimo karong buntag o pagpadayon sa pagbuhat sa bulaton ngayon mo gisangon sa matagos sa kanamo. Salamat sa iyong pagtagbo sa mong kinanglanon o salamat sa iyong pag-ayos sa mga balatian o karong buntag sa gihapon nag-ampo mi tuwag yang kaaway wa malipay dagan siya mang strategy aron lamang
mawalang among focus, among gana sa pag-worship kanimo pinaagi sa mga balatian. But in the name of Jesus of Nazareth, nag-ampo mi nga ikaw mag-aayo ka na mong tanan. Ubani ang nagabiyahe karon, taga-imig langit doon nga kaalam nga among magamit sa pagtuon karon. Preserve our lives, preserve any equipment we have. O ikaw ginong mga parain sa pag hatag ka na mo o internet nga wala interruption. O damangi po ng uban mga radio station nga wala mga kakulian aron imong pulo mag-abot sa tagsa-tagsa ka mga katawhan nga naminaw karon. Salamat Lord, akong gitugin ang tanan siyong magkamot uban sa dakong pagpasalamat sa pangalan ni Jesus nga mo ginong maluluwas. Amin o amin. Well, salamat kang tata ng si Abilino nga taga Barangay Lukiki, Malatab, Antipas. O salamat po kang Mercy Intat Bakulot. May buntag ni mo, Tata Pipuntihon. O salamat ko ba nato karon si Mercy Buta Dulos Dallas. Good morning po kang Janine Talundata Molina diyan sa abroad. Mayong aga, Pastor, happy Friday. Shout out sa tanan nga pamati sa imo kag sa akong pamilya dira sa Tasiman, Talundata, Kabaya, Dipos, kag pamili kag sa Maitom. Kada aga aga pamati gid ang akong mangod Joy Talundata. Maria Teresa Malyuday, may aga day. Salamat po sa taga Kalasuyan, Lapok, Talakak, Bukidnon, si Joy Antinamisula, taga Managok, may aga, kay Tricita Reyes. Good morning, Pastor. Thank God for giving us protection every day. God bless you and your family. Regards kay Manang Mining. May nagi, igan Tricita Reyes, ang imong sister atong Olbida, may nagapangamusta diri si taga-kinapawan, si Mama Monet Bautista kay ang mother Olbida. Hindi dili kaluigan bayan tanan ng mga taga-kulungulo may aga sa inyo. Judith Maputi, may buntag ni mo. O taga-Loriga, si Tito Riosura, may buntag po ni mo. Marilyn Napitana sa Abu Dhabi, may aga sa imo. Kasi mga bana sa Situlan Luma, mga kabataan, your sister, Jocelyn Gauran, das Talisay, may aga. Good morning po kang M.M. Mac Mac Castro, taga-Kyalik, Davao del Sur. Salamat kayo. May buntag, Pastor Buboy. Salamat, good, no? Mac Mac. Kung sa rason, boy, sir, salamat niya sa adlay. Karaskal, Sir Gauran del Sur. Tumay kumari ko, Nini Bitamor. Salamat, good, ne? Kamusta ka? May aga sa imong mother, no, kay Mads ko ni Libita Morda sa Son Juan. Rosalina Mariano Pante, salamat kayo. Diya sa Milag, Balinsa City. Beautiful morning, Pastor Boy. God bless you and your family. God bless us all. Praise God. Jerry Binuya, Brandon Carlos, may buntag ni mo. Oy, good morning, Pastor Boy. Uksatan, salamat sa guys Ginoo kay nakamata na po tani ka buntagon. God bless you always, Pastor Boy, and your family. Sincha lang, kayo saya akong paspasan. Mayong aga, Pastor Boy. From Christina Dulay. Igan Ricky, good morning. Kamusta ka na? Ayo na? Ayo ka na? O sige, bogey na manok. Kaya pabalik ko na, ihaw naman ta manok. Happy blessed morning, Pan. Salamat kid, ha. Mayong gabi da sa imo. Kaya ininibita mo da sa kuwin. Uy, Tagaligan City, Janet Balira, good morning ni mo. Amelia Montenegro, salamat. Uy, blessed beautiful morning, Pastor Boy Dalaygon and Diyos. Pakigreet ko ni Pastor Eli Tinaco o Nili Torregosa. So, good morning daw, Pram. Kung sa son boy sir, kang Pastor Eli Tinaco o Nili Torregosa. God is good all the time, morning Pastor Boy. Joe Peñaflor. Good morning, Pastor Richard. Pasalamat ko sino sa adlaw. Ganyugang sa Amon. Salamat.
salamat. Oy, amok anak sa Hulo, Sambuanga ug Bicol. Oy, mga sundalo ni. Salamat iganjo Pinya Florida sa kalilangan. By the way, ginagreet ko man sa good morning to si Dumdumano. Lipag ko sa pangalan. Salamat kin sa imong pagbulig sa ministre. Rosalinda Tapang Antonio. Good morning sa Barangay Central. Of course, akong kumari, ko akong pari. Kakumari si Nicknick kay Samuel Tapang. Mayong aga sa inyo. Oy, salamat kay Jocelyn Abapo. Andam na doon sa maminaw sa blang pulong sa Diyos. Good morning, Pastor. Likewise. Ana Duma, from Tambag, Basag, Tibuli. Good morning. Kamusta si Igan Ernie? Adelino, maalam ko yung sundisikan. Good morning, Pastor Boy. Salamat sa Diyos sa iyang tanggi pukaw aron makasimba o makadayag kanya sa iyo sa kabuntago. Amen, amen. Salamat, Pastor Boy. Salamat kang Nels Tarigusa. Glory to God for another beautiful morning. Good morning, Pastor Boy. God bless your ministry. Our ministry. Oh, God's ministry. Salamat po kang Langlang Asis Kalintas. Na iban rin nga nag-chat outro. Sorry kay ako lang i-skip gamay ha. Kay... para matayan na itong lugar ng uban. Langlang Asis Kalintas. Salamat sa imong pagtanaw sa live, no? Parang buhay na grasya talukugod. Good morning, Pastor. Likewise, salamat ka. Salamat po kang Joy Auntie de Misula. Beautiful morning, Pastor Boy. Thank you, Lord, for waking me up. To God be all the glory. Actually, ako, alauna pa ko nakamata. So, nimata ko, nag-study ko tungod sa doon natay antuan karong gabi. Kaya naman yan. Salamat kayo. Riyada og Artiaga. Mary Jean Mangga. Sa maing buntag ni Mudia sa, I think, Sumilaw, Manolo Portage. Og salamat po sa taga Cagayan de Oro City. Merci Itat Bakulot. Clark Bernabe, maing buntag. Hapulonyo Nobilias, ha? Pastor, maing aga dira. Lodi Jane Lennon. Morning, Lord, and thank you for everything. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Boy. Happy watching live, listening, and I'd like to answer your dilsor. Malipayon ako nga nagpaabot sa balaanong pulong sa Diyos. Pinagi ka rin mo, Pastor Boy. Yan ang paborito ni Nenel. Kaya to.

Pwede from Big Light Radio, Kibawi, Eliezer, Pastor Eliezer Piraro Tinaco. Dalay ko ng Diyos sa matahong nga butang alang sa pinagpalang musika o kanatong tanan. Good morning daw from Consolation Voice here, Pastor Eli. Well, may buntag kang mauwi. Gabales, Beverly Manggubat, Balaba, Delia Serapion Clavel. Good morning, Pastor Boy. Sorry, gid. Malipat gid ako. Sorry, gid, Pastor Boy. Okay lang, no problem. At mga sulirani. Og, may buntag sa Ingog City kang Igan G. Lord Hersalia Rosalinda. Usaka PWD, pero grabe. Grabe ang pangalagan niya si Ginoo. Salamat igan Pastor Eli Tinaco kay nag-connect na ta sa imong radio station. To my beautiful and beloved minor Remedios Palmis and Rio Palmis, may agad sa inyo na. By the way, good morning sa kay Gloria Bersiro da sa Bayes Rapinang. Nakahapit kita kahapon. Salamat gid sa imong kasing-kasing. Salamat sa imong paggamit, no? Senior citizen, pero nakaabot pa dito sa Kalibuhan, Palimbang, perte kalayo, tungod sa ilang outreach ministry. Salamat! Jocelyn, oy, Ilimarita rin sa Aeroplo, Romel Tabanag, Raquel Romero Balaba, may buntag ni Muna General Santos 7. Regards kong Risa, ha? Salamat kayo sa imong igan, Raquel Balaba, na ikaw igamit siguro, nakakunik ka kang Rayres o Reza Ramos, your sister. Grabe ang pagkaon sa labisa pag-abot ni Igan Reza ba? Naglaway ko. Pinangga kay ni Mami Ami Romero, ang anak nga taga Pampanga. By the way, di na ginanto kapungga na itong oras, alas 4:31. Wato na ta sa pinaka-importante nga bahin sa itong programa, mao ang pagtuon sa balaang pulong sa Diyos. Inautunta nga ato masabda na minsay sa Ginoo. Kung panahon na nga kuha na ito itong Biblia, bullpen o notebook para doon na tayo ikalista. O padayon ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga itong bisugdan ni adtong adlaw Miyerkules sa buntag pitsa 9 o karon pitsa 11 na. So tiwaso nato ni ang atong itunan unya ato lang i-recap gamay kay pitsa 9 Miyerkules, wala ta na cook up o karon na cook up ta o posible ang wala na ka-review. So magdisod sila og pagsabot, ay noon nasabtan nila pero partly lang. So parang masabtan yun nato ang tanan nato nga gisgutan ini. So ato lang i-recap gamay, ha? I-recap nato gamay. Tungod kay daghan nagpaminaw nato nga nagpagamit sa Ginoo. O atong tumo nga iplasta nato mayo atong mensahe nga dili lisod ilista. O paningkamutan nato nga dili mahimong sermonit ang atong preaching kanang saksak sinagol. So atong abliya atong Biblia, although doon natay topical ni ang atong itunan, gibasa nato ang Proverbs 20 verse 13 unya atong gisgutan ang 1 John chapter 2 verse 15 to 17 o karon ang usa ka bersikulo lang atong basahon na sa 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unang Timoteo Kapitulo 6 Versikulo 10 nagaingon, kay kun palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadautan ang ubang nga mga tao sa sobrang tinguha sa kuwarta na himulag na sa pagtuo o napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing.
ang Ginoo magapanalangin si ang pulong atong gibasa. Mga kaibigan, watay laing buhaton karon. Atong saligan ang Holy Spirit nga mooy makiguban nato karon. Magimog special nga ministry tungod kay kung atong tanawon kini nga bersikulo dunay gididan ang Diyos nato. Og ang atong pinakabalit idea kanang gitawag ba nga forbidden love. Gugma nga ginadilian sa Diyos. Or dili na gustuhan sa Ginoo. Well, ang Kristohanon nga pagkinabuhi napundar sa gugma sa Diyos. Nganuman, why Christian life is built on love? Because of the good news. And the good news is that for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. God's love us. O kung atong i-consider po ang Roma 5:8, gipakita diha ang pamaagi nga ang Diyos tinuod na yugma kanato. He was God. Pero napakatao siya and He died on the cross. Pinagi niya na iyang ipakita iyang gugma kanato. Mauna nga ang Kristohanong pagkinabuhi napundar yun sa gugma sa Ginoo. O tungod nga ang atong pagkinabuhi nga Christian life napundar man sa Ginoo, napundar man sa gugmas Ginoo, we are commanded by God that we must love one another. We are to love others as far as 1 Corinthians chapter 13 or 1 John chapter 3, 14 and verse 18. Pero ang gugma sa tao, sa Ginoo, sa ikapareho, doon ay limit. God has limit. Nganuman, because there are something we should not love. Doon ay daghang mga butang nga dili angayan nga atong higugmaon sa atong kinabuhi. Una-una, nga dili nato igugmaon o ginadilian sa Ginoo, we were forbidden to love sleep. Tayuban nga gihigugma niya ang pagkatapulan. Sige lang tulog. And that is Proverbs chapter 20 verse 13. Dunay danger of laziness. Dunay delikado sa pagkatapulan. So, atong balikan sa pagbasa for the sake na lang sa uban. Verse 13. Ayaw pagsigi o katulog kay, this is the danger, mapubri ka. Kung imo igugmaon ang imong pagkatapulan, sige kag tulog, ang delikado, mapubri yung ka. Unya ang imperative diri, ang commandery, muklata ang imong mga mata,
bukha ang imong mata. Abliba. O pagtrabaho o manubra ang imong pagkaon. So klaro kayo nga dili na to'y gugmaon ang sigig tugtulog isip tapulan. Kay mapubrig yung ka. Pero nagsulti si Haring Solomon, ang Ginoo kang Haring Solomon, bukha ang imong mata unya pagtrabaho aron modagan ang imong pagkaon. Now, ang Ginoo kani pulong bukha pagmata ug trabaho. Ang Diyos nagtawag nato nga mutrabaho ta. Pero ang Dibel nagtawag nato nga magtapulan ta. Now, kung atong tanawon ang mga tao sa Ginoo nga na imong matinumanon, si Moses, si David, di ba? Grabe kakugihan. You know, kung sa ilang trabaho kadadlaw, mao ang pagkatipan sa mga karnero. Oh. Si Elisha, before he became a prophet, si trabaho niya. Farmer niya siya, si Igdaro, si Igtanong. O niya, Peter, James, and John. Kung silang trabaho, every night, muadto na sila dito sa tungas dagat, mangisda, tibok gabi, pagkabuntag muli, di pa na muli sa balay. O di nila hinluan lang pisnit. So, mga kugihan, mga responsible person, ang pagkanindot sa Apostol Pablo, adlaw gabi nagwali siya, lubanan sa mga hula, mga luha. So, kana, even Jesus Christ, He walked to the cross para mahimong kumpleto atong kaluwasan. Muna nga, kung napundar, ay napundar man ang atong Kristiyano, pag hinabuhi, pinagi sa gugma sa Diyos. We ought to love God and we ought to love another person. Doon ay ginidan ang Diyos na to. Nga di na to igugmaon ang pagkatapulan. Secondly, nga itong giskuta ni Gala, sumala sa 1 John chapter 2 verse 15-17. Kung atong basaho na nagisgot na sa usapod nga gidid-an sa Dios nga dili natoy gugmaon ang makalibutanong mga butang. Love not the world. Kay matod pa diri sa 1 John chapter 2:16-17. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o ang kalibutan naon nga mga butang. Kung ginhigugma ninyo ang kalibutan, wala kamo naghigugma sa Amahan. Kay ang tanan nga kalibutan nun, nga gipangandoy sa tawhanong pagbati, nga ginakaidgan sa mata o ginapasigarbo sa mga tawo, dili gikan sa Amahan kundili iyas kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga butang niini nga nagatinguha sa mga tawo mahanaw, apan ang nagatuman sa kabutun sa Diyos nagakinabuhi nga walay katapusan. Nahigala igsoon. Love not the world. Although ang John 2:16 ang Ginoo nagyugma sa tanang mga tao sa kalibutan, pero kita dili nato igugmaon ang ginatawag nga world system.
dunay tuno dire nga forbidden to love. It's about lust and pride nga itong gibasa ganina. Ikadua, it's about the lust of the place and the eyes and the pride of life. The pride of life. Muna yung iskutan. Subot ipasabuti ka na iksoon. Ang kalibutan karon puno ni sa gitawag na worldliness. Pero kita nga mga anak sa Diyos, dili nato igugmaon ang kalibutan ng mga butang, kundili magkinabuita nga matarong. Because God called us to live in this world nga dili nato i-compromise sa atong kinabuhi nga mahimo putang kalibutan na. Usay dili nato ni mabantayan nga mawili ta sa mabutang sa mga kalibutan o mga butang nga mo'y hinungdan nga nam-anam nagpalayo ta sa Ginoo. So mo'y kaduha nga forbidden love nga gitudlo ni Lord sa batag-usaka nato, dili nato igugmaon ang kalibutan o mga butang. Subo, usahay. Why lang hinungdan nga nung dili ta maka-worship sa Ginoo? Nga nung dili punta maka-fellowship o makimog mabuloton alang sa Diyos? Usahay na compromise ta. Ipasilabi pa nato usahay ang pista. Usay ato pagipulabay ang makilayan ng kalibutan. Di na nato kayo explain na sayon mo ni anak kay kita manak sa Diyos. Piliyo nato ang pagkinabuhi nga matarong. Because we are the salt and the light of the world. Ang ikatulo mo na itong isgutan karon. Huwag very strong ni. Very strong ni. Sumana sa unang Timoteo 6:10. Sa akong gibasa, nagisgot ni sa forbidden love ng ikatulo. We're forbidden to love money. Gidid anta nga tuyugmaon ang kwarta. Nga naman, the love of money is the root of all what? Of all evil. Sa akong Biblia nagisgot, kay kung palabihon nato ang kwarta, ang igamit ni palabihon sa English, the love of money. Kung ato ng palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanan matang sa kadautan. Asa man nagikan ang matang sa kadautan, tanang matang kadautan. Kung atong palabihon ang kwarta kumparar sa Ginoo, diha magsugod ang tanang mga daotan. O niya yung undri, ang ubang mga tao sa sobra nga tinguha sa kwarta, what happened? Nahimulag na sa pagtuo o napuno sa kagool ang ilang kasing-kasing. Tinuod yun na! Tinuod yun na! We must be honest before God. One of the open reason nga nung dili ta makapangalagan,
nganong dili nato mauna ang Diyos atong kinabuhi sa panahon sa panagsimba, sa fellowship, di ba kwarta? And money is very strong opponent. Nagoy galang, di ko musimba mo trabaho ko, kay musimba ko way kwarta. Nangugkwarta. Now, kamuragoy huna-huna mayo sa mga hinungdan nga nung usay dita makasimba. Mahigala. Muna nga, ito isang adlaw. Piti inita nagpila po ko, oy. Isip farmers na makaayuda nga rice assistance. Nagpila ko nga ito. Pirting inita yun. Maluoy lagi ka sa mga tao. Although nindot ng system sa panghatag kay usa ka lugar, lain-lain na o lamisa. Hindi ka nga barangay nga na ba? Sa una, magpila mo, sagul-sagul na. Maglingkod sa bangko, tawagon ang number nga musulod. Diya kay 170 mangko. Natulan po nga hina ang internet, apinting hinaya. Murag bao ang liho. Pero pabot sa nagkusog na miyo, paspas na, pabot sa kuha. Medyo paspas, pero pag ako na, ang nag-loading na po. Maluoy ko kay mga senior citizen. No. Nagpila. Ikulog unta na pa yung nindot niya sistema nga kung manghatag mag-ayuda dito na lang silang barangay rundi na nga dili na nga mubayad pag-printing kailayo pang-uban kaya mabuti tumpiting guta init kayo mga handlong na pasig mga high blood pero sahay doon ay mga butang nga mahimong babag kung doon ay ayuda. Sa mga farmers sa hayang, but nga nung Domingo man yun, mag-harvest ng mga farmers usahay. Usahay, birne, sabado, pusugo niya, di mo man, balik ang Domingo. Amot nga, no? Ay ko, mas kusog yun ang demonyo. Kaya mga anak sa Diyos nga, madisgrasya, oy! Ilay yung ikambyo in taon ng inos kwarta! Di ba tinuon? Mabito na si Kristo nagsulti nga pinagin na Apostol Pablo ayaw palabiha ang kwarta kaya kung ibang palabihon ang kwarta maoy gikanan sa dagang mga kadaotan diba tinoon so pagkutan na how Jesus confronted this issue how Jesus confronted this issue. No, ato tanaw na Mateo 5:40. Mateo 5:40. This is number one, how Jesus confronted this issue, the love of money. Ingon diri sa 40. Atong basahon muna ang tantinip. Apan ako mayong kaninyo nga ayaw ninyo balusi o dautan ang nagabuat o dautan diya kaninyo. Kung sagpaon ka sa tuo nga aping ipasagpa usab ang pigas. Notice verse 40. Kung may mukuha batok kanimo aron kuhaon ang imong bisti ihatag bisan ang imong kupo. So what does it mean? Now Jesus confronted this issue. Kung doon na dahil tao nga makuha sa imong bisti ihatag ang imong kupo ihatag bisan ang imong kupo imong bisti tanan ihatag.

butsi, but ipasabot ang mga butang nga kinanlan sa tawo nga naa ka nimo, wala nimo na gipasulabi. You are willing to give for others. Pero ang uban, Brad, wala man sa kwarta. Wa ko'y kwarta, pero naa. Ingno na lang nga, Brad, na ko'y kwarta, di po'y bahay na ko ni Corintio, di nakahatay na ko ni Moron yun, sa una putulan ko, ani. Di bahay ka lang. So, muna nga, gikumpuntid yun ba ayon ni Kristo, kining isyuha ang pag-iugma sa kwarta. Na kung atong tanawon ang Lucas, Kapitulo 18:23. Ang kwarta mo ini nagmotibar sa usa ka dato nga tawo nga nagsubo siya. Pwede ang subo ah. Pagkwarta na ganing skuta nga kwaon siya, pwede niya subo ah.

nadato siya. Isip usa ka tax collector. Nahimo siyang kurap. Nadaes Biblia ang plant control. Nadaes Biblia ang malita. Pila ka kamalita ang napuno sa pagkakurakot ni Zacchaeus. Iyang itugutan ng kwarta may motibar kan mumotibar kaniya sa sala ang tunadato siya. Naku atong tanawon diri higala igsoon. Gamayng tao. Mureport sa opisina. Niwang. Pero pag uli pititambuka kay ang bulsa gikan sa ibabaw ngadto sa ubos puno na sa kwarta. O mabayad ang mataw sa buwis 100,000 50,000 for the government 50,000 for Zacchaeus. Pero may na lang. May na lang. Nga si Zacchaeus naginulsol yagi pangbalik sa mga kabus pilok-pilok. Og iyan na ilahan si Kristo siyang kinabuhi. Now higala igsoon ang Biblia na gisgot sa mabutang nga dili nato higugma. Because the love of money is the root of all evil. Ang akong pangutanan. Imo bang ipasulabi ang kwarta kumpara kang Kristo Jesus? Unsa man atong buhaton sa mga oras, talento o kwarta na gihatag ni Lord sa mataw sa kanila.

atong isipon. Ang atong pagkinabuhi isip Kristohano na pundar sa gugma sa Diyos. And we ought to love God and we ought to love others. Dili na to'y gugmaon ang pagkatapulan kay mapubri ka. And that is the danger. Atong muklaton at

na to'y gugmaw ng kwarta. Kay diya magasugod ang tanan niya pagkadautan. Dili na to palabihon ang kwarta. Ang atong palabihon, ang mga espirituhan ng mga butanga na asalan. Aron ang kwarta, musunod lang. Dalay ko na Ginoo karong buntag. Kamusta mga atong kinabuhi? Nahimo bang hinungdan ang kwarta? Nga naapektuhan ang imong personal nga relasyon ngadto sa Ginoo? Nahimo ba nga babag ang kwarta nga usahay dili ta makapangalagad sa Ginoo? Kinsa man ang atong priority sa atong kinabuhi? Ang kwarta ba? O ang tag-iya sa kwarta? Brothers and sisters in the Lord, sa kadugayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nasayod ko na dunay panahon na napakita ta ngayon consistent o nahimu tang compromise na compromise atong pagtuon because of the love of worldly things o sa kwarta. You know, we are serving a jealous God. O dili kisya gusto nga dunay uban nga mag-occupy pa. Tulay mga butang nga atong gituhan nga legitimate. Pero kung mahimo ng babag sa imong pagpangalagad sa Ginoo, ang tanan nga mga legitimate, it becomes illegitimate before God. Unahon na ito ang Ginoo. Igugmaon na ito ang Diyos. Sa tibok na itong asing-kasing, sa tibok na itong kalag, sa tibok na itong lawas. God must be first sa itong kinabuhi. Not listeners, not worldly things, not money, but Christ alone. Dalaygon, kung may gumaw na mo nga Diyos, pasaylo ami, because many times, among gigugma ang pagkatapunan, among gigugma ang makalbutan ng butang, labaw na yun ang kwarta, ngahimo na himong babag, gawa mi mutubo isip anak sa Dios. Sa dugay panahon namo nga pagpangalaga, dili namo ma-enjoy ang daghang panalangin kauban ang presensya sa Dios. But we thank the Lord this morning nga nasayran namo ng among pagkinabuhi nga Kristohano na pundar yun sa gugma sa Diyos. We thank the Lord because you love us so much and the evidence you died on the cross. Ug ang imong gusto igugmaon ka namo ug among igugmaon among isig ka pareho. And we thank for knowing nga dunay giti ay kang giditan nga dili namo'y gugmaon ang pagkatapulan
ang paghihugma sa kalibutan ng mga butang na mao'y ikawalihan sa dagang mga katauhan. Labaw na yun ang kwarta nga mo'y pinaka kusgan nga tulo sa kaaway. Isa na lang gani nga dunay mga hatag nga mga abuno bini sa adlaw nga Domingo. Biyaan pa man gani namo among katungdanan sa iglesia. Pero salamat nga mong nasayra this morning. Gadi na mo tugutan ang tanang mga babag nga mo'y hinugdan nga madaot among personal nga relasyon ngadto sa Dios. Busa this morning, nag-ampo mi Lord in the name of Jesus. Tabangi mi nga ikaw yun among unahon ug magpasakop isang kabubuton aron ang tanang mong kinanglanon adlaw-adlaw imo pagatagbuhon. Your word is true because Jesus is sick. Nagsulti ni Ana. Ang amo lamang, tuhan ka na mo, Ginoo. Nalipay mi, Lord. Because tested and proven nga kung ikaw amo unahon, malipayon mi. Doon na mi kalinaw. Doon na mi kalipay. And everything God is going to provide. Inautunta this morning, tabangi ming tanan. Nga di may mawili sa kalibutan ng butang. We must work hard for God's glory. Sama sa lamigas, way undang ang trabaho, mutipon yun. Musim sila. Alang ugma nga di sila magutman. Very diligent. Labaw sa tanan, Lord. Ikaw ang among prioridad sa among kinabuhi na at money. Salamat, Lord, sa imong pulong nga nagpahimang no sa matag-usa ka namo. O karumbuntay nag-ampo mi alang sa tanang mga kaigsoonan. Kadunay gihambing nga balatiya. Labi na sa mga senior citizen nga dunay mga diferensya ang ilang mga tuhod. Adunay mga ernia ang ilang mga organs nga muhatag og pain sa ilang lawas. Ang uban mga cancer, ang uban mga arthritis, ang uban makatakod nga sakit, ang uban dili makatakod nga sakit. You are the doctor of all doctors. Makaayos na ang balatian. Therefore, this morning, we come to you asking you, Lord, please, untaya imong kamot. Ikapa ang tagsa-tagsa ka mga lawas yung nasa ospital. Nasa ilang panimalay. In the name of Jesus, among gihingin lang ka ng mabalatian ng mong pahawa kanila. Ug tabuni sila sa imong hamiling dugo. Ug padayon ka sa pagtagbo sa pinansyal nga kinanglanon aron makapalit sa mga prescription sa doktor nga mo imong pamaagi nga makaangkon sa kayuhan. Salamat, Lord, sa imong pag-ayos sa akong ubo nga way babag sa akong pagsulti sa pulong sa Dios. Salamat sa doktor nga imong gigamit. Salamat sa mga medisina kaya mo manay mong pamaagi. Labi na sa Vegemax nga napahumog akong dry cup. Naghatay ng kasigla. Salamat sa mga pag-ampo sa uban. Salamat sa iyong pagtagbo sa kinanglanon. Ikaw among kusog, ikaw among dalampanan. Huwag akong gitugyan ang tanan nga makasing-kasing nga matinabangon sa blaton sa Ginoo. Iblis ang ilang negosyo. Iblis ang ilang maanaga nag-eskwela. Ang ilang husband, ang ilang wife. Ug uban pa. Ang uban mo undergo sa surgery.
In the name of Jesus, ihatag ang piskay nga lawas. Ihatag ang kaisog. O gamita ang kwarta sa gobyerno nga matabang o mubalik sa mga katawhan. Dili madto sa usalam ang katawo. So Lord, thank you so much. We are now on the last dish. Kami nga matarong, magkinabi nga matarong, ayaw tuguti nga mahimo ming fulfillment sa gisulti sa Timoteo 3 nga suling adlaw ang mga daotan. Mahimo pa yung daotan, ang mga tarong mahimong daotan. Lord, ayaw itugot. Preserve our lives today. Protect us today. Apil ang mga OFW, their families, among mga anak ng mga eskwela, naningkamot ang mga irikanan for their future. I pray for our government today. Nga halos na lang i-persecute ang uban. Dili na makapokus sa insakto nga trabaho. Lord, I pray ngayong imong plano kabuton mo'y matuman na binagyog karong panahona. Approve sa third reading sa Congress, second reading sa Senate, gag-extend ang 5 years term nga wa pagani mahuman ang 4 years term nga bag-o pa nga balaod. Karon na po ug ang gikuyawan, basig wala na po'y election may tabo alang sa national election. Lord, I pray ikaw mag-intervene ini ug nasayod mi ang matarong imong tabangan, imong apinan. Pero ang daotan dili makaangkon og tabang gikan sa Dios unless magahinulso. So Father, this morning akong gitugyan ang tanan sa imong mga kamot. Apil ang mga religious leader na maghiusa sa pagsangyo sa pulong sa Dios, not to preach the name of the denomination but only preach the Lord Jesus Christ, our Lord and our Savior. Salamat. Dalay doon ka sa way katapusan. Akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Tuguti mi Lord nga kaming tanan karong adlawa ug sa palabuton. Amo kayong masinatian ang imong gugma, ang imong balaang presensya. Giyahi mi, guniti among kinabuhi. Dalay doon ka sa way katapusan. Akong gitugyan ang tanan sa mga kamot. Uban sa akong pagpasalamat. In Jesus' name. Amen and amen.

Well, atong oras karon alas 5 di city na. Pasaylo ako ninyo. I have a desire to read all your messages. Kay makapadasig na. Labi na sa iyong mga response kay very positive kayo. So, di ginato mabasa. Salamat kang Angelitary Punti. Good morning, Pastor Boy. Kanindot sa mong giwali. Amen ug amen sa pulong sa Dios. Nanay Litary Punti sa Bandag. Nanay Lita diya sa Bandag. Salamat kayo. Puhon basig makabisita punta diya sa Valencia. Salamat sa mapulong aton na betan subong nga kagahon nga nagdugang para sa atong kaluwasan sa atong kalag. Salamat Pastor Boy sa pagservisyo mo para sa kaluwasan sa tanan. Salamat Igan Jima Montañez dito ko gahapon sa imong asikan kasin kay Gloria Bercero. So salamat. Kung may time makabisit ko da sa imo. Kaya nga akong ginahimo nagabisita ko. Salamat sa kay Mahalia Daliba nga nag-miss call sa aton. Leticia Ducala Pimentel, salamat. Jan Mark Kadungo, good morning Pastor Boy. Amen ug amen sa pulong sa nanay Lita Ripunte ni Banlag. Uy! TCPD, good morning. Nida Bilyo, good morning Pastor, salamat. Ikador Sudaria, salamat. Kay Marvel Dawugan, salamat. Taling Tabornal Alboro, amen, amen. Elisa Gutang, Consolacion Boyser, amen og amen. Edel Patsiko Sumailo, may buntag Pastor Boy, amen, amen. Elizabeth Dumisag Pagoy, amen. Good morning Pastor Boy, from my cousin may leading penis sa Rukdos, Kinayaw, Bagumbayan, Sultan Kodara. Erlinda Kanayon, maing aga sa imo. Mirian Kahapon, maing buntag, merci Kulugan, amen. Nuni Pinardadap, amen, amen, from Malaybalay City. Nicanor Sudaria, San Francisco, amen. Jane Kalibayan ang tampok, amen, amen, Pastor Boy, sa pulong sa subong aga, kay nakarilitgit ko. Salamat, Iga. Jane Kalibayan. Rosalina Mareno Pantoy, amen. Lang-lang ases kulintas, amen, sa balang pulong sa inyo, Pastor Boy, Pramboy, na Gracia Talacogo. Rosalina Mariano Panti, dalaygon ang balang pulong sa Diyos, amen. Adelino Maalam Quezon the Second, amen sa pulong sa Diyos Pastor Boy. Thanks. Gregoria Oclaw, maing buntag Pastor, salamat sa pulong sa Diyos. Watching from Barangay Manubo, Barangay Manubo, Magpit, good morning. Musiguro na yung lugar ni Juan, Elias TV. Nets Montaño, amen. Kamusta igan Nets Montaño? Thank you, Pastor Boy, for the wonderful message of God. Thank you. Shared with us. God bless you more and abundantly. Take care always. Consolacion Boy, sir. Amen of amen. Glory to God. Virgil Emirata. Amen of amen. Ronalyn Ganutan Pereira Kabuboy. Lord Padilla, salamat sa buong pulong sa Diyos, Pastor Boy. Glory to God, amping pirmay, Pastor Boy. Salamat, amen o amen.

Ay, salamat kang Consolacion Boys, eh. Pito ka, amen. Ruby Hibiro, amen. Big Noise Sinamban. Upat ka, amen. Bobby Panter, amen. Thank you, Lord. Hallelujah, amen. Salamat, Igan. Consolacion Boys, sir. Lorna General, amen. Yuli Mundares, amen. Salamat, Igan, Yuli. Salamat sa support sa ministry, labi na sa mga inyong people. Carlos Abilia Morgan Tuanco, dalay ko ng pulong sa Diyos. Amen o amen. Jane Lorania, maing agar. Jane Blancia, amen, Pastor. Jealous God, tinuod na. Amen o amen from Lorna General. Nancy Lauda, amen, amen, amen. Rodel Sumayang, amen, salamat Lord. Jocelyn Barbon, amen, good morning Pastor Boy, dalay ko ng Diyos karong buntag, salamat sa palang pulong sa Diyos. Ngayon mong iwali, dili na to igumawan ang kwarta, glory to God, God bless Pastor, og satana, naminaw, praham, ingoong.

Bautista, muhayante ka we from to this message. Dili dautan ang pagbaton ng panalangin, pero dili nato tugutan ngang atong mga panalangin mahimong mas importante kaysa Ginoo. Kinanglan siya ang una sa atong kinabi o gamito nato ang atong mga panalangin sa pagtabang o paghimaya kaniya. Amen. Unay take away ni Gantina Bautista. Salamat sa Ginoo. Salamat. Hoping nga muni atong kinabuhi. Salamat Gantina. Salamat kay sa nindot kay nga mensahe. Jessica Garcia Montilla, amen and amen. Miluna na dyang ibong istari, salamat. Kasi Nathan Insular, salamat na umagi tayo kahapon dito sa imo igan Nathan. Kagagi na lang ikaw. Kung sa akon nga bata nga mo yung drive. Kaya ko na ang kuyugi sa unang, ikaw sa drive na. Guwang-guwang na imong papa. Dan sila akong anak nga huwag itagaan sa ginong trabaho. May trabaho po ni Hawa. Hindi mo na akong partner sa ministry. Babae pero mo'y nagtabang na ako. Nag-drive. Ibig sa pulong sa buhing Diyos tinood na naiuban karon bisag luna na nangalagad pero di sa Domingo manindag hapon sila. Mawala na ang Mateo 6:33 unta sa tanang butang dinis kalibutan unahon yun ang pagpangalagad kay idugang rana sa Ginoo ang tanan pagkatawag sa mapulong sa sabi nung higa like so kanang mga aking sunanan usay di makasimba doon ay ubang mapriority tinudan na uwa sila madlok sa Ginoo kayo nadlok pa ka unahon yun mong Ginoo. Maning Roble Pamurada, good morning pastor. Kanang tangba nga, bubot sa punta nga, mahadlok, ba't yung takadlok ba? Dita kasimba, saka ano, mabot ang Ginoo. Ang uban ng iksunta, simba niya kita na tabi sa tinda. Naninda ta, peting pa ita. Instead, yung mga tabang ta sa bulaton sa Ginoo. Dahil mo ununtang, wata nakatabang ta. Di ba Kristo anong manang di man destinda ka kaubang na ako gawa sa manegosyante ka na may simba Domingo sa sayos buntag mo simba na sa uban nga Domingo sa gabi na mo simba tungkol sa sitwasyon. Amen Pastor Boy sa pulong nga akong nanungong karon nga nung dilig yun naon ang kalibutan kaya ginulang ang magsulbad sa tanan. The Lord is our provider. Amen and amen. Olveros King Kim, amen, ang mga pulong sa Ginoo. Alberto Bernabe, yes, amen. Rosalinda Tapang Antonio, amen Lord. Salamat, dasal sentrala. Ask kayo, good morning, Pastor. To God be all the glory, Pastor Boy, tagakagayan eh. Marisa Sintilias Tarigusa, amen, og amen. Sa balaang pulong, ay mong biser ka na mo, Pastor Boy. Lord Padilla, salamat sa pag-ampo. Pastor Boy, God bless us all. Rosalina Mariano Panti, hallelujah, glory to God, amen. Nilil Kagat, may buntag. Taga Talaka, amen, amen. Puyi Lord, ang among kasing-kasing sa pagsaling ka rin. Salamat sa mga pulong. From Esther Bacolod, Asila. Clark Bernabe, amen Lord. Alberto Bernabe, yes, amen Lord. Hallelujah, Jesus name, amen, amen God. Amen, from Maria Cristina Ayuban, salamat ka. Kamusta si Mama Monet? Di uli ka igantina sa Juan, celebration sa birthday sa imong iksonto na matay kang Edmond. Jim Lanza, amen og amen. Thank you Lord Jesus sa everyday nga mga reminder, watching ang warning ang correction. Thank you Pastor Boy nga Pastor Boy, mga pastor, thank you sa pinagpalang musika. Thank you Lord Jesus for everything. Have a blessed day. Oh, damo-damo gini nga amen bakang gugma ba. Salamat. Merci Kulugan. Amen, amen. Nelete Kagat. Good morning, Pastor Boy. Have a nice morning and God bless you.
Didi pasana barangay kugulo maing aga, marabil na wugan, amen ug amen. Erlinda kanayon, amen amen. Duyante na misuda, amen ug amen. Milia Senyero, good morning Pastor Boy. Liburgira, bit maing aga, bit salamat.

0: kinsa ni palihuntang kaasa?
1: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
0: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
1: O, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
0: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
1: Nakoy arthritis.
0: Arthritis.
1: O, nagpasik ato sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
0: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
1: Tulog
0: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka, nakapra sa atong aroma.
1: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
0: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
2: Lu, nganong katakiang kaman?
3: Sakit kaayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pajod kaayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
5: Morning, Pastor. Kumatrog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba sa Biggie Mark, Pastor?
0: Pailayla sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa?
5: Kundi si Ram, taga-tagong barangay Kanugutan. Ako hinat, Pastor, sa 71 na Pastor.
0: Okay, tayo. Maayong agad na sa imo.
5: Biggie Mark, Pastor. Ako kay tawag sa akong kinabuhi. Kagi bro po, nakasugat ko problema, Pastor.
0: Yes.
5: Umbaga kong itong, Pastor, niyaway lang ako ikon. Video mark yung, Pastor.
0: Mao ba?
5: Antun, Pastor, isa ka, buti lang, magpalit dito sa kuhan, si Butika.
0: Okay.
5: Antun, nubuto siya, Pastor.
0: Niubag ang imong itlog, tapos nibuto?
5: Oh, nubuto, Pastor. So, huwag kaurot na, may di ka buwang kong itong. Nubuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pagkakitin ako po, salamat sa Ginoo. Salamat, Panginoon. Sa iyong tambal naman ni Muli, grasyahan ng Ginoo.
0: Salamat kayo, Tatay Ram of Tagum.
5: Oh, God bless you, Pastor.
0: Okay, salamat kayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5.34.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dalay ko ng Diyos sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, sa ngalan sa itong Aroma Herbal Oil ang pinagpalang haplas. Sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ubad-uban ang punta ang tudala size. At sa iron, kining pipila ka mabalita tud ka nato sa produkto ng Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kamusta mong tanan mga kaibigan? Baguhay pa lang at wadungog ang programang Pinagpalang Musika. Ato na kauban si Pastor Richard Danggalio, broadcasting live dito sa Surala, South Cotabato. Ako man unta ang programa ganiya. Kaso lang nagyoy kakulian. Raso ding soon nga wata magka-programa ganiya alas 4. May lang kay ako na inform ganiya. Sayo. Si Pastor Richard nga hook up mi niya. Og dalay gud ng Dios nga nakadugtong po kita og matamis manindot nga balaang pulong sa Dios mga kaibigan. Sa programang Pinagpalang Musika, ang mga programa tud gihapon kanato sa produkto nga Vigimax Plus. Mga kaibigan, o kini nakahook up o madungog sa kapin 40 ka estasyonan dinhi sa Mindanao. Og na po tayo partner station sa Visayas. Og kasubog kita ko yung soon, wa tamadungog sa 98.5 kay Brand Out. O Brand Out. Dito sa atong transmitter site. Muraga, kanunay nag-brand out dito sa atong transmitter site. Kina nagitag generator dito. Kaya nga ito nga generator yung soon. Muraga, magastuan akong sige pa-repair kasi ilang kaguba. Anyway, sa gihapon matugog kita sa Lime Radio Stations din sa Bukidnon na ang 94.3 na kusog kayo. Nga asaliya mo pwede magkapaminaw mga kaibigan. Labi din ni sa Bukidnon, northern part of Bukidnon, api din ni sa Valencia. Abot ang maong istasyonan, 94.3 sa Kibawe. Brand out dito ganiya, matod pa ni Pastor Eli sa Kibawe dito sa kaniya, pero at least by mga 4 o'clock ni Andarapod o ni Balik ng Korinte. So, dalay gud ang Dios makigsuonan, matahom na pud buntag lang adlaw gihatag sa Dios kanato. Adlaw nga Biyernes karon mga kaibigan o gapit sa 11 na. Aning bulan sa September mga kaibigan ko. May buntag diha sa Barangay Sugod ning Dakbayan sa Valencia. Diyatag gabi arundoyogan ang pamilya sa itong kaibigan ni Panahon.

0: Kanyong tanan diha, maay-maay buntag. Labi diha kang kaibigang alagad na Percy Pakamalan. Ay buntag din mo diha alagad. O bisan pang alagad na Diona Serrano, maing aga si mo ka alagad yun. O gabisan pag kang alagad wanito, Buanghog. Diya sa sugod, tulog kabok atong membro sa kaibigan ng alaga diya. Kanyang tanan, maing buntag. By the weekend, si alaga dawan ito, Buanghog. Diya silang tindahan sa Pork Uno, Barangay Sugod. Available ang itong produkto ng Vigimax. Oro, matataw doon siya gabaligya. Salamat kayo, alaga da. Alaga dawan ito sa pagtabang ka na to. Nga mahimong available ang itong produkto diha sa Barangay Sugod. Alagad wa nito Buanghog. Masbon ko, may buntag diha sa mga kaibigan nato diha sa Barangay Sugod, labi diha sa Purok Tres. Nagduyo ka na to kahapon sa gabi eh, sa last vigil diha. So, itong gabi ang nipana. Atong oras mga kaibigan, 39 minutos makalipas ang alas 5, may buntag diha sa Barangay Masuwago na putay kaibigan ni Panaw, last vigil o niya diha. Dihang yor ba ito pamilya, nga kung pwede ba na kumaduan? Na po diha sa Lilingayon. Saan ako ni kinakasaad kung maato gubod ko dito sa namatyan sa Dahilayan o niya. Pero na pa ko'y meeting tambungan diha igsoon sa Maramaga karong buntag. Diya sa PCC, sa eskulahan sa atong former board member, Gordon Torres, na ay membership rotation sa Saraul, PDP, magkaibigan. O taga 4th District di ay gusto mo appeal sa Saraul, PDP. At tumudiya sa PCC, sa eskulahan ni former board member, Gordon Torres, kaya doon ay membership orientation karon diya mga alas 9 sa buntag. Mubisita ko dito mga kaibigan. At ang oras karon, 40 minutos makalipas ang alas 5. Dito ko maglangan mga kaibigan na niya ang mga uluan tudling sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka motorcycle driver patay human mibangga sa forward truck sa General Santos City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Wanted person sa kalapasan sa RA 9262 nadakpan sa Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 40 anyos ka lalaki patay human gitigbas o gidunggab. Duwa ka suspetsado dakpan sa lungsod sa Langtapan, Bukidnon.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: O sa atong balita, gikan sa Bohol mga kaibigan, Diocese of Tagbilaran sa Bohol, aduna na'y gitudlo ng bagong obispo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Katapusang ulan tudling sa atong balita, Senyora citizen na palgang patay sulod sa usa ka abandonadong CR sa may Tagungon, Tagbina, Surigao del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Mga kaibigan, mao kaning ulang tudling sa atong mga balita tud kanato sa produkto nga Vigimax Plus. Atong atangan ang detalye niini kauban sa atong mga reporters. Wala detay balitang hiligay noon karon mga kaibigan. Medyo pagpagaw to si kaibigang pariente Randy Lasa o ba GTFM Lambuna o Iloilo. So mamiss na to unya ang iyang balitang hiligay noon. May buntag di ay kaibigan Diding Sibog ang tagiya sa lami ang litsumanok diya sa UAO. Usap po ni siya sa nagpaluyo sa itong programang Pinagpala Musika. Salamat kaibigan Diding Sibog. Aubisan pag ang kaibigan Tina Bautista of Davao City. Good morning, di ay kang kaibigang Risa. O ba, atulit sa pangpanggaga po yun. Pero nakapauli di ay karoon sa Jinsan, may buntag si Risa. Tataod may magkita ni first time na ko siyang nakita samtang to ami dito sa Clark. May bisita gid siya dito. Ang uban na ko akong pamilya igsuon to ami sa Clark Pampanga. Ni bisita ni kanamo dito sa among gi stayhan nga hotel makabigan. So good morning to Sis Lisa, anak karon sa Jinsan, of course. Sa ilan ni Mami Ami. Og sa lain pa mga anak ni Mami Ami Romero ba Jensan. Salamat sa kay Kabigan Nelson na dulo o Philip Bayugan City. Atong oras mga kaibigan karon 43 minutos makalipas alas 5. By the way, sa tanan ay mga pangutana, i-text lang mga kaibigan. I-text lang ang iyong mga pangutana. O niya, kung dili gid pwede ma-text, itawag ka na to human sa itong programa. O niya, ang inyong pangutana labi na giyod na ikalabutan sa itong produkto ng Vigimax Plus. O niya, katong buot mag-testify, katong gusto mag-testify mga kaibigan. Tawag mo sa itong numero 0927-71-1211. Husband ko, katong gusto mag-testify nga naayo, uman may gamit sa produkto ng Vigimax Aroma. Malipay ko makatawag ka, ipabot sa kanginan ng mga testimony. Pasalamat sa Diyos sa numero nga 0927-71-1211. Oga, katong ato mga dealer igsoon, pwede mo text na ko para ato ma-announce din ato mga dealer. O diba ka, comment mo sa itong Facebook Live. Diha sa Tulunan, North Cotabato, nahutdan na di ay si kaibigang Tuto Gawran. Godwilling ugma, mahimo nang available ang atong produkto diha kanila ugma, siguro mga hapon-hapon na. Ugma sa odto, anak mo diha kaniya. Katong gusto palit na ito kuno'y nag-konsyen, naghatag na daan sa bayad gato kaniya. Pero muragwa lang niya siguro dawata. So, ugma, diha igsoon sa ilan ni Toto Gawran sa Tulunan, may mong available ng atong produkto. Kaya nahutdan siya. Diha sa Damulog, igsoon ang atong produkto. Palit diha sa Kabahog Store. O sabun ko, Kabahog Store. Paglamo sa Malapag, diha sa Hamura Pharmacy. Kanang, diha sa tungod ng cruising pabanisilan, diha sa Malapag. Malapag Carmen. Atay, Vigimax Aroma diha. Ogma, hapit na diha igsoon kay Matulitag North Cotabato. Proses na matuyo igsoon diha sa Kinapawan. Mutatag laing posibleng istasyonan, isip dugang pwersa sa itong programa diha. Kaya nataga may problema igsoon sa itong signal diha sa itong partner station. Kaya nalagay katapad lagi nga frequency nga usay musapaw daw. Puwento ra ilang odo sa mga digital igsoon nga mga radio o kirakay ng puwento. Pero katong manual nga pagatunin ni Magsoon, video kwang yod, video disod yod, no, pagitaon ang exact frequency ana niya. So di ata kinapawan itugot sa Diyos. On niya, mga kaibigan mag-Igsoon. Korinta, no, dili on niya, ugma, ugma sa buntag. 46 minutos makalipas ang alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka motorcycle driver patay human mibangga sa forward truck sa General Santos City. Aron hihatagan nato ang detalye atong dawaton ng report ni kaibigang Winim Rafisura Kainoy. Nanukad sa Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Noinim, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Dead on arrival sa Jagan Hospital lang usa ka 41-anyos nga lalaki human nga nakaangkon o grabbing samad sa kalawasan sa dihang mibangga ang gimaniho nga motor ni ini sa usa ka forward truck alauna 40 sa kadlawon kagahapong adlaw sa Mark Arthur Sarangani Road at tubangan sa Bureau of Quarantine sa Barangay Kalumpang, siyudad sa Jensan. Giilang biktima nga si alias JR, 41 anyos, ug nanimuyo sa barangay Fatima, siyudad sa Jensan, kansang nakaangkon og hital nga samad sa kalawasan. Samtang giila usab ang driver sa forward truck nga si alias Gilbert, 39 anyos, ug nanimuyo sa barangay Pag-asa, Alabel, Sarangani Province. Asa wala matudpa na tandog sa maong panghitabo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa General Santos Police Office, nga gikan matud pa sa sentrong bahin sa siyudad, padulong sa barangay Fatima ang forward truck samtang ang motorsiklo sa biktima, nga gikan sa usa ka gasolinahan sa maong lugar, patabok na unta sa Picas Lane, padulong sa direksyon sa sentrong bahin sa siyudad, gamit ang linya sa truck, pag-abot sa may lugar, nagsungag, matud pa ang maong sakyanan. Kung asa, gisawayan sa paglikay sa truck ang maong motorsiklo, apan abtan gihapon kini og nagkabanggaanay. Samtang basi sa pagsuta sa kapulisan, walay helmet ang biktima o gituhang anaa sa impluwensya sa Ilimnong makahubog. Sa kasamtangan, anaa sa kustodiya sa Traffic Enforcement Unit sa Jensan ang driver sa truck, samtang anaa usab sa lokal nga punerarya ang patayang lawas sa biktima. Balitang hatod ganato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula o Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad, gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rafisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Daghang salamat kaibigang Nuinim Rafisora Kainoy sa maong report. Diha sa lungsod sa Pangantuka, natong produkto palit diha sa istasyonan sa Yellow Line FM. Busa mga kaibigan, anam mo diha sa mga istasyonan. Pag naamos sa kalilangan, diha mo igsoon sa Butika Kalilang, diha sa kalilangan. Napod sa Madayag Store, napod diha sa Heart FM, napod diha igsoon sa Bliss FM, diha sa Malinaw. Na kinalang mo at pamudi sa obos kaya na naman diya sa BSFM sa Malinaw para sa mga Malinaw Exxon ang atong produkto available sa istasyonan o ang inyong pagpalit diya magkapatabang kanaturo pa tayong kita madunguga diya sa Bliss FM o isa pa diya sa Heart FM kaibigan. Laing balita mga kaibigan, wanted person sa kalapasan sa RA 9262, nadakpan sa Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City. Aron ihatagan nato ang detalye ni ini, atong dawaton ang report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
3: Naaresto ang usa ka 51 anyos nga lalaking wanted person nga wala nahinganlis sa kapulisan atol sa inyosang operasyon sa pagpatuman sa balaod nga gihimo alas 8:30 sa gabii kanadto na kalabay nga adlaw dito napita sa May Purok Bonifacio, Barangay Santo Niño, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Ang mga operatiba sa CIDG Sambuanga del Sur Provincial Field Unit uban ang personay sa Pagadian City Police Station ug nino Second Regional Mobile Force Battalion 9 nga midakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa presiding judge sa RTC 9 Branch 6 Pagadian City nga pinitsahan o Agosto 15, 2025, tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children's Act nga adunay girekomendar nga piyansa nga 80,000 pesos bugti sa temporaryong kagawasan ning kasamtangan ang akusado ana nakaros kustodiya sa CIDG Sambuanga del Sur alang sustong disposisyon. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kiniya inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dang salamat kaibigan Francis Rob Limit sa mong report. Katong gusto mag-testimony, pwede mo tawag mga kaibigan. Ipaabot ang istorya sa kayoan ng mong naangkon naman kami gamit sa itong produkto nga Vigimax Plus o di ba ka sa itong Aroma Herbal Oil mga kaibigan. Di naging mahihapig zon ang mga malipayong nagpasalamat sa Diyos nga naayo. Kay bisag asang dapit ang igsoon nga moadto. Labit gyud sa grupo na mga kaibigan. Lagi mo duol na ko mag-testify nga nagpasalamat sa Dios nga naayo sila. Da panahon karon nga uso ang sakit igsoon. Ang Vigimax magigamit sa Dios arumay mo natong kaabag. Partners panahon nga tay baratian. Da nga testify ka na ko igsoon nga ilang mga anak kaniadto balik-balik sa ospital karon dili na. Kay obon lang si Punon, hilantanon, Vigimax na ipainom, maulian na po da. Ang atong Vegemax igsuon, oil ang sulod og dili powder. Ang kanindot ani, bisag gamayng bata bagong himugsong bata, pwede gid mo patuloan ang baba ani. So para sa tanan, regardless sa edad, gikan sa pinakabata hangtod sa pinakahamtong, pwede ani. O nya dira ni pang tao, pang hayop pa. Kay na mga hayop igsuon nga nagsakit. Nga murag matay na, paimnon og Vegemax maulian. Ani ang pagpanalangin sa Dios sa atong Vegemax Plus, mga kaibigan. Lain balita, mga kaibigan ko. Pakita mo din sa bukid noon. 40 anyos nga lalaki patay human gidung gitigbas o gidunggab. Duwa ka suspitsado dakpan sa lantapan bukid noon. Aron ihatag na to ang detalye atong dawato ng report ni Jeremy Pahangin na nukad sa 98.5 ang Radyo Kaibigan na Valencia City. Kaibigang Jeremy, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
4: Patay ang usa ka 40 anyos nga lalaki human kini makaangkon og tulo ka samad sa pagpanunggab og pagtigbas nga hitabo sa Parokdos Barangay Baclayon Lantapan Bukidnon pasado alas 3:50 gahapon sa kadawon September Justus Mil Pantosais. Ang biktima gilang si Rioven, 40 anyos, minyo residente sa Barangay Pinatilan, Valencia City.

0: og Markwell 23 anyos ulitawo og pareng lumulupyo sa Purok 2 Barangay Baclayon, Lantapan. Samtang personal nga panagbangi o pagdumot ang itano sa kapurisan nga posibleng hinungdan sa pagpatay. Ang duha ka suspetsado ang nanakaroon sa kusodiya sa Lantapan MPS samtang iandam na sa mga otoridad ang tukbang kasong kriminal bato kanila. Balitang hirug kanato sa Vegemix Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Narugada lamang gikan sa 98.5 Radso, Kaibigan, Valencia City News Center. Karis Igan Sarmay S. Pahanggin para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Daghang salamat kay Bigang Charmy Pahanggin sa maong report. Sa taga bukid noon nga pabor lang yun sa lakbayan sa Valencia, ana mo sa Alcuin Emporio. Nagpadayon na itong 10 plus 1 para sa mga dealers. Oh God. Sa ubos iapon nga presyo. Ana ra mo sa Alcuin Emporio ning dakbayan sa Valencia, pangita ang kaning opisina sa kaibigan. Di ba ka, text mo sa itong numero. 09-2771-12112. O comment mo sa itong Facebook Live, katuan ng mga pangutana. Morning Pastor, aslang ko pila ang isa sa imong kape. Taga Panabo ko. Ah, kining atong Herviva Coffee. 220, pero ato yung SRP ani, 220 to 280. Depende sa lugar. Pero sa itong mga dealer igsoon, ato lang inihatag basta palit ka at least lima. Lima ha? Kapak. Nga doon ay pulo ka sa ship, pwede rin ni 200. Nindot ka igsoon, pwede lami. Amo niya akong inom karo, no? Kining coffee, pwede lami kayo. Herbal na, lami pa. Lami kay siya. Oga, ang kanindotan ni igsoon kay makatabang sa itong lawas. So, di lang ni siya igsoon, nga, ingon nga, kanang lami, kung dili. Tambal ni igsoon. Makaayo sab sa lawas. So, pero muragwa pa diya sa atong partner station sa Infinite FM diya sa Panabo City. Available diya sa Panabo City ang atong Vegemax o Aroma. So, kanimo 372, di pa kita available. Pero pwede nato ipadala online. Bayaran na ninyo ang pagpadala nato. Kaya nagpadala igsoon, dito mag-ahay pa lang sa Esperanza Sultan Kudarat, lima ka garapa, ang amin lima kapak ang iyang ipadala. Pag naamo diya sa banda sa Kapalong, diya sa Big FM, anak mo diya. Then diya po sa Asuncion, natay dealer diya magkaibigan sa Barangay Asuncion. Kang nanay Nidi Flores diya sa produce na Punggas Asuncion. Gabaligas itong produkto ng Vegemax o Garoma. Laing balita mga kaibigan. Balita pa itubong ato sa Bohol. Diocese of Lagbilaran sa Bohol, aduna na gitudlo nga bag-ong obispo. Alang sa detalye atong dawatong report ni Kaibigang Nora Canelio Acas na nukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Gitudlo ni Pope Leo XIV kagahapon sa Setyembre 10 si Bishop Crispin Varquez sa Murungan aron mangulo sa Diocese of Tagbilaran City dinhi sa Bohol nga mausab ang dioceses din siya giorden nga pari. Gipahibalo sa Vatican ang appointment alas 12 sa udto sa Rome o alas 6 sa gabi sa Pilipinas. Si Varquez, 65 anyos, mapulik kang Archbishop Alberto Uy nga nangulo na sa Archdiocese of Cebu niadtong Setyembre 2020. Ang iyang pagkatudlo na hitabo mga upat kabulan, human misibog si Bishop-elect Gerardo Sacco Jr. sa pagdawat sa pagpangulo sa dioceses tulo ka simana sa wala pa ang iyang schedule nga episcopal ordination. Si Sacco nagpabiling diocesan administrator ug miingon sa iyang pamahayag ni atong Mayo 5 nga ang iyang desisyon resulta sa daghang pag-ampo ug mampingong pagpamalandong tungod sa iyang pagkahibalo sa iyang mga limitasyon ug kakulang isip tao. Natao si Varquez sa lungsod sa Sevilla, Bohol niadtong Disyembre 5, 1960. Nagtuon siya og pilosopiya sa Immaculate Heart Seminary sa Tagbilaran City og teolohiya sa St. Augustine Major Seminary sa Tagaytay City. Si Varquez mahimong ikawalong obispo sa Diocese of Tagbilaran nga natukod isip dioceses niadtong tuig 1941. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5.

0: Bigon Bohol. Alang sa Vichimax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Kini Sonora Canillo Acas reporting alang sa Mindanao Visayas Headline.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay Nora Canillo Acas sa maong report. Katapusang balita mga kaibigan. Usa ka senior citizen na palgang patay sulod sa usag kaabandonadong CR sa may Tagungon, Tagbina, Surigao del Sur. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Rinalyn Rosette Martinez tanukad sa DXRM, Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Wala na'y kinabuhi nga napalgan ang usa ka 63 anyos nga lalaki sulod sa abandonadong CR sa may Proxice Barangay Tagungon Tagbina Surigao del Sur alas 10:30 sa gabi niyatong September 9/2026. Gilang biktima nga si Elino Ladero 63 anyos ulitaw laborer din residente sa maong lugar. Sumala sa iyang pag-umangkon nga nibiya ang biktima sa ilang balay niyatong buntag sa September 3/2026 ug miadto sa abandonadong CR nga mga 100 metros gikan sa ilang balay nga naanda na niini adlaw-adlaw apan natingala na lamang sila kay wala na'y kita pa ang biktima o sa ilang pagka-discovery ubos na sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Gisay say usab nga nag-ubo-ubo na kini sa milabay nga mga simana apan nagdumili nga magpa-check up. Sa imbestigasyon sa kapulisan walay nakitang timailhan sa foul play o wala usab na himong kaaway ang biktima. Sa karon gipahilo na ang patayng lawas sa biktima. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan Rinalyn Rosette Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalangkap sula para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kay kaibigang Rinalyn Rosette Martinez tanong kadya sa DXRM Tagbina Surigao del Sur. Mga kaibigan, kapsan tag-uras sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa ating mga partner stations and reporters. Kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon na prevention is better than cure. Amping mga kaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Ah, kinsa ni palayog o taga-asa?
1: Sige na ho, tado ni taga-akandayo kong Lorito Agusan del Sur. Pagkumanggong akong bayaw, pastodan, na nakuma, amo kong di kuan, amo kong di pa inong o maso niya. Ibalibaran lang siya o doktor diha sa Lorito, lima kaadlaw niya diha. Oh. Ibalibaran na siya sa doktor, pagkalima kaadlaw niya nga, iparipal sa tagong kay... Ito na daw mahibalan o kung saan ang sakit niya kayo na kumamanggod siya pastor, dili makatingog, dili makamata siya, di pagitan ganyan niya, di karga na siya sa ambulans, amo pa ganyan di bukan iyang mata, di bulikat na amo iyang mata, bao niya, amo di tuslok-tuslok, di namang di mulihit iyang mata, niya, amo na lang siyang dipagayan o paato sa kuan tagong niya, amo di ulitog na lang siyang baba kong video max, amo di pusaw, di dasok na amo sa iyang baba niya, pagkakaadlaon, pastor, na dihuk-lihuk siya kay kalimbangon.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan.
5: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag ang kusog. Ang isod pinagi sa tabang usab sa Ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo. Basin kung doon ako sa'yo kamoy. Kasi nga dan sama sa mga isoon. Gamit ka mo o sa Minimax. Kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa Ginoo. Bagong kusog sumala sa iyang pulong. At katungulay mga umoy tagaan yung bagong gusto. Yes. Sige, salamat.
4: Salamat, Igana. Salamat, uga glory to God.